numa. Waliyo badekao nga tolina mu sente. Simanyo babwe mpulira namwe we mulira side ye. Boba tolina mu sente, ina nengeri jo ulira ngo rote birote bitagatta. Otandika okulowooza kubagenda. Anti oba tolina mu sente. Waliwe chana choinzo kusiya ne chikulira nga tolina mu sente.

0: Chechi no chemba woninga kone mbaga ntiobuwa mukaga. Tusula mu disco nge gunde bwatuka. Walu wabana bali entinda wa uchisasa ura bao. Mwana chona alio kumpipi yao. So gamboti ya. Abantu banga bebo kedele kayonza bali bati yao. Tambude muka au.
1: Wande chitwe.
0: Au ndaba wawo.
1: Wandira mira.
0: Esebo.
1: Mama tara.
0: Au ndegera wawo. So waye. Mwaya bantu nga babili yao batega teka au.
1: Mwana kwa mira kwari.
0: Akula atia.
1: Uzina ndongo.
0: Sembi ayo.
1: Mwgezi dani. Mwgezi dani.
0: Wali wagana agali mbusoga wa buyende ala mwana chona alio kumpipia jagabiana bidisiri ya sabiri mupa ze chigunda diskote kuluogola simba wali wagana agali ebusura wa mwana chona alio kumpipi buwati. Narunga gamba tia wa. Vago nawe ndi fito gamba tia. Leka nawe bantu baje kuluza ni. Otambude tambude.

Wewa oyesu gwe moga ogwamazzi kwensena n'ennywana nziramu obulamu bwatyo no. Jaitendo bwajja kututambuza mpolo kuyita mu kanyomero kafaako okuvubiriza emyoyo gyaffe nabagambye leero lunaku lwa bamaama era n'embalaga maama omulungi Bayibuli gweyogerako. Bayibuli emwogerako eti nja kutandika ne maama Bayibuli gweyayogerako mu kitabo eky'engero nja kubasomera nnyiriri zino nyinza obutanyonyola nnyo olwakadde naye nga ziri straight ekyokuyiga kijjamu butereevu. Ekitabo ky'engero essuula y'essatu mu emu nze nvudde ku lunyiriri lwa 15 okusinziira ku kye neetaaga nga twogera ku maama oyo omulungi nga mukuza olunaku lwa bamaama. Manya maama obuvunaanyizibwa n'ebyolina okukola osobola okuyitibwa maama omulungi nga n'ebyawandiikibwa bye bikwogerako nti maama ono azuukuka ku makya nga tebunnalaba n'ategekera abo mu maka ge ebyokulya era n'alaga abakozi b'abawala ebyokukola. Alaba ekibanja n'akigula n'akozesa ensimbi ze n'akisimbamu emizabbibu anyiikira okukola n'amaanyi ng'akozesa emikono gye. Alaba omugabo gw'ebyo byakola n'alyoka akola n'ekiro ku ttaala. Yeerangira ewuzi ze yennyini n'aluka engoye ze wakisa mu kugabira abaavu era ayamba abalina obwetaavu. Obudde ne bubunnyogoka tabutya kubanga ab'omu maka ge abambaza ne babuguma. Yeekolera engoye ennungi ayambala eziri ennyirivu eza pamba awamu n'eza siriki. Ba amanyiddwa bulungi bw'atuula mu banne abataka waba embuga ku miryango. Omukazi yatunga ebyambalo n'atunda akola n'enkoba n'aziguza abasuubuzi abazeetaaga. Wamanyi era wa kitiibwa tatya bigenda kujja. Ayogera byamagezi awono w'ensinga okwagala ennyo nti omukazi oyo ayogera byamagezi era abuulirira nakisa. Alabirira ab'omu maka ge era tali ku byabugayaavu. Abaana be bagamba nti nnyabwe wa mukisa ne bba mutendereza. Nagamba nti abakyala abeegendereza bangi naye gwe basinga bonna. Kale nno mukwano gwange obuvunaanyizibwa bwa maama afaayo eri amaka ge alaba abaana be nga balya bulungi nga bambala bulungi nga beebikka ne babuguma tebazimba matama ne bagamba obwana obwo empewo yabuyitamu ti ate ogubadde nti anti munange nababikka ki kitabwe tanaleeta bulangiti nedda nga tetunaba kulinda ebyo ebyo birungi naye bataata babikozemu ebala nnyo naye ate n'abatabikoze tekitegeeza nti naffe twetuuleko. Kale nno maama omulungi ebyo byonna osuubira okubikola nga tukuza olunaku lwa bamaama tebibalirira mwabo nga ggwe abaana abasuulawo bw'ogamba tindaba kitaabwe tampa buyambi kakati nze olwo mbakolere kya ekyokukola okiina wano tulabye omukyala teebereza nona wa mundagano eri enkadde gye walirowoozezza nti abo bo baatuulanga butuuzi ne balinda abo naye abakyala baalabanga n'ennimiro ne bazigula. Abakyala abo beekoleranga ebyambalo bagendanga abalinga amato g'abasuubuzi ng'ensimbi basuubulira wala. Kale nno mukwano gwange ng'emaama obwo bonna buvunaanyizibwa leka kubeerako gw'obulinza ng'ogamba nti yalina okubukola n'oleera bulezi ngalo. Nedda mukwano gwange maama omulungi asukkuluma kaawo ate era njagala tumulabe ne Muyisaaya. Muyisaaya 6:13 maama omulungi yayogerwako nga kamfatayi mukyala okamfatayi muntu atya abudaabuda ye muntu abudaabuda. Munnange gwe si kubeera nga bw'otuuka ewaka bino byatiranga kubeera ku bataata bw'atuuka abaana ne babuna emiwabo buli omu n'anoonya gy'adda buli omu n'agamba nti bannange akomyewo tufudde. Maama ayigiriza era alaga ebyokukola naye ate abudaabuda abaana ne bamuwuliriramu emirembe. Isaaya 6:13 eyogera ngamba nti ndibabudaabudira mwe mu Yerusaalemi nga nnyina w'omwana bw'abudaabuda omwana we. Ekyo nno kye kikusuubirwamu si kubakuluusanya wabula okubayigiriza ekyokukola nga kw'otadde awamu n'okubudaabuda abo mu nnyumba yo. Kaakati nno ng'ojaguza lunaku lwa bamaama naye wabitegedde ogudde mu bigwe tobitegeera bulungi wabula olw'okuba baabyogedde onyiize nnyo abaana bo baagenda ku kibuga tebakuleeteddeyo na gomesi. Munnange nno kyoluusi obeera oyina awo omulimu oba oliawo naawe gw'otaakola naye kale kwatutandike na bino ate n'ebirala byo bijja kutusangayo. Basasalonika ekisooka essuula ya 2 n'olunyiri olw'omusanvu ye maama yamulaba afaanana atya. Basasalonika agamba naye twegenderezaamu mmwe ng'omuzadde alabirira abaana be. Bano baliwo bwiziba ono yali Pawulo ng'awandiikidde Basasalonika ng'ababuulira engeri ye ono abakulembeze bwe bakutema ekkanisa n'agamba nti tubadde beegendereza
kusa ngomuzadde alabirira omwana we. Abaana balina stages ez'enjawulo nga buli stage zina challenges zaazo, naye ekisobozesa omuzadde n'okubeera omuwanguzi n'okunakyalinga omwana oyo ku buli stage kwe kubeera omwegendereza. N'omanya nti wano babuulira mubuulire, wano baka bateesa buteesa naye wali balagira mulagire, wano bakambulako ku ddoboozi ate wano boogera mbu bulungi. Ebyo byonna stage ezo ozimanya nti nono stage yakugamba nti owange kino kibeera bwe kiti, ate waliwo negamba nti owange wano tukoze tutya. Kale nakyalinga eyo nanga tuli begendereza lwe tujja okubeera bamaama balungi, tujjemu abaana abanaatusanyusa nate. Bayibuli yali etandika mu ngero ng'egamba nti omwana w'amagezi asanyusa kitaawe, kyokka omusirusiru n'anakuwaza nnyina. Oyo anakuwaza nnyina oboolyawo ye nnyina ataakola bino ebyogeddwako. Nga okunakyalinga kwe kukuza omwana n'obwegendereza, gamba ng'okubudaabuda mu mbeera we yeetaagisiriza. Ate n'oli gwe tulabye alabirira abo maka ge ng'abafaako, abagabirira, akola ebyetaagisa, asuubula, ababikka ne babuguma, emmere ebeerawo, akeera n'abalaga ebyokukola. Kale no mukwano gwange nga tujaganya olunaku lwa bamaama nange ndibaagaliza okuluyitamu obulungi, naye ngenda kujjawo bakabuna akayimba kanaddako era njakaweereza bamaama mwenna abakoze omulimu omulungi.

0: Mazima dala chiri mugasa cho muntu okuli ensi nafirwa obulambwe ye kasera kanyomero kafe akomugogo musumba mwetulabire entekateka ya Katonda eri omuntu era n'olwensonga eyo tujja genda butereevu kubanga obudde bwaffe butambudde mudakiika mukaaga ezimaze okuyita kusaba ebbiri aposo nkwaniriza katugende butereevu wetwali tusibidde mu kanyomero kafe
1: abuluganda ntendereza Kristo.
0: Haleluya.
1: Muna prosi na nkulamusizako.
0: Amina nyo.
1: Tuagala kusema Katonda ya tufula wakoza wa muna ye na dara mwurembe guno ugonda gani mpya. Elanga ulijo tusimi Radio Simba uluo bulungi bwayo okutuwa kanyomero akalungi akafana na wekati. Atira mbira zezimu tuweba zena batu ulijiza kuanga elanga ulijo singanga tibali iyo tuwali wadenga tuweyogeza feka. Madam Process kyamazima tukyatambula naye era nti kyekigambo kye tugenda okubanga tukola ennaku zonna ez'obulamu bwaffe okutunuulira enteekateeka ya Katonda eri omuntu ogwo gwe gwali omulamwa oba gwe mulamwa omunene naye mu mulamu ogwo omugazi tuzze nga tutemaatemamu abazungu bakiyita subsections nga tugenda tutemaatemamu tugenda tujajjamu obuwaayiro nti kati muguli ku constitution y'ogunene ogwenteekateeka ya Katonda eri omuntu yo package yennyini erimu kikati bye tugenda nga tukola ki nga tusosola we tuzze nga tutunulira kyekigambo ekikulu ekya lwaki Kristo ono yajja lwaki Katonda yafuka omuntu najja ku nsi ekigambo ekitali kyangu nnyo kukkiriza mangu mangu mu mbeera ezimuba endala ku bantu abamu nga bwe twagamba nti amadiini gano bwe gatandika gafunamu engeri y'okuleetawo amakubo amalalalala agaleetera abantu okulowooza nti gamu ku makubo omuntu gasobola negawuzaabuza era byebimu ku bye twagamba nti kyekireetera abantu obutategeera nteekateeka ya Katonda eri mu Kristo kati byebimu ku byo nga bwe tulaba tutunuulira okuva mu ndowooza ya Katonda ku lubereberye kiki ekyali mu ndowooza ye ekyali mu ndowooza ye tibindo nga ti ngeri amadiini bitandise luvannyuma ngensi egenda ekola ki nga bw'olaba nti Bayibuli egamba nti abantu bagonjaawo engeri zaabwe naye kye twagamba nti si musango oluusi omuntu agonjaawo ndowooza lwa mbeera nti naye abeerika engeri gy'alaga nti oba nange nsobola okubeerawo okubanga nnyini nkolagana ne Katonda nga bwe tulaba omutume Pawulo mbekola batume essuula ey'17 yasanga bannaddiini abo nagamba mulina eddiini mulina kye mukkiriza yabasanyukira ne bati tusomyeyo nagamba muli bantu balungi ngenzi okwetegereza nga mulina kye mukkiriza naye bye mukkiriza birinako oyagala kutunulayo 17:3 mu ndokutandika mu 3 kola batume essuula ey'17 Mwasatu. Mwasatu wawo.
0: Mwasatu. Ye Paulo ngali ateni. Lwa 16. Awo Paulo bwe yali mu atene ngalindirira Sira ne Timoseo n'alaba ng'ekibuga kijjudde ebifaananyi by'abalubaale. N'alumwa mu mwoyo. N'awanyisa ganya ebirowoozo mu kuŋŋaaniro n'Abayudaaya. N'Abamawanga amalala. Abasamu Katonda ekitiibwa era buli lunaku naakolanga bwatyo n'abantu abaabanga mu katale awo bakalimageza abamu oba ndi mabeganyo
1: oli mabeganyo
0: twagala tuli ku kipande kikuwaliwe bati okay abiri mubi katandika kwa abiri mbiri awo Paulo naayimirira mu Alepo ati n'agamba nti mwa abasajja be Atene ndaba nti mujjumbira nnyo eddiini kubanga bwe mbadde mpita ayita mu kibuga kyammwe n'endaba bye musinza era n'ensanga ekifo ky'ebitambira wawandiikiddwa tikyalubaale atamanyiddwa oyo gwe musinza nga temumanyi ye wuuyo nze gwe mbabuulira
1: kati bajjumbira nnyo eddiini
0: eri Bayibuli yasooka egamba mbwe Katonda atategeerwa
1: baateekawo engeri ez'okulowooza nti waliyo Katonda bayina bakatonda abenjawulo
0: iyo Katonda naye eno tetumutegeera
1: bali kale bayina bakatonda abenjawulo balinga basinza naye kati mu mitima gyabwe ne mujjamu ekigamba nti naye twandiba nga waliyo Katonda omulala gwe tutamanyi
0: gwe tusubwa
1: kati naye katumutekerewo ko kuki ku alta kugamba bwabanga jali tumugambe lugujo lina wewe akwate tukumanya
0: nawe nyumba yo hiyo
1: nawe obere ko nawe chokolachi
0: chona tukolera
1: munna tukole
0: to tuitanga ko bwoti
1: kati Paulo ko kujana wagamba ntio okay kati yogomba de musinzanga te mumanyi kala tenze gonjagala amba kolechi gonjagala amba tegeze so kati yensongola chigamenti bine byente katika za madini birungi naye bilina ekomo bine komo lyabyo twali tutunulira madamu ensonga enkulu madamu prosinti waliwo ebintu bibiri twali tutunulira obutuukirivu nti ekimu ku bintu ebirajanya abantu kwe kuba nti Katonda ayagala kugenda abantu bagende mu ggulu lye nga baki
0: nga
1: batuukirivu kakati nga tubuuza kyekyo kifunika kitya era bufuni bwa ddi era omuntu akola ki okubeera omuki omutuukirivu ne tulaba okusonyiwa kw'ebibi nti free of charge kwa bwereere okimanyi nti nno madam press ebintu ebisinga okubeera eby'omugaso mu bulamu bw'omuntu tebigulwa muwendo gwonna simanyi waliwo kirowoozezaako kwa tuwala nguo kusa mwagulaba wano COVID ya jawaru na hiri vya abantu na yetu inako mkwanu guafi ya tugamba ya kwezi sa milioni zari mbisa tumwana na ingo chisingo mwenye chatu wala sentezu ya oxygen wabu chitegeo
0: ono mwereda kunto bukunsa ama kola
1: burege chusa
0: gati negatuwa
1: na yetu ulisola chitu wali ya kade niweba za katonda na yegati abanji waafa na ukufa sente bazi teka yo naira ni mamaliza anga wako zechi so katibisi ingi mtu bisi ingo kubelebi omuendo mbola mbwa fe bia abwele
0: na basi mnyanja kabwele
1: na yetu vio uoza akonyo kati chechimu nga vino chitangu chigambo choku vio omoto kilibu chigambo choku vio nengkola gana ni katonda chigambo choku vio anga katonda kuita mwana u mwana we biachi bia bei na hivi abwele bia bei na hivi abwele tuli mwonsi omoto nga yaya na ogobira katonda nga senzira kubyaloza katonda amukolere mu obafu nobula afuko obula fulobula mbo kubera obwangu tugeze bubere bwa bwanguzi abere nga inake kintu kyafu na mbulamu obere omaze okusula akabonde okumanga nga bitugente ebintu bisinga okubera bye bayi munsi ebyo muwendo byaki byabwerere obutukirivu katonda okutukuma obulamu obutagwawo soka tusobola okulaba nti butunulira nga enkolagana yaffe ne katonda Bible yejogerako mu Yokaani kisoka nya 15 nti bobo yagala okubeera ne Katonda muggwe naye tebereza Katonda omulamba tewali wocho wayo
0: ejeye kate muggwe
1: ejeye ekise kwe kata
0: ajude muggwe
1: Yokaani kisoka nya 14 noza kwe okay
0: Yokaani kisoka
1: ne baruwa nya
0: 15 kale natu said wagamba nti Boli ayatula nti Yesu ye mwana wa Katonda Katonda abera mu ye
1: Katonda abera mu ye
0: na ye abera mu Katonda
1: kati ekyo kizibu
0: okwatula
1: nga
0: kyangu nnyo
1: naye ate okufuna kiri olabanga ekyomuzannyo zannyo nti bwe yayatula nti no Yesu
0: mwana wa Katonda
1: Katonda akola ki
0: abera mu ye
1: kati atayatudde
0: naye kenyina abera mu Katonda atayatudde
1: the opposite is the case now kati atayatudde so boberanga tuli wakusasula omuwendo ogw'okubeera n'enkolagana ne Katonda oba okubeera abatuukirivu oba osobola Katonda mmusasula muwendo ki bwogeregeranya ku kyeyakola kubanga senga tugamba nti kyeyakola mu Kristo okuyita ku musalaba tukisasulire tukifune oba osobola kukisasulira muwendo ki Bible yogera mu Yokaani 3:16 lunyinyi olumanyiddwa Katonda bwatu bwe yakola ki
0: bwe yayagala ensi bwatyo
1: nawayo
0: nawayo mwana we yazaliwa omu yekka buli amukkiriza alemu okubula
1: so just believing kukkiriza buki
0: bukkiriza
1: jukira bwe twagamba wano nti Katonda yasonyiwa debibi by'abantu nga kyeweetaaga kukola ki
0: kukkiriza kutwala kisonyiwe
1: kandi tubuuze
0: kukiyingiramu
1: ekyo kati ekikutwala mu muliro n'ebibinga byamaladde okusonyiibwa kyeki obo kitegeera so
0: otero kugamba kati gwakalakala n'ebibi byo ebyasonyiibwe dda
1: olunaku lumu myaka giyiseewo mingi waliwo omukyalo omu yajja mu ssomero yali mu myaka 4 n'okusoba naye nanga nti ntambudde ku street ku nguudo nga mbulira enjiri okumala emyaka 2 mu 6 naye nga agamba ti nebulire mbadde nga nzira yewaka nga nfukamira mu kasonda nga nti mukama oli ntwala olaba nteredde ntwala okitegeera naye emyaka meka kati nemubuuza ati katotereranga negati wetu gendo kuba ganye vilo uzo ni mulage vya wandikibwa ni mga ati kuluna kuluwa kiliza Kristo mkama lu yakubalira mu rubu rw'abatu kirivu era lu yakubalira
0: ne passport yo girina visa mwe tiketi ya sasulu
1: go rudde obuli kola ki
0: kulinya
1: rudde obuli kugenda
0: era bo uli letwala wesogu
1: ola abotu bo senebo yesekerira na gamba kati miaka jonna so kati bible yogira mbalumi munane mu nayo naloru nyiriri olumanyiddwa
0: kale nange kandu some busomi kale kakano abo abali mu Kristo Yesu tebakyali na musango
1: kati ata abatali mu
0: guba sinze
1: kugamba kati botunuli okubera mu Yesu kitegeza kukiriza Kristo botukiriza Yesu ebibi ya fe Bible ebiyaganga ebisanguddwa nga tebikyakola ki
0: tebikyajukirwa nate
1: bwetu tulangirwa mu lubulu abatukirwa nga bwetu alabe wiki ewedde mu maso ga Katonda twalaba Abalumi yotane mu Bible ya katika tuine dembe inzo kutunula kwa katono
0: Balumi tani kale ngaba tubali duo kubaba tukirivu oruo kukiriza tuline mirembe mumaso ga Katonda kubamu kama wafe Yesu Kristo
1: tatichiwa chitegeza anti no ya atali mu Kristo kati ye ya langi liruwa orede ujukira mkama wafe Yesu ya ringa yogira no mkulu ni Nikodemasi muna dini ya atu yamba nyo
0: wayo kana wali
1: ya teke chifana nyi uyo Nikodemasi ya lite chifana nyi ekyobulabe atenga kya kuyiga ekyamaanyi nti kyangu nnyo omuntu okubeera ng'akulembera eddiini naye ebiri ebintu nga tabitegeera kaka kitiisa kimalamu amaanyi oyinza n'okuba oyina n'abagoberezi bamanyi nti oyo mukulembeze waffe ow'eddiini naye kati bindi ebintu nga tobikola ki
0: nga
1: tobimanyi kati
0: balikongalusu
1: Yesu era ayogera ne Nikodemasi mu 3:17 Balumi Yokana 3:17 ndoza ni 18
0: Yokana 3:17 wentandikidde n'omutwe gwe wadde ndoza gwa ninze dde naye Katonda teyatuma mwana we ngendeyo Katonda teyatuma mwana we mu nsi ajisalira omusango wabula yamutuma ensi eryoke erokorerwe mu ye buli amukkiriza tegumusinga atamukkiriza guba gumaze okumusinga
1: olaba nti eri Bible gani tebali yuko
0: musango
1: abali
0: mu Kristo Yesu
1: kati acha batakiriza kya gambya
0: awo gumaze okubasinga
1: gwamala dokola ki
0: okubasinga
1: naye kati tulwangirirwa mu rubulu abatukirivu si kuba nti no oba kugoka manga fetu chikoze on our basis mu Luganda sema icho tunza kozesa tulangirwa mu rubulu abatukirivu ko
0: sirwa kufuba kwa foba
1: sirwa exactly sifa tuba ko che tukola botunulira makunise cho kubiri 5 abiri mwemu
0: makunise cho kubiri
1: 5
0: abiri mwemu kale makunise cho kubiri 5 abiri mwemu agamba anti Kristo atali na chibi Katonda yamufule chibi fe oro kwe gatawa mune Kristo tulioke tufuna obutukirivu
1: obuveri Katonda ne katulaba what a privilege okufuna obutuukirivu bwa Katonda kubanga Katonda omuntu gw'abala nti mutuukirivu alina okubanga alina obutuukirivu bwe ate okubeera n'obutuukirivu bwa Katonda singa oyagala kuyita mu ggwe kola Bayibuli yetulaga mu ndagaano enkadde nti Katonda yali ataddewo oba yateekawo amateeka agasoba mu lukanga ng'alaga nti bw'okola amateeka ago gonna n'ogamalawo bulungi nga talina tteeka nalimu lyakubanja ku ggo olwobeera mutuukirivu gaba otuukiriza obotegedde
0: obotuukiriza
1: amateeka
0: yali Pawulo yewa tuyambira naga nti tuba batuukirivu olw'okutuukiriza amateeka byegalagira
1: kati bw'omala okutuukiriza amateeka kye kikuleetera okuba
0: omutuukirivu
1: naye nga olowooza lunaku ki lw'osobola okujjukira lwe wali ogambye nti kati singa mukama ajja nsobola
0: nanga tukiriza
1: nsobola okumweri pako ni mugadi olaba
0: olabe 12 geegagana naye olukaaga
1: tulifena soka tulaba nti Paulo agamba nti mu Kristo mwetufunira obwe ki
0: obutuukirivu
1: bwa Katonda teriiyo yonna yonna gy'osobola kukola ki naye nga tubufuna kuyita mu kukkiriza bw'atunula eri mu Balumi 17 Balumi
0: mbadde wano tebali wala emu
1: 17
0: Balumi 17 ewe mbadde luli wagamba nti Balumi 17 walala mu mawulire amalungi obutuukirivu obuva eri Katonda mwe bulabikira obutuukirivu obwo Katonda abutuwa lwa kukiriza era bweyongerera mu kukiriza ngabo kyawandikibwa nti omutuukiriva n'abeera
1: alabanga mulamu
0: lwa kukiriza
1: naye wali akasoseke portion yesosi yebadde n'amakulu gafu
0: nti mumawulire
1: amalungi
0: omutuukiriva obuva eri Katonda
1: mwebulabikira kugamba amawulire amalungi ye enjiri enjiri eyina ebintu bisatu kwesigamye okufa okuzikibwa n'okuzikira kwa mukama waffe Yesu era kyovula eri Balumi kumi eyo mwenda agamba nti
0: Balumi kumi mwenda agambye nti bw'oyatula n'akamwako nti Yesu ye Mukama era n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza olirokolebwa
1: kati n'akkirira wansi katono ty'omuntu akkiriza
0: na mutima gwe n'abeera omutuukirivu
1: kati ekyo kizibu ekyo kizibu kagamba olaba kati nga we nagamba Madam Prosi wiki wedde tekimu kububobya abantu omutwe era ensonga lwaki olaba n'abantu bateekawo engeri y'obukodyokodyo obanga omuntu afudde ne balaajana omuntu oyo tusaba mukama bamusabireko omwoyo gw'omugenzi mukama agukole ki mukama agulamuze
0: kisa
1: nakugatiba birungi si bibi ng'omuntu bamuziika okuziikibwa ziikibwa mu kitiwa just for formality niite tewaliwo nnyo kyamaanyi kyakola ki
0: kikikyusa
1: tewali mu kyamaanyi kyekikyusa naye si kibi omuntu okumuziika mu kitiibwa naye ekitiibwa kimugasa ki nga ngeri gy'agenze yagenda teyeetegekeddeeyo simanyi oba kikola amakulu tutunulira Pawulo era ayongerako ng'ayogera mu Balumi eyo nnya
0: Balumi nnya yayogera agamba nti omuntu akola omulimu empeera ye tebalibwa ng'emuweebwa obuweebwa ng'ekirabo obulabo wabula aba ateekwa okugiweebwa kyokka atakoze mulimu wabula nakkiriza bukkiriza Katonda atukuza
1: aboononi
0: n'abafuula abatuukirivu okukkiriza kwe Katonda kwasinzirako okumufuula omutuukirivu
1: ekitegedde kyosomye nti omuntu akola omulimu bamuwempeerabw'okolerera
0: obutuukirivu
1: bw'okola omulimu aleeta kyakulabirako ngambi nti emirimu bakuwaki
0: empeera
1: waliwo akayimba batera okukayimba waliwo akayimba ke batera okuyimba kaka nga baziika abantu
0: kifuba eggulu y'empeera
1: baganga simanyi situlanga nnyo budde kutegeera nnyo makulu gaakyo naye bwe kibanga eyaluyiya yali ategeeza nti okuyingira eggulu kitegeeza kufuba kuteekamu maanyi then alabika yali tatuteekadde kutunulira ki byawandiikibwa nti eggulu tetuliyingiramu ng'empeera nti mukama tatuwa ggulu nga mpeera kubanga
0: olina
1: ky'okoze kyagambye awo nyinza okuddamu n'osoma ku katono nnyanya eyo
0: omuntu akola omulimu empeera ye tebalibwa ng'emuweebwa obuweebwa ng'ekirabo wabula aba ateekwa okugiweebwa kyokka atakoze mulimu wabula nakkiriza bukkiriza Katonda atukuza
1: abonoon'abafuula
0: abatuukirivu okukkiriza kwe Katonda kwasinziirako okumufuula omutuukirivu era kino Dawudi kye yategeeza bwe yayogera ku mukisa gw'omuntu Katonda gw'agaba okuba omutuukirivu awatali byakoze agamba nti olw'omusanvu bamukisa abasonyiddwa ebyonoono byabwe ne baggibwako ebibi byabwe omuntu oyo wa mukisa mukama gw'alaba nti talina kibi
1: mukama gw'abala nti talina
0: kibi
1: kati olaba nti agambye wali teri kyokola there's no work done
0: kukkiriza
1: kokka oyo munna zabbuli oyo Dawudi awandika zabbuli eyo ng'ebula emyaka lukumi Yesu okujja
0: kukkiriza kwokka gwe mulimu Yesu gwe yalagira njakabalkirawanomujakaulegamba
1: lwaki tusimbye ennyamanyi ku nsonga yomana prosi nti kubanga waliwo embeera olaba ne biba bino ebyabulijjo okufuna okuva eri Katonda tubiraba ennyo ne mumakanisa gaffe ng'abantu baferebwa nti oba oyagala Katonda abeereko kyakukolera naawe oba olina okubako kyokola ki
0: kyokola
1: kati bwe kibanga Katonda ekintu ekisinga okubeera ekyamaanyi mu bulamu bwaffe yatuwa kya bwereere kati ate otutiisatiisa otya
0: ate
1: buno obutalina makulu ate bwe tulina kusooka kubaako kyetukola ki kyetukola kugamba eggulu tulifuna nga kirabo Balumi 5:17-18
0: Balumi 5
1: kirabo
0: 17 obanga omuntu omu bwe yayonona okufa kwafuga olw'omuntu oyo omu, abo Katonda be yakwatirwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balisingawo
1: nnyo
0: okufugira mu bulamu olw'omuntu omu Yesu Kristo. Era ng'okwonoona kw'omuntu omu bwe kwaleetera abantu bonna okusingibwa omusango, bwe kityo n'ekikolwa eky'obutuukirivu ekyakolebwa omuntu omu kyaleetera abantu bonna okuggibwako omusango n'okuweebwa obulamu
1: n'olwekyo
0: ng'obujeemu bw'omuntu omu bwe bwaleetera bangi okubeera boonoonyi, bwe buti obutuukirivu bw'omuntu omu bulireetera bangi okuba batuukirivu,
1: oba bwaleetera bulireetera naye bwaleetera bangi okuba kati ebigambo ebyo osobola kubyogerako kiwanga obutuukirivu teri ngeri yonna gy'osobola kulwana kukola ki era ekintu kino kyateekebwamu Madam Prosper Muwendo lwakubanga Katonda tuzanyazanya nakyo nga twogera mu ngeri ennyangungu bwetulina Petero eyo ekisooka mu 18 eraga nti kyateekebwamu omuwendo muki kyateekebwamu omuwendo munene Mukama waffe Yesu Kristo. Petero
0: Ebarua emumeka
1: emu 18-19
0: era ekisooka Petero ekisooka emu 18-18 agambye ati agambye mumanyinga feeza oba zaabu ebigwawo si bye byabanunula mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwafuna ku bajjajjammwe mwanunulibwa musaayi ogw'omuwendo ennyo omusaayi gwa Kristo alinga omwana gw'endiga ogutaliiko kamogo yadde ebbala.
1: Kati awo aguyise musaayi gwa Kristo naye gwali musaayi gwa Katonda mu Kristo singa otunya bikola byabatume ndoza tuwunzike neeyo bikola byabatume esitule ya 20 olunyiriro lwa 27-28 Pawulo oyo ng'alajana yali amaze okusomesa abasumba mu Efeso n'abawa obubaka obwasembayo kuba ti yaddamu kuddayo
0: ebikolwa byabatume 27 kubanga sayagala
1: okenze kutandika nabiri mu makaaga
0: kyenva mbalumiriza olwaleero nti bwe walibaawo azikirira
1: ng'amaze okubasomesa
0: teguliba musango gwange kubanga sayagala
1: sagayala
0: kubanga sagayala nabategeeza byonna Katonda byabaagaza mwekuume mwe mwennyini mukuume n'abantu bonna mwoyo mutuukirivu be yabakwasa mulabirirenga ekibiina kyabakkiriza Kristo Katonda kyeyeefunira n'omusaayi ogugwe yennyini
1: eri ayogedde ku Yesu kubaba oyogera ku Yesu ewuli kati Yesu yakyuula n'omuwendo munene naye katwanga ti Katonda yennyini
0: yabeegulira n'omusaayi
1: gwennyini ng'ayita mwani
0: mu Kristo
1: kubaba bali kati kwegamba nti Katonda yali mwani
0: mu Kristo
1: kakati
0: otera kubuza ng'akola muti
1: kati
0: nange kankubuze ng'akola muntu
1: ng'atabaganya abantu wamu naye naye ng'atabavunaana ki
0: bibi
1: byabwe kakati n'olwekyo Madam President ndowooza obudde waffe bugamba nti nowe waawo naye ekibuuzo ekiba kisigadde kati ekikulemesa okwefunira obutuukirivu ng'ate bwabwerere kiki obutuukirivu okkiriza bukkiriza Kristo kasito ogamba nti no ayi Yesu nzikiriza obeere mulokozi wa bulamu bwange ediru ebeekoze eki ebeewedde ekyo kati bwokimala tugenda nokuddamu kuleekaana na bano boogamba bannange bansabireko jjukira yagamba nti ani alinkolera
0: emikolo
1: tojja kukolako na mikolo kubanga just newe bakasuka bwe batakuziika ojja bawonyerera just
0: kati bo beyambe kiyamba
1: bo naye kati gwe ddiro owa wagikola ki otuliza muli bamukisa tuwuliziganye ku mulundi ogwojja.

0: twagala kuba kulisayo nate mu kanyomero kafa ko mugogo musumba no mutumi ya Apostle David Walusimbi ngabuli jo tugenda maso na kubeba zamu abat following ga komikutu ja fe ejenja ulo eranga week ezise abadi ku mukutu gwa foga simba gospel show twatandika obubaka obwe kitabo ekya Yakobo no mutume Apostle David Walusimbi. So obanga tuli ku mukutu ogwo osobola okutuukayo obubaka obwo n'obufuna ne YouTube channel ya Feya Sunday Air Prostitutes wa Gospel Show obaka buno bwe tuba tufunya wano n'obulala era nabo tubuteekayo. Nze Frank Masomboko era nga bulijjo ndi omu ku kitundu tundu ekyakanyumira akasembayo mu programu ya Feya Sunday Gospel Show oba ekkanisa y'ewaka etandika ku saawa emu mpaka we tuli kati. Akanyumira kano tuzze twetegereza abatume abali mu byawandiikibwa oba ababali mu Bible ku mirimu gye bakola nga tuji reflecting oba gikompyaninga ne kanisa kyeyina okukola oba oli awo kiri mu kola kubanga tujja kukiriziganya mwabaze nga mutu followinga wansi wa ambulere neya enteekateeka ya Katonda eri omuntu ti ebintu bingi bitubadde tuzze nga twogera oba oli awo byotalaba mu kanisa naye nga bye byandibadde bisuubira okubeera musu kyoba tweta abantu bano tulabe bo kiki kyetubayigirako kyekisingira ddala obukulu kiki kyetubayigirako so nga tubogerako gwe piiki nga muki osobola kuyigamu obaoliawo kibeere ekitundu ku bulamu bwo. Omundi guno tuzze tutunuulira omugagga ayitibwa Matayo oba abaluzungu gwe bayita Mafi ono nga yali musoloza wa musolo eyali yakola ssente ze ne ziwera bingi tuzze tubimwogerako bye tulabye
1: ne zimuyitaba
0: n'atuuka nga atuma ntume so atuma ntume ne zikola ate ngira zimuwulira naye mundi ogwasembayo twabiteekeyo yonna ebbayi netutunuulira ye mulimu ki gwe yakola tafa ekiri yakola Yesu nga amaze okuzuukira era abawanisa ab'enjawulo bakkaanya nti yesira yaliteeka nnyo okukulaga abantu okutuukirizibwa kw'ebyawandiikibwa mu ndagaano enkadde ebyo ebyali biranga okujja kwa Yesu. Lwaki yakikola bw'atyo? Kubanga ye ng'omuntu yali yasoma ekyokubiri yali yakuguka mu by'ensimbi oba mwene waffe bwe bayita ba accountants, senior accountants. So abantu aba organized nnyo ate baagala ebintu nga biri detailed to dot ndowooza ne ba auditor we bagwa kale Matthew awo line mwe yali agwa era abawandiisi balaga nti ye yateeka nnyo essira okutranslatinga ebyawandiikibwa mu ndagaano enkadde biraga abayudaaya nga bwe byali bituukiriziddwa okuyita mu kujja kwa mukama waffe Yesu era ekyo nga yakikolera mu kitundu ekiyitibwa Judea nga bwe mmanyi Judea kyekyali ekifo ekisinga okuvaamu ababulizi b'enjiri n'aposto Paul yabeerawo nnyaawo so kyalinganga ekitebe kyabwe ekikulu bwe bava okusaasaana awala kale ebyafaayo biraga ye yabeerawo emyaka 15 ng'akola omulimu ogwo ogw'okubuulira enjiri era bangi bwe yakyusa oluvannyuma lw'ekyo n'atravelinga n'agenda mu South Africa oba kye bayita Ethiopia actually not South Africa Ethiopia n'akuukuutira eyo era ye eyo teyavaayo
1: lwemadde ngenda okusooka okuwulira omutume eyalike South Africa nenga maama bwave ye tayite Zimbabwe nagguka wano
0: Ethiopia waliwo enyali bakozesa kye bayita padi ekikadde naye ku mundi gwe mbakiwanzuye singa ne baleeta Ethiopia kuba kati kyeyitibwa Ethiopia but by then tyali Ethiopia kuba bino byajja luvannyuma nga ensi zitandise okutemwatemwamu okufuna amannya ago. So ekisinga obukulu kyetuyize ku musajja nze ng'omuntu muyigiddeko ekisooka nti omuntu bw'alokoka ebintu byonna byakoze biruuzinga amakulu n'asigala nga ne bizinesi tekyalina makulu naye ng'ekisimukolera amakulu kwe kukkiriza Kristo. In fact ndowooza tusobola okuyimirira ne tugamba n'obuyinza bwonna nti teri wantu w'osobola kufuna kumatizibwa oba omutima gwo ne buwulira nga gumatiziddwa okuggyako ng'otuuse mu Kristo. Ekyo tukiraba si kukyogera bwogezi naye tukiraba mu byawandiikibwa naddala akanyumiro kaffe kano abantu be tuzze nga tugoberera teri yasisinkana Yesu n'asigala ng'akyakola emirimu gy'abadde akola abasinga baatambulirangawo mu kumugoberera naye n'ekisingira ddala obukulu nti obulamu bwabwe bwakyukanga naddala ono Matayo eyali amanyiddwa ng'omukozi w'ebibi era nga naye akimanyi nti nze siina kuganja kwonna mu ki mu bantu era twakkaanya omundi ogwasse madamu poso gikira nti abamu ku bantu abeetega Yesu Matayo teyaliimu obufunzi oyinza okukemebwa n'olowooza nti yali alowooza talina kyeyetaazaani
1: Yesu
0: kubanga yali mu ofiisi ye obulamu butambula abantu yabeesonyiwa
1: bana bagenza okuba jejere bunekerere bamwonoonera n'emirimu ndowooza yalinga mbana bagamba baba gobe yeno mu Central Business District bagende babafulumye ku kibuga fene tukole
0: in fact nabako comment yemo yo musajja Bridget ono onanga goya singa musiona ngaga manti katonda tali wabula kibaita katonda kwe kufumitiriza ko omuntu omwavu ngai yabwana ava mu mbere eyo
1: chasoka ndatewe yegumya nti ninaya nyamba
0: yes nayo bogenda tunya narrative ajijawa ajija kuchiri mu kanisa nechivulirwa mu kanisa iranga iyo muntu omuyiva abadde mu saint sisola mune nyanyokola statement yeyo kubanga bwakim bwawulireko ku njiri byawulira yate biva ku saint
1: biba yayanira ye byo red byalina
0: exactly so katina ne bamuteka mu kifee kimulowozesa nti bo mazo funa sente katondo lyo batu mwetaga mu bufunze wabantu banaku katiba mutonda it's an imagination jo tonda wo ngo yiyabuva mu kizibu okudda mu bulamu fwe kwetulimu obo kitegera kati ne mafiono Yesu yamusanga mu ofisi na mugamba situko ngobirire kati ekigambe ekyo kirabanga ekyangu ne kyale kikaringo buzito budene mundi ogasema na basubizo okulaba ye matayo obulamu yabumaliriza atya ekisokera dada ya filamu ethiopia yali edanga okufa kwe kuli very interesting abantu abasinga okusokera da Bible teraga kufa kwa matayo nga abalala bonna bwe tabalaga na tradition church tradition is za wandike ebyafayo oluvannyuma ne bayita ba philosophers philosophers be bavayo nendaba y'ebintu ebyenja olumu bakkaanya ne basalawo philosophy eno yesinze ku olubujulizi buno nabuno olumu ne batakkaanya so abawandiisa ebyenja obo oyinza okuyita ba philosophers bo bakkaanya nti ekisooka musajja waffe Matthew ya film Ethiopia abatoni nnyo bebagamba nti okufa kwe tekumanyikiddwa nnyo tebali certain ku ngeri ki gye yafa naye bano abasinga ndoza 80% bagamba nti omusajja ono yafiira mu Ethiopia okufa kwe kwali nti baatemula mutemule ng'abalala betulabye abangi naye ekisinga okwewunyisa ku ye ekyasinga omusa omukulembeze eyamukulembeya it was a loyal ruler eyamutta kyali nti ekisooka yali akyusiza abantu bangi okuyingira obukristaayo naye nekyo ng'okitadde ebbali stories sanjajji bawandiite next time nti kabaka omwe yali afuga ku mulembe oba mu kifo ekyo yatuuka ng'alina omuwala gw'ayogereza okuwasa kakati omuwala oyo ne bukya ng'akkiriza Yesu bana abakole bama baprosi abakkiriza Yesu ne bagamba nti asiridda nyuma
1: ngenda maaso enisiri ebyensi mbivuddeko twale ebyensondekere Yesu
0: Yesu ye mwami wange Yesu yaani mu byonna obo kitegedde kakati bwakyo balaga nti omu mu famire y'obukulembeze buno kubanga abakulira mu loyo bonna abasinga baalokoka naye kabaka yenamu gwe yenamu interest eyakkiriza nayengera ekkanisa Matayo gyeyali akola ki yali asumba so kabaka n'atuukirira Matayo
1: omwalo
0: oyo mwagala naye nga ate of course kabaka yali mufumbo ng'amanyiddwa bulungi
1: n'abakyala babawera ng'enkola
0: bweyali
1: kati ono atandise okuwulira nti biri tebikyakola
0: emu ku njiri gye yasinga okusimbako nnyo amannyo nga bulaba Yakobo gye bayita moro ebintu ebikwatagana n'empisa abantu gye balina okweyisamu nga bakiikirira ekifaananyi kya Kristo oba okitegeera morals Christian morals kati ebyali bikuba direct kabaka kubanga ono kyali abuulira kyali opposite ne kabaka kyakola kyakola ate nga baakibuulira mwe muli
1: abuusa omuntu we
0: kati ono ate n'ategeera nnyo naaba nga tasobola compromisinga n'ekyo kyeyali ng'asobola okimenyawo ye mubuulizi ate omuzinga naye agamba sisobola nange kuluma
1: oba omubuulizi omu owakuno yasangayo pressure bwetyo kyava atandika okutandikwa okukyusakyusa ebigambo ne bwebeera wa ddiini ki tekiiteriiyo si kibi omulokole alabika yaliko kabaka
0: eyamuliko
1: mumbeera eyefaananyirizako bwetyo
0: omulokole asobola okuwasa omuntu yenna yinnayina so kati Matayo yayimirira ku kigambo kinagamba no okusinza ku kyembuulira sisobola kubeera bulooka wa kino ate n'omukristaayo omukundiga n'agamba okusinza ku kyentegedde
1: kirisikyayinza
0: kiri ate kati ku
1: obwannaabakyalo bwannaabagereka ntayi
0: sigenda kugenda mu
1: owennamba
0: emmeka ate ng'eno byatubuulidde biki birala kale bw'atyo olukwe ne lupangibwa omukulembeze oyo naapanga omusajja ono nattibwa yafumitibwa kitala kyebayitanga ekitala by then abamu bagamba yakomererwa kalabba naye abasinga bakkaanya nti yattibwa nakitala obulamu bwatyo n'abufundikira
1: na ya fange di okero jagendo kufamu
0: okero atendo yo kero yo kero atilisti omula muzi ya musa lido musa onga akoti nze nevi ya wandikiwa ya musa vya nevalumi muka agavide musa
1: nga mga
0: mba ye
1: chibi kufa
0: na ye chilawe chitakuwa uwe ya ntuka vya nga muka
1: katwasi emuwa mwe chilapu wababi onaya habigaba kufange chivone lezo ya chigaba chitegeza na ugula miyandi kugavi
0: alisa chitala na chua chukoti nga mwe kizoda
1: na ya alifa chitala
0: yonan na miwandike vya wandikiwa
1: kakati teba muwanika balete vlesi mwambeba mwisa
0: nechitala nono na yadi tibwachi
1: na chitala
0: chitala nolo chuya fumita abana ekitala nifite tugenda kwesa chitala netu na chitala echa version yendala
1: nti
0: echa kalaba so bwacho na muita mu byawandikwa ne yetu ne bya ne bya coating ebilala
1: kati matayo yembera bwetyo na iwe
0: so matayo bwacho nayo bulamu ojja chigendera nti mu bantu abasinga bonna ndo zabitwa kalaba omuye kaye yafanomo de na abasinga bonna bati wanga buti wa posi chayo gede ntio kufasi chie chukulu ni mfaji ofude mute china makuru wade
1: na ye
0: jolaga chie chisingo buchi kubanga mantuwela diki lidaka wazo fazomu ya wade na gama nti mkole lido bulambo wa mwe yes ndia katifede tuko lida bulambo wa fi
1: kuba tetu ina chie tubwe taza kuba tetu ina
0: interesti yo na oboshi tegede mtu wa abafude and that's it e chisingo bukulu nga tanafa agenza atya mudi ba mkisa mwenye ngezo tambi na mkisa Kristu kwa ya tuwa. Shalom.

0: fe oluso olimu ekifananyi kya nambi nantu tululu mukazi wa kintu waliwulirako y'omanyi ekitooke kya buganda ekisemisota gye kiri ebyo n'ebirala bingi ebitaggwa malojja tolusibwa mu kyewuunyisa wano ku Simba nyumirwa nyumirwa olulwe lw'ekibyagulu ky'ebigambo bino
1: Butelevu talimbye oli ku 9 mu musanva kasirisa 3 FM MF Radio Simba empologoma ennungi eyeddembe dakiika nno ziri nnya ezaakayita ku ssaawa ez'amakola g'ekyemisana olunaku lwa wangu tuli mu mwezi gwa muzigo oba ogw'ebinywa mugusa oba ebicwa mugusa z'ensenene zigwa mu mwezi ogw'okutaano pulogulaamu kyewuunyisa nantaggwa bwomi ensulo y'okumanya mu kaseera kano eba egobye ku mayengo ga lubogola Simba pulogulaamu gy'otegereramu ebinnonogo ebyenjawulo n'oluganda n'olwongerako kubanga mbeera ndukunnyonnyola bwe mba njogedde ekigambo ekizibu n'owulirawo ekyangu n'osobola okubanga oyongerako ebintu ne bikutambulira bulungi nnyo ng'otambula okaadanga omumegganyi amazeemu ekigwo abagudde ku buzibu obutali bumu bannaffe tubasaasiddeko nnyo nga wafiiriddwa walwaziza ate mmwe abali oba abafunyeeko akamwenyumwenyu ku matama n'okufuna ebirungi ebitali bimu nammwe muyogeeyoge nnyongera okukulisaayo bannyinaze ne baganda bange we twabadde ebusunju nga tugenze okukyalirako jajjaffe Nalongo Kyeyune bannange yasanyuse bannaye mwebale nnyo mwebale ddala era mukulike eyo n'ebirabo bye mwamuwadde kuba jajjanga oyo buli anzijjukiza buli wemukyalirako ng'agamba jajjanga omusajja oli Kyeyune buli weyanderangako ng'agamba musajja munnange ngenda kulekera amaka kale jajja mukama yongera okubanga omuwangaza tutuuke n'omuwalulira ku kaliba bakkojja abamaama mwenna ababaddeyo bannange mwebale nnyo mwebale eddala ate era nyongera okukulisaayo abalungamya b'oku mikolo be twali nabo awo ebulange Mmengo mu kkooti ya Kisekwa nga musema somo w'abalungamya nga twongera obbalungamya aboogezi b'oku mikolo ne bamanya ebintu bye balina okukola nga bya nnono nga tebavudde ku mulamwa mwebale nnyo mwebale ddala kubanga ennaku zaali bbiri olwokubiri n'olwokusatu era abaasoma ne babawewa satifikeeti ate n'endaga mwogezi n'ebirala byonna byeboogerako kale mubawa emirimu so nga ate ekyo nga kiwedde atamukutte bw'atyo nno yali ku mimwa gy'abalungamya b'oku mikolo nawe wenna amanyi olulimi oluganda nammwe mwenna abakola emikolo wandibadde odduka bunnambiro n'ogenda ne weewandiisa kubanga tugenda kubanga tubabuuza ebibuuzo ebyenja okuterefayina osobole okubanga omanya naddala ebikwatagana ku mikolo egy'okwanjula kakati nno kwata ennamba eno okubire mangu omuwandiisi waffe weewandiise n'oyinza okuba tuli mulungamya wa ku mikolo naye ng'omanya olulimi oluganda ebirabo ssemalabo biba byo bibalinze ky'olina okumanya nti nno kaakati oyinza okugaggawala ng'okozesezza bwongo so si kugenda kubeba nsawo n'olowooza oyinza okugyamu obugagga kaakati kubira omuwandiisi waffe Rose obwe nga weewandiisa mu bunnambiro essaawa yonna zijja kuba ziggujjibwako akawuuwo ku terefayina 07-29-497-07-29-497 eyo simu gy'oba okuba ye Rose atuula mu woofiisi y'abalungamya b'emikolo akuwandiiki gwe anoonya manya njagala kwana tokigeza kubanga tuba tukulaba essimu etuukira wano n'olw'ensonga eyo egenda onoonyeeyo mu kyalo kyewammwe so nga ate ekiri ku mimwa gy'abantu World Freedom Day ensi yonna erinze ekivulu ssemavulu ye nkomekkerezo ya nnembira byange genda okuba awe kavumba ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga abaana basooke bakasuka evasi ku vasi oyingira ku makya era ovaayo ku makya ekigenda okubeera eyo olyoka olabe biraka byerere bituli byereere ng'ebijuujulu byambadde baaba ekibeera eyo gwetegeka 1,000,000 naku tusigaza mbali 15 bagenda kuba bolekerako ekalangala omwezi guno basobola okubanga bagenda okulambula ekizinga ekyo era namwe musobola okubanga mubeeyunga ko program kyewunyisa nantagwa buwomi ebyo byombi isizzaawo mangu kubanga abannaluwombo banteredde dda endasanyi atenga nawo okimanyi bumanya nti nno emmeeme engwa ng'olabye akuwa nange nga bwe bamaze okunteera akamansukira okusonerako ebigambo kubanga omusonyi oba omukwasi w'enkonyogo ye asona mbona ya muyembe miguwa oba omuyizi bwati atya maluma yeyunirawo mangu omukolimbo ensiko eriko ebisolo ebiyitirivu ennyo ebiyigibwa kale nno bwatyo nno munyola mizingonyo we oba mukyala we amuleka akalakata nsaka bwatyo nno ataasime lumonde wa buzi oba alika ebiwuzi kungulu nga bingi enkata agigwamu mangu n'atandika okusima gwe musiri gwa lumonde omuto mwatu neyeriira ku mwatu kuminanga emimonde bwe gityo emmale eyolekedde amayingo guyita omutego gwayo ate omunaabi ye n'abaka ekkalaayi ye ne yeesogga ebuyungu ekinaabiro ekyo kyatunyumira nga kyasanja mulimu amayinja n'okwata ekkalaayi ne weekuuta ne banna bino ebya seminti ne tayiro tebitukubye bitooke byebigwa kale nno awo sigenda kubanga nonzalonza kubanga enkobero olowooza yo tebase olulengerenge enkobero ogitegedde ye maguja ebase olulengerenge lw'enkoko ke kagulu k'enkoko nga kuliko n'amaala kale nno kanve mu bino eby'omufumbi akugamba nti nno mala okulya bw'ovaawo ye agamba nti abadde amira ebitole kale nno ettu ly'ennyama nze mmaze okulisumulula kati okusalaasala ebiyingula kakutandike kigudde Wilson William yenze omutestes era omwanjizi wa puloguraamu eno kyewuunyisa nantagwa buwoomi ensulo y'okumanya ebeeramu ebinnonogo oluganda oluwulidde osobodde okunojjola mu by'otegedde ekibyagulo bwe kityo bwe kigenze puloguraamu eno ebeeramu ebintu bingi nnyo tukwata entangaazo yaffe ne tetwoloola ensi yonna kakati semazinga oba olukalu we tulaba ekiwuniikiriza eggulu erye tukugirayo ne tulyogerako tetwogera kuba mu byeboogerako ebiyitiridde byolaba ku miti ebyaffe biba biwuni era tubulaba bagiyita puloguraamu kyewuunyisa kakati nno olwaleero tugenzeeko mu bayimbi era nga tuli ku lukalu lwa Afirika wano eggwanga litulinaanidde wano awo nno w'ogenda okuba ng'owulira omuyimbi akyataddewo ebyafaayo nga mu nsi yonna akwata kifo kya kumwanjo nnyo okuzaala abaana abangi ennyo baasi emu abaana abo tebaggweramu muyimbi ki gwe lindirira kakati bwe tunaaba tumaliriza tujja kgendako mu nsobi z'olulimi oluganda naddala mu mpandiika nabadde mpita ayita eyo waliwo era akapandiika nalabye ngenda kuba nkakubuulira ate tugendeko ne mu birango ensobi ze bakoleramu ebirango nga babika ogenda kuba nga nabyo obimanya Rainbow Agro kutuusaako puloguraamu eno awejja okuba nga esimbulira nga ffe tumaliriza nekyawunsa abasomesa naye gyali kadi we kanaba katukkiriza mujja kuteesaako kubanga ebiwuniikiriza ebikwata ku basomesa byatuuse dda wano ku mmeeza yange nja kuba mbibabuulirako mubawe ku magezi ki kye banaakola kale puloguraamu kyewuunyisa Rainbow yajja okuba nga asembayo akulukute musooke mumanye bye muyina okuba nga mukola eddagala eryesigika we mulijja ate era n'amagezi ag'enjawulo muyina gajja mu Rainbow Agro bwetyo puloguraamu egenda okuba nga etambula ekyo nkulozezzaako buloza gwe ky'oba oyina okumanya nti kinogezi kijja oluvannyuma lwa bino
2: Omukaga ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 enguudo z'ewakiso mukaaga zezigenda okutuusa ekavumba olwo buli muntu ddamu ovumbula essanyu nga simba ekutuusako fayino yanneeyimbira byange 2026 abaana mwenna bavumbyevumbyemu mu myaka olunammwe lwe tubaalula mu byensanyuka
3: kano kakusaba okola ekintu kimu obeereyo ekavumba kwolwo mu bituli byereere biraka byereere tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya simba eritenkanika tobuuza bya ssente ojja kusobola awali simba mwenna musobola

0: munywanyi kululi kwa hansari za mwono ganusu kunusu enyanya yona jie gomba ne kuruno ndeko kujirima
1: enyanya anso F1 ya chimala kati ateba yongede no kujiro ngo samu
2: enyanya anso F1 erongo seduamu ngakati size ye chimala ye yongedeko okongedo kukumide chuotoko chenvu nikatonyeze ngakakati esoboli ya dalo kuangala kumudala okumali ya dalo wiki satu eka esolo ku apply bibili ngojino gere meze satu anso teka mulua jifune okuva mu Faith Agro Inputs mu container Village, opposite no mliango guigida mkoba complex. Obakwe Selia Building, opposite ne Good Shed. Ne maduka gatunde biebuli mini obulunsi okweto ole guangalio na.
3: Abange, ochimanyi nte bide munsendo tebigwayo, buobo chate nda chanso kugoba nyonyi. Ate n'owulira omusajja yawawaabira neighbor olw'okulemwa okufunyisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi omanyi ennyanja nga wansi waayo waakaya omuliro kingi wa Bungereza okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka ey'ebbeeyi mu nsi yonna ng'ate mu kuwenyuuka tonyumya kita kati bw'oba wobisubwa kunkumula okutu leero ng'oniga n'omunizi ng'akusunsulira kino leero
4: Owatali kulonza lonza kwonna ochali kuchenda musamba kasirisa satu femu mwefe Radio Simba Mpologoma Enunji eyeddeme program cheunyisa nanta gwabwomi ensulo yokumanya nasimbu deda bainomo gisha Benoni umunyankole wange muzira uri Japani tocho webo lukwango ulirizo mulangira galabuzi chironde kastayo gera mundabugirire omuti ogwembalo ogwesigamikika webale nyo mutima gwa zabu mutanyi gatugabane msajyoyo webale nyebale dali na wangwilawe simu netuogera watu ya gala ne simu ya jiveku nungabana nanga ya teni no kugina ndika na hu kari mulangira webale nyebale dala chilabila John Bosco msumisa munanga we na mugongo sumilo wosumisa otele dawe ne mwanyi naze namala Suzan Ne sebo yazala no ino kunyongera ye nkoko sinaba kukuta wadde wampa wadde musheshe wemba wadde yedira nchima kale ho ino kunyongera kale ngatumalirizawo ka ino kububula mu bwangu kubanga akadde ko kandiri dowe jokolera bakama bange batuse dda wano nenga aba UED seru mwe balo kubanga mutereza ne na kino mu kitereze kubanga mugenda kuta abantu basanewo nadala we nakulabye wali UED seru musindike abasajja abamanyi okusibayo mita waggulu ku muti muleeta abasajja abata waliwo omusajja yajja n'asibayo miti ewange naye omusajja yandibadde mu butuufu sigenda mwogalinya nenja kuyita wundi potinge adde mu kusima ebinnya n'okusitula emiti ebya miti ebyokusiba abiveeko muleeta abantu abakugu omusajja kye yakola mita waya ya live ate ya jisa kunyuto amasanyaze negaita munyumba tulile chinabilo chika ankana ukwata kuminyolo enzi jizita muzo na amasanyalaze mama kakati olo kwatu alia kubanga ovulo magalo ne testa tuwabi umuze tuka katugenetu kule koku radio nenkebeda umusoketi ngino kwa amasanyaze maji kugenda mumita box ayayaya okujitestinga nga yagaji live ya jisa kunyuto msajja gwe baba walionzise kakati abata kitegeera olugira nga bali reportinga era wiring yalimfu bichibicha masanyaze ga kubyo omuntu muchinabi aba UED seru abasiba mita mwegendereze musindike bakugu oba omu atunulenga mu mita box ataniko kutestinga nga mune wasibayo ajja kulaba mbu either ajisibye bubi agayise wegaino okuyita kubanga mugenda kutta abantu mwenga mubiite ebyokusaga kale ekyo kyonkimaliriza tugende maso mukatundu akokuniga mu programu kyewunyisa nga tugenda ku musajja omuyimbi akyataddewo ebyafaayo mu nsi yonna era ng'akwata ekifo kya kumwanjo nnyo okuzaala abaana abangi ennyo oyinza okunga manu waliwo abayimbi nedda bino byo biri mu records era ngenda kulya ne wembijje wainzo kwa webali bayitirivu kakati no baino mugisha munyankole wango we Japan muzira ate totulumba nyo kubasi indi sewa nubaka na agamba koja ate abakozi boku radio na dara boku mpeo ani achata dewa aliko damu kuzara abana sebo ndeka ndekaba ino mkisha. Eyo jisomere ye Japani nga tetuulira. Kakati no, sigenda kubanga ambalu isayo, omuyimbi ono, achanyo dakendo, ataddewe byafaayo munsi yonna nga ye abaana be n'obateeka mu basi mugongo gwambwa tebaggweramu. Yani musajja nno ye amanya ag'obuzaale ye Pasco Emmanuel Sinamoi Tabu. Agonno ge yazaalibwa nagone nga omanyi oli wa fuuka serebu n'atandika okuyimba akyusa amannya nga amannya ge ag'okuyimba ye Tabule Loshu. Yoyo kakali nunga lino Loshu yo yalifuna ku Mufaransa munnamaje General Piero Defanto yali mu gwanga eri bali baliita Zaire kakati baliita Democratic Republic of Congo yali mutuma yalaba kalenzi nga kanonga kamanyo okulya mu ndago n'akaluwa erinnya eryo Loshu nenga mu bufunze ye Tabule. Kakati nno omusajja ono nga bwe nkutegeezezzaako asibuka wano mu Democratic Republic of Congo ku muliraano era nga yazaalibwa abambagamba mu kibuga Bandundu eyo nno gye yazaalibwa naye abambagamba yazaalibwa mu kibuga Bagata ekiri mu ssaza Kwiru era nga bw'atyo yali muyimbi nnyo era nga yatandika kuyimbira eyo mu kanisa n'agenda mu masomero n'ayimba ng'omusajja ayimba nga mwana mulenzi nga talidde mu ndago bitoke byebigwawo. Kati nno bwe yavumbamu n'agenda mu African Jazz Band iyo nno gye n'agyegattako n'ayimba naye nga kigambibwa nti yayimba ennyimba ezisoba mu 13 nga zaali ze album ze yafulumya 2005. Album kisinzira ku buwanvu bwa luyimba kubanga bagamba album emu ebeerako wakati w'ennyimba 8 ne 15. Naye yaleka album 2005. Lwaki ngambye yaleka? Ebyamutukwako si birungi. Kakati nno omusajja oyo bagamba na wano mu Uganda yajjawo mu myaka gy'ensanvu n'ekinaana era oluyimba lw'oyinza okugenda wali mu YouTube teekako muzina olwo olwakwata wano kasi oluteekako oyo nno gwe njogerako eyaluyimba yalina abawala kusinza ku bannayuganda bennabadde neebuuzaako bagamba yalina abawala nga bazina ng'enje y'ensigo y'empafu nga banyeenya ebiwato nga buli kitundu kyonna bakinyeenyesa ng'onyumirwa ate nga baana bawala balungi ng'obayiwako n'amazzi n'oganywa nga balinga enjuba y'ejjirikiti oba kiyita ekimuli ky'ejjirikiti mu kunyirira nga mwatu toyinza kubaawula na muddo gwa mu luyiira nga ye nga kigambibwa nti omusajja ono yali mmangalazi. Emmangalazi kyeki? Ye musajja atayisa sikaati buli kijuujulu kyalaba haino kikubamu ku kigwo era nga bagamba ku bakazi be abaamanyibwa kuliko Mbiri ya Bell oyo nno yali muyimbi era yamutendeka okuyimba agera okulaba ng'ekyana kibitiggula bulungi n'akigamba ate gwe wenkuleka ne Mukama Katonda ayinza okunyiigira ekyo n'akifuula kikazi kye. Kakati Mbiri ya Bell yayina ate mukwano gwe era nga naye muyimbi mu bandi ye gye yatandikawo Afrisa Band kikwano kye bali bakiyita Giyote Monowana ekyamanyibwa ennyo tete kati nakyo nayo n'akigattako n'akigamba nawe sijja kuleka awo nno waliwo n'omulala John Mokoma Mokoma oyo yaliko Miss Zaire mwaka gwa 1999 era we yatuuka wali yagamba gwe Tabule omumanyi ha Miss Zaire n'agamba bannange yono omuyimbi ennyo n'agamba gw'oyogera naye kati olowooza kiki enjaga oyo naye n'amukuba ekigula ye yamukunkumulamu abaana mukaaga kakati teyavaawo n'agattako ne Fire Tesi oyo naye naye nga kigambibwa abawala bonna abaali mu bandi ye bye mwalabanga ebyo ebiwala byalinga bikazi bye era nga takkiriza musajja kubirumba ebyo byonna yaleka abizaddemu era nga n'abakazi abamu yabalekera embuto. Kigambibwa nti yaleka abaana 14 naye nga yebasi emu tetika abantu 9 ugateko ne costa eyo nayo ne chula abonno abaana be yaleka naye nga bagamba nti bandi banga basukawo mbuli yabala nakowa n'agamba ne bateeka yebyo 14 naye nga bagamba bali basukawo naye nga omwaka gwa 1989 yadduka mu DRC Bwatyo nno n'agenda mu buwanganguse mu ggwanga lya America mu ssaza ly'e California n'abeera eyo. Awo nno yali atandise okuyimba ennyimba ezaali zikoona omukulembeze w'eggwanga eyaliwo ebiseera ebyo eyakwata enkasi mu mwaka gwa 1965 okutuuka mu 1997. Oyo nno nga si mulala Joseph Desire Mobutu, naye we yagenda mu buyinza ne yeegattako amannya amalala Mobutu Sese Seko Kuku Ngebendo wa Zabanga. Musajja oyo yali w'amaanyi nnyo, ensi ng'emutya, ensi yali emutya nga bwati wabanga agenda okulabikira nga bagenda kusoma amawulire mu ggwanga lya DRC nga basooka ne balaga ekirembu ng'ava mu ggulu mbu ye Katonda, naye abakungu bali bamanyi ye Katonda, naye bwe lutelemerwa n'oba w'amaanyi otya ettaka lijja kulya gwe tozannya na nsi. Kakati nno omusajja ono Tabule bwatyo nno mu 1997 yakomawo nga Desire Laurent Kabila taata wa Joseph Kabila ng'awambye obuyinza era bwatyo namufuula minister kutuuka mu 2008 omusajja ono obulwadde bw'okusanya bwaita stroke ne bumukuba era bwatyo ne bamutwala mu Brussels e Belgium eyo nno ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi gwali gwa musimu twali twekwatira nsenene 2013 nassa omukka gwe ogw'enkomerero naye nga yaleka alese alikoda ng'omuyimbi akyasinze okuzaala abaana abangi ennyo 12 14 naye nga bamu bagamba baasukkawo n'ebibiri yabiweza kubanga ebijuujulu byali bimusingira ate okufuuwa omulere. Kakati awo sigenda kubanga ansukkawo, ojja kuba ogenda ku mukutu ogwa Real World Records obisomeko okakase nti ate sikutemye butemi magembe. Kale awo nno omuganda agamba obulamu ttooke bugenda nakulabirira abasajja ng'ekyekyoto kirya bulungi ngaolyako katono n'ogweringa enkwali ne munno n'abina ebisige n'anyiiga n'akutunya ekimbalimbali empologoma kyetunuya amenvu n'agamba laba nno lukibaddo oluseddoolo olutyetye singa namanya ne sirufumbirwa naye ng'akento ago weekali abasajja mwattuke baalyanga akayuuya mbogo n'akalijja nkwali ebintu ne bibatambulya bulungi nnyo ne munne n'asiimanga Lubendo egudde mu kigembe era n'amuwaana nti nno mpala ddali naggwano nkulubajjo olw'okumutirimya obukwale n'atuuka n'okuyoya ensuliko y'amalombe yenna yenna n'agwa wali n'awejjawejja ng'akaweewo era ng'agamba ha omusajja oyo ddala waddala era ogenda weesibye bbiri kubanga olumu lukutukirayo. Kale jawefuni yakentagwe minikutambulye butooke otambule ng'okadda ng'omegganya mazeemu ekigu ng'abakyala tebakugeya wabula bakutenda butenzi nga bonna bakunyenyeza mitwe nga bagamba oyo musajja yuuyo 0782 95 6 0782 95 6. Ojja kubanga okuba kweyo tusobole okuba nga tuwaya wefunira akentagwe bintu bikutambulire butooke 0782 95 6 0782 95 6. Namwe abaagala okufuna aboogezi bulungi n'abaagala okubatendeka muyige engeri emikolo egy'okwanjula gye bagitambuzaamu kubanga bajjajjaffe baaleka ebigambo eby'enjawulo naye ng'ababimanyi tusigadde batono 0782 95 6 0782 95 6. Ojja kubanga okuba kweyo musajja wefunira akentagwa n'omukazi akekitembe ofuuke namalombe ebintu bikutambulye butooke 0782 95 6 0782 95 6. Kale nno oyina okukimanya nti nno omukaata agenda bandimuliisa ekitulazi oba enkoko eyaluddeko ennyo guweddeko entontogole ennyonyi ziguyita ttale ekimmanje bwe kita ensuwa nga lujjo ekyo ekintu ekiringa ekitiko ekikwata emabega w'ensuwa. Kale nno sigenda kudda mu kino nakiri nange nina okubita nga eŋŋaaŋa bweta oluyinduke oba olwoya lwayo oluwanvu. Bino nno nina okubyetegula namulezi oba omusu omuzadde kwetegula mu lyankaabire muyita omuyizzi ajja akaalakaala n'effumu wadde bibadde bitono naye tolina kubigaya kubanga enkukunyi emeggembwa n'okwogera ennyo si kulya bwami singa ennyonza yabulya dda tokimanyi nti nnaalemera ku lubalama lw'ennyanja kalyanku oba giyita envubu ento emutuulira ekibano kiyita ekisiki ekinene bwe kiggwerera obudde buba bwebwo kinyolwa oba kiyita ekika ky'enkwali kimaze okukuba empaca ebiwawaatiro byakyo enkwawa. Kale nno nange sijja kuba nga nsigala wano kanve mu bino ebyamuyizzi agezza tutuma muntu ng'asavuwaza buli kimu munnindedimansi ejja mu kanyumiro nno kanaakookunigga era bwentu kantule ku manga zeryato njolekere ekizinga.
3: Alaje kuchirunja atimala bwomero omuzinya mese tusula kutibanyinga nyenje kati omunizi mwesunge kusande.

0: esibu telefu nye ochali kuchenda musamvu akasirisa kawunzi kide musatu femwe mwefredio simu mprogo menunje demabalu kuchenda mbili kasirisa msaidi zeri miti ya na mwende football tuwa kasirisa chenye jocheke kwa mwuri deblu nye tuweza kupuza chibuzo chuna shagala sauri de oba shategede amutegede ate kukua niunga niu ya bata mutegede shategeza nebuba tuwayonka kugambi mlembe kwa kukola oino kufayo nyo kulabi kanga guno kwe njini omlembe nayo kenjini ogweya galila muni yoi nagweya galila mungo koze nyo Ronald Couch bwati wasibodo kubanga hakunyo nyula DJ Chukofira tolile ndongo yokano kumao president wabaka donka mwali mkamuta neaga tolida ndongo noga mati ndongo yeyuka wabula message yirimu jitwali yedada mwabula kupida kumukutu wa progress simen programe nungi yedembe ne bible yecho gira kontinia atakole nukulia talienga kitegeza wabasibodo kuwa akayimba ako atukoze bulungi nyo nenga nasose na nkwa akayimba akayisma chibeo sibodo kulabika ngu kawulira bulungi nyo nyo olimuyambi na koke njini njini kare dechika zizino apakenye ngawe bali uo luwa chite batubuza akonyo ni tugenda mumaso luwa lo mula mta samiri wale kaba bible liramanya sebo nsanyuse okulabako
1: sanyuse nango kusanga mkama wange mzese wachiri yangi
0: uli utia
1: nivu runji
0: mi mjebali kuu
1: mili mtu kwa za mpula mpula na mjebali joku
0: elinya gwani
1: elinya yenze gurudo kulia abali manya vane imbira vyange last year anze na wangu la presidenti wa last year
0: au
1: wanuwe njini kusimba
0: rubogula simba uzizemo zitula mweza rubogula simba
1: za rubogula simba atenzi zemunga andimu imbi munange simba chechino che yatukolera
0: aha situla chenjima nyingo
1: situla
0: singa wali mwana mwala ne baba anga bakuita na gurudene oba na gurudo kulia kakati ate bandi kuongereza ko linya cheddala
1: nagurudo kulira ddala
0: eh bandi kuongereza ko
1: aliongereza ko kadala
0: ddala bandi manyi bandi kuongedde ko black beauty
1: alhamdulillah mukama wabachi si nina chonchi twala data na yenga abawuli
0: omanyi omanyi abami fe kala ya fe bwe tuba abaduga tuba bulunyu obera mudduga vanyira niyo muchala ate bwaduga lenyu waliwe bakuzalawa
1: banza na miti ya nasingo baita yobulera akalu bakaita na miwunda chemanyi kwe balira batumbudde
0: abebulera
1: abebulera
0: muyine byonye byenja ulu
1: bitirivu
0: omanya kyo nchi baita namugala
1: namugala nchi manyi na yesi kirabanga ko
0: to kirabanga ko
1: po
0: chiba chinyirira ne mu buduga vubwacho nga kirimu na kama sama sabwe
1: mu bufunze mfana ye mu namugala
0: neta sike yogedde uri utya
1: ndi bulungi tata
0: kati owulira otya nga banno bali eyo bakuuka abanayimbira byange kati gwe
1: ebyaddala misinga neyimbira byange naye kirungi finals zanga
0: yesi wa maro kuwangula ne kigogo gwe tukwagalanga mukago gwo mukago jibuze kabumba
1: gwo mukaga tugenda kudda mutu buze abantu babere unagamba naye tuwe muno mugamba ama
0: nga lwaki toje no mu no bawera mu wali kabumba
1: kuwangula ojja kujja buzi ku final olabe ya wangula obo mwagala gurudo kulyanja kubera yo ne banafe bonna baziba wangule emyaka jonna nga mukaga kavumba neimbira byange final zibaje
0: okitegede
1: ale tusoka na kalanga la weekend yene
0: bwavu down ogama nedde chija chije kangendele dela mres
1: ah bwe tuba tusobola okuya
0: atena nga abaneimbira byange abali ja bili abili mu mushambo omwangi mu baba balonda
1: basange yo fe tuba skeske ku mikono nge ndongo yo munse ne yabulijo tujikubira dala
0: enyimba zo manyinga 5 ne mu nyimba 5 ezo singa kwagala luli wana luli

0: omusajja omuwulidde omwami ono tasaagasaaga nnyo nno munnange tasaagamu wadde akamunaakatono ogambye nti nno bakubuulira linnya
1: linnya nentegeera omuntu gwe ntwala
0: nooga nti ono yoonu
1: tomera nnyo amannya olusigaba malungi n'ogenda n'ogwa mu bisufu olumu ogwa ne ku galigali nga lijja limugoberera bugoberezi nga muguwa
0: liringa muguwa
1: nojja okitegeerera eyo n'ogamba kati ate mbonaabonaabo embago enatwala
0: kwegasa ennyo nga bakuula ssente n'osanga tiziriwo n'osanga muyonga teweewuunya nnyo
1: tewabaawo gezi
0: tewabaawo gezi
1: bawatomedde
0: ate kintu ono kintu
1: baba nebyekwasa era
0: buli kintu yekwasa ekintuntu yekwasa kino yekwasa kiri kintu
1: yekwasa kiri oba oweddeyo
0: tewabagezi era
1: amannya makulu erinnya ensonga yerinnya
0: ensonga yerinnya kintu kikulu tovuga gyovudde nomala gatuma omwana wo oyinza okubanga erinnya ly'omutumye limulagira kubanga akangawo konyo
1: omutumye kabaaya oba osuubira ki
0: kiti
1: kakati omwana mutume mukisa
0: nebwe omugamba nti kabaaya ngaomanya nti wakubanga kiti oyo
1: era bagamba oyo kabaaya teweetagana kumanya biki byakola erinnyo oba
0: oliwulidde
1: bwowulira nti oyo mukisa at least bigaane buganyi naye nga omwana takwekokkodde erinnya kkulu
0: nja kukomyawo eddamu
1: guludde
0: okulya
1: njakukomuligasa ebbandi ate muneyimbira byange waka yensibuko wano muneyimbira byange ku sseddumiro bogola
0: no bannange erina abasajja beba nabyo nga basajja batwita
1: eŋwaŋuliyaddala
0: okitegeera
1: oyiiya wano webusibuka
0: kale kanfune
1: mbatumidde nnyo
0: era waliwo naagambye nti nakutumiddeko nnyo agambye nti no aliwo akiseka ngenda kubanga nonya erinnya li wano meseje lwakuba eruddeko negenda
1: bawuliriza lubogola simba abewakiseka
0: ngenda kubanga nonya awo egundi kangira nfuna ono ngenda kubanga njifuna ombuulire oba oyo omumanyi
1: nja kuba mumanyi
0: kale bwetto betuli bwetto bwetutambula mwebala okuba ku mukulu gwa lubogola simu empologoma ennungi ey'eddembe nina omukulu ono eyaŋŋambye mukulu njagala nnyo okumanya mu biseera byo eby'eddembe njagala obenga oŋŋamba nti biseera byange byeddembe ntera okuwangalirako wano oba siina bya ddembe kubanga tekitegeeza nti n'omuntu buli lunaku alina kuba na ddembe aa ate tekitegeeza nti omuntu waga nti no siina biseera bya ddembe nti aba abonaabona nedda naye gwe kyembuuza mubiseera bye ebyeddembe otera kubanga okola ki
2: nze mukusookera ddala ndi muyizi era nsoma
0: osoma
2: nsoma ndi ku yunivasite
0: aishua
2: mwaka gwange ogusooka
0: sebo
2: era nsoma busomesa
0: osoma busomesa
2: yesebo
0: genda maaso
2: era mubiseera byange ebyeddembe mukusoma kuno nkwasaganya emirimu essomero libaita humura lyampa omukisa okubanga nsomesa
0: eryekasengeje wakiso mu esteeti
2: kati wemba siri mukusoma ngenda mu esteeti eyo
0: otyo
2: ensomesa mbeerayo nga deputy head teacher
0: nakulabye okunyirira kuno nakulabye okunyirira
2: kunyirira osoma nga bwokola ensi gyetulimu kati
0: ensi gyetulimu
2: kati wemba siri mukusoma eri ngenda wali kusomero
0: ogenda kusomero okusinga gwe okwasaganya biki
2: nze ebyempisa ebyo ndi deputy head teacher naye era mu ssomero lyonna ery'obuvunaanyizibwa engeri abazadde gye baba basuubira kubanga tosobogenda mu ssomero nga oyo omusomesa taliiyo nti wabyampisa
0: masomero maanyiyo nga tulina wabyampisa
2: nga taliiyo naye nze ekyo bakinkwasa kubanga
0: empisa zo weeziri
2: empisa weeziri ate ndi mwetegefu oziyigiriza abaana
0: oli mwetegefu okuziyigiriza abaana
2: yesebo
0: kyo nno kikulu nnyo
2: nsonga nkulu nnyo era omuzadde akulekera omwana n'obeera naye okuva ku makya mpaka lwaggu
0: mbadde gwe sikulabangayo naye nze kyembamanyiiko abo bakola bingi kwe kubanga essomero baliteeka ku musingi ogw'eddiini kati bwe bagattako naawe obyempisa ate kitegeeza nti nohumura teba yakusaagamu
2: humura si yakusaaga
0: kubanga
2: kikwasaganya omwana ayiga ebyensi nayiga n'eddiini yesebo era essaawa zino
0: wenjogerera
2: kati tulinayo puroguramu omwana muleeta asome essaawa zino kubwereere kusoma ddiini kuba tukwasaganya byombi
0: eddiini mugimusomeseza ddala kubwereere
2: kwata mwana muleete asome okuva ssaawa bbiri paka ssaawa musanvu
0: bwekiba kityo awo bwekiba kityo omanyiche bayita edini kubanga edini ye 10 abantu munsi ate ye bateeka muno ne bateeka muno ne mpisa sebo kubanga edini lwachi tujese bako nyo nti omuntu atayina mutima gwa dini ne byakola biba bityo
2: edini ekulungamya ne gandi kino
0: singumza dabede yunga agamanti umana wababa angabange na musu mesiza kubwele niti na agamanti neyemba funye niti uini namba kwa hizo kuita na kufuna
2: umanyi baga amanti ayogiro umu amaga amaga katinango okuagariza abantu wabali yeyo inamba mpisena zo
0: izitani keko
2: ina kusumere namba katie so kila dala yeyangi
0: wanze
2: depute
0: depute genda masu
2: 0 musamvu 5 bili
0: oto
2: 5 0 0 mwenda mukaga musamvu
0: 0 musamvu 5 bili
2: 0 musamvu 5 bili
0: otyo
2: 5 0 0 mwenda mukaga musamvu
0: mubufunze eri 0 musamvu 5 bili bitanu
2: bitano mwenda mukaga musamvu
0: tuwene yokubili
2: 0 musamvu 7
0: otyo
2: atano mwemu abili mwemu abili mubili
0: kakati gomzade tani kutuli mbali mati omwana wangi ngaba kugami enti kuwerere
2: kwata mwana
0: kubyeddini olunaku balumu
2: olunaku tusoma okuva ku mane mpaka lwa kutano gomwana musibire kyagena kulya mujibaita breakfast kyendi kya kunywera ku chaya usawa nya ajyasome dini omukime kusawa musanvu kubwerere
0: babaita bali
2: kumura preparatory school and deke ya center
0: abasangewa
2: kasengeje mu estate
0: olutuka
2: wane kayunga mu town wali akatale wali wawe ekivaako kukubo nokirira nosanga chaachao kati ekikirire bugembe gembe bo kigoberera noyambuka notuke wali stage ya boda nokirira olutuka mu stand seni obo tunude mu gate ya somero wodi
0: ekisoka myonene site weri wenyini nyini walungi ekicho tuchikwa tuchebaliza mukama katonda bahumula banchi tukolera bulungi nyongamba nga abazadde nechi chenyizo okubanga nkugamba gwe omuzadde nkugamba anti bebiba bine ebirala ebya magezi kali mwa abazi mabichita bya knowledge bine ebirala twalu omwana muhumula ngogenda kumusasulira kubanga bye bakola yoba kugamba anti bingi nyo akishwa ibotuka wali ne nyambala yawe neyisa ne yabana ulabira dalango omwana uyo laze ne unyane sede bangazi musasuza nengati ntonozi tize bateka kubi no byona
2: muzadde jana asima musimi na gamba ati kati olaba sente zo na gambi da dalanti tulai katusabye ntono kuba omwana tumwambaza nanyirira ati nabo mulaba nga atambulira mbana banne omayanto yo wahumura nengeri je yeyisa
0: nalwa nalindudde okulaba esomero erigamba abana nga baba tendeka okuva ku kimu abana ne baba tuwala omanye naku zina abazadde batuwala abaana mu masomero ne bituuka mu byatu ha ne bakula bali ne natya kuumula
2: kumula tufaye eri omuzadde tufaye eri omwana
0: tuwala
2: obudde bwaffe okuba nti omuzadde
0: ne bibyo nakiva kubanga muyina abasomesa betuyinza okugamba nti ndowooza abatendeka abajjanga bamanyi ekyokkola
2: abasomesa bajja bamanyi nange kennyini gwolaba wano ndi mu kusoma kubanga nyina okubanga gyendi eyo okuhumulanga byensoma era byensomesa mbitegeera
0: amina
2: era ntwala obudde bwange nempuliriza kadongo kamu manyi eyo okuhumula tuyinayo MDD era abaana batwala obudde bwabwe nga bayiga okuyimba naye nga bayigira ku zino ennyimba za kadongo kamu
0: esebo
2: kati ng'ennyimba ziwakakuba kati omwana afunamu ebyokuyiga ayize ebikwatagana ku katonda olimba olusooso kuwa
0: okitegeetandi
2: ng'omwana amanyi ebya ku katonda
0: lubadde lwa mulangira 5:14
2: kati omwana anyumirwa eno nti tuli mu MDD naye ng'akola ki ali mu kuyiga ayina kyayiga mu luyimba empisa n'okuyiga ku katonda era bwetu bwetukwasaganya naye tubagamba abazadde abali eyo nti kadongo kamu omwana ayina okusigala nga ayiga kubati kati essaawa zino eno ne bw'obuuza omuntu kati akubuulireyo ennyimba 3 eza bulijjo kati eziriko nga zirina kye ziyigiriza ayinza obutazikuwa naye ennyimba ezo ezakadongo kamu zo zisigala ziyigiriza era ze tutendeka abaana mu ssomero essaawa zino gwe kennyini newe nkubuuza ompeyo ennyimba 3 eziriko kati nga zirina kye ziyigiriza ziyinza okukulema okumpa naye ffe tugamba ennyimba zino ezakadongo kamu zibaako kye ziyigiriza eri omuntu yenna
0: kale kamale okufuna omukulu ono ayongere ambuulire oba kamuwe akayimba kali katono nnyo akayimba kalike tubadde nako akalala nako tukawulire bulunyo akalala bakayise batya
1: akayimba kalala bakayita yalina okugenda
0: eh
1: yalina okugenda

0: years of serving Uganda.
1: Kuchena musamba kasa satu feme mwefe mplogome nungi edembe. Nkubuza kogo mlunja auliriza na inkweba zo kubango che kumide klubo gola Simba. Kwaniriza ko mprogramu kwa tagana nobu lunzi mwenkoko gekutusi wako Abayuga Chick Portrait Breeders abakugamba nti gomulungi ali auliriza bobango yagala okulunda enkoko ebanonno baaluza obukoko bakola de mmere y'obukoko buno okuli ez'ennyama wamu n'ez'amagi ng'ojja kuliisa enkoko zo okutuuka bw'otyo bw'onooziggyamu ozitunde. Abayuga Chick olunaku lw'eggulo baabadde n'omusomo gw'abalunzi b'enkoko era nga bagezaako bwe batyo kubanga basomesa abalunzi mu bitundu eby'enjawulo. Olunaku lw'eggulo Abayuga Chick Portrait Breeders baabadde ku St. Matia Grammar Primary School e Lweza era abantu baavudde mu bitundu eby'enjawulo ebirinaanye entebe ate nga waliwo bwe nalabye abamu nga baavudde e Namugongo. Mwebale nnyo kujjumbira ate nga munnange abaagala okutandika okulunda baakize abalunzi obungi. Nabwe kityo omusomo gwatambudde bulungi nnyo era bino bye bimu ku byabaddeyo. Mwami Muwanga Ronald onono nga ye musawo w'enkoko okuva mu Yuga Chick avunaanyizibwa ku bitundu bwe bityo eby'ebuvanjuba oba giyite Eastern Region eya Uganda bwato eyasooseewo okusomesa nga yasomesezza abalunzi ku ngeri gye balina okutambuzaamu obukoko bwabwe okuva ku outlet za Yuga Chick ez'enjawulo okubutuusa mu Bruda. Bateekateeka batya Bruda era obukoko buno babuyingiza batya mu mbeera eyo empya gye buba butuuseemu. Tumuwulirize.
2: Twogereko ku ventilation obukoko bwaffe buno bwe bugenda otuukira twagala empewo ebeera etya? Empewo enkoko zino bulamu oba obukoko bwaffe buno

0: ラスピトです。
1: Waliwo ebintu by'obeeramu. Mazima n'owulira ng'obulamu obwali bugenze bukomyewo. Kati nga ku lunaku lwa neeyimbira byange ffeino. Bw'obeerayo, okakasa nti ddala ensi erimu ebinyuma. Awo atabaageya munne. Buli muntu ng'ali bibye, kyokka nga buli omu ali ku bya munne. Omupiira gwe basamba mu makanzu ne gomesi, nze nnali sigulabanga. Mu kifo ky'okufuuwa omuntu offside, ate ne bamufuuwa inside.
2: Ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wano Uganda zonna zifaanagana. Tuzeetegekera ebbanga ddene, naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa. Wabula olunaku lw'eddembe, Day of Freedom, okubeera fayinolo ya neeyimbira byange, lwawuka nnyo ku nnaku ezo. Essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa. Kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba. Buli muntu lunaku lwo baayo. Kinsa 1,000 gwokka ojja kakasa lwa njawulo.

0: mpuliriza wano mugwanga lya afera ya Uganda chikazili makumi abiri munya zili asatu munya rather azizise kusawa bili ezekiro choluna kulwalero Badru tuineda chikae mkubilizo ka okubira nga tuvao waneno. What do you make of the winner seno jefunye mumanyo gempi singa kabuze kata uwe guzikire muhimu
1: ngabu ya kugambia kawo nti moment yezimu timu ngene wangule chikopo botunia Arsenal ngeje funye mu goro yaye atenge je wadiba jiga same defari kuna kulumwa bo bali yogora suru kubiranga akora ki
0: ngajibala
1: na yenze ero obuzibu na babade buvude ku mutendesi wa Arsenal Mikel Arteta ngeje yasubudde kubiranga ate akora mu substitute wali eri na dala ngo musambi amanyikidwa nga Ben White arwadde ingeri jade semu wa musambiwe Martini Zubimendi nze kuruange naruweze zantino ya bade era na ya mpudiriza nyo na daranga zeyo mchitundu echo kubiri nasuburo kubira angate alieta mu musambi Mosquera okukakana ngase nesuburo kubira angate chusa omupira zimu na kuimpakiti endara Arsenal mabega wali edibu badenge struggling ababade bagoberera nyo timu ya Arsenal simanyo baba wagizi vasi na abasinga ababade bajitade kesira omusambi liando tosa dioyo kakati mpira kumpi ngebili satu nguga sekono nguga Champions League jisembieyo yetabye mugoro satu nambilira ni abadde agenze mpira kumpi nga 18 amu oyo competition ngata takoda tateba ngate tigetaba mugoro yona yona wamuno omusambi Bukayo Saka ndozo kudda kwe wadenga nerero tasasobode kubiranga samba bulungi agata kuno bukuju kuju obwa Martin Odegaard wasobode kubiranga atakoze sanadara mu mpiro go Arsenal gwesobode kubiranga ate
0: efuna
1: mugoro definitely Arsenal kumipira jeba desigaza yesatu ngoje kugunugwa West Ham kati gwesobodde okubira nga ate wangura agata ko gumpira gwa bani ndoze jagusa mpaka kuna kuja kubalwa baraza agata ko ne Crystal Palace kuba Crystal Palace bana agenda okujisamba angelina ngebule na kusatu basobola okubira nga basambe mpaka za UEFA Conference League final jo ruza ntino mutendesi
0: banzo kujanga tebagweta aga
1: tebagweta aga so ompira Arsenal kwesa tujeba desigaza gunugwe guba de final ndogwa de final atabo tumia timu ya banda fa West Ham mpira guba de muzibu nyo kubanga West Ham isambye physical game bade na rudo kulaba timu ya single
0: nene mix abaji funyema ojo that bade basobola kutase
1: aha ne goalkeeper abade chimbe cha manyi nyo
0: abade wankizo nyo nyo
1: abade wankizo nyo nyo so oroza munti Arsenal mpira guneno bade na rudo kulaba timu ya Arsenal mu physicality nemo eriyo bonga timu nga West Ham nako rwaliri ngi basambye niba wangura makona mufirikiki byonna byonna era olabya nti Arsenal ekisobyo kye kibadde kiviiridde ko n'okubayira nga bagiteeba ki nga bagiteeba goolo so Nuno Espirito Santos aze n'abakaluubiriza omupiira era ng'amatiimu agasinga obungi ugatira okubira nga ate gasamba Arsenal naye ate Arsenal temwerabira agemu wadde mugitunuulidde yabbani engeri ng'ennyango ne bbanire ze zimu ku ttiimu ezisamba omupiira kuba kati yo tekyalina kyeruubirirwa ze zimu ku ttiimu ezisamba omupiira ogw'okukaluubirizibwa ttiimu
0: eriigi
1: eggwanga eryabungereza munanga ate nzibu nnyo sijja
0: bazanya kunyumirwa bamaliriza bakusudde obubone
1: ndoza mujjukira abawagizi ba Arsenal omupiira gumwayingira ne Wolves nga Wolves ogiraba tekyalina nnyo kigendererwa kubeera nga ate sigala muli egyo omupiira gwajja ngukokakana ng'ebalemeddeko bwe bumu ku bubonero bwe mubadde muyinza okwevuma season yenu singa amubanga temutu ali chikopo na ye aze kulwange nangu nakulwaliro sija kubira nganja ukana nnyo na
0: tumira ku bantu bafetu ve wana
1: tumide koko bana fe mwina mwina ababadde bawuliriza Sebime Rubogora Simba na dala akalu matendo wali wemva abye kibogwa ntegede koko bana fe abali wali edi kusabwe aba ekigogwa ababadde wonga kuliko achi amani tubika woya Steven abona badde konga bali mukubira ngate batuliriza gata ko muganda wange kajubi je musoyo no kansala tujarinze kurayiro yosebo
0: sawe
1: nasana atenga musajja munabyamiza nyonyo atademu nyone mu timu ya Fiabu Wambu United muri jono umanyibu Wambu United muri jono kakati ye kulembedde kimja no runa kulwalire sobodo kuba kajansi zibade goro biri kwemi
0: mbade waka Buwambo
1: Buwangu de kakati okukakana nga Buwambo mkwano gwange yongedde okubira nga ate yeri sankuri na dela munte katekeyo so kakati waruo ni mama Sofia abadeko nga mpuriza na budi mtu yena kakati
0: abadeko nga tuni nze kari biebio oye msajia ywa mita badru muna Buwambo awo ilona gambia kamulete na ye abirenga wako etochi jatu kubira mbie mizanyi dachika satu munana yabula chitekeza abidi mbili okingira sawa satu ze chojuruwa lero na yenga mba gambe incha mujia mu mande masaba basibe mipira mababetinga we kwateka furushi wa mansega kunamba afega bimipira 0755 asatu munana anamwemu amakumi asatu nchibagamba buli lunaku pira jange sija kodi nze sina kodi ate nchibagamba buli lunaku sina WhatsApp group ya mipira sina WhatsApp channel yona ya mipira so bajja kubireyo je bakubide atogambe waliyogera ne Shoma Shoma ni namba zili bili zoka 0755 asatu munana anamwemu amakumi asatu 0755 asatu munana anamwemu amakumi asatu abali ku WhatsApp WhatsApp ni 0785 ziremu atano 08 ku WhatsApp note 0785 ziremu atano 08 ufune ku mpira jona ku rwenche jetuita Monday masafu kakati tubadendo alafa babetika era bagamba gendo gulo na baka omuntu bituyongera ku biranga bikutambulira bulungi osibe mpira mukaga no no firwa ko gumu bakudiza steak yo ati tubadendo alafa basabula alcoholic kombucha drink no bachikolera dala bulungi nyo tutambula na mune banafa ba techno kasanga tinabo tubera nabo wano ngabakwasaganya ensongezo kale no rwe nsongeyo mbagaliza Sunday nungi tujja kusinkana na ku rwancha insha Allah mumpaka ate wali mutoka malira wo kale mubere bulungi mwira.

freedom e kavumba buli muntu lunakulwo bayo chinsa mtwalo gumugoka uchakakasa wanjaulo.

0: Oli kutenda musanfu akasirisa satu femwe mwefe Radio Simba mpologoma enuje yedembe banafatuliriza amanya Hajjati Mariam Kayoga singa Radio Simba singa Gwanga muli mutaba nafa abali eyo abayise obulungi mwiki alayi bali gibayise mbulungi abajise mbula de demo tubasasira nti ngamula bino bulade nabajise mukufira tubasasira nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atene banga bala msako nechila msechirungi chaveri nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu atera nabezikirize endala omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era zembeeraze wewaawo banange mbagaliza okubeera obulungi okukalira mukalire bulungi nnyo temusagasagana banange buli omu alabike nga amaliriza kyamaliriza era nga bwenabasuubiza nti olunaku lwaleero ngenda kubeera n'omunyarwanda omugezi mu situdiyo za Lubogola Simba era wenjogerera nga yasituuse dda tuli naye wano banange olwaleero kigenda kunyoka sikisani kire banange kubanga ate omunyarwanda omugezi kasaba nga ali mu byuma bya Lubogola Simba omanya nti olwaleero kijja kuyitirira bananga abantu nga mwesunza obwedda nga mumpereza zi meseji nga mwesunga program lwakubeera nti maama mutusogola nnyo kubanga ebimu twalibadde tetubibagamba naddala ng'ebyekisenge ebyo twalibadde tetubibagamba twalibadde tubisigaza lwakubeera nti munaye kubanga twasasula school fees te omuntu waba tasasudde school fees obwo omusomesa olina wookoma n'otogenda nnyo deep naye katugire nga tubasobolerangawo mpola wabula bannange olunaku lwe Sunday eri abantu abamu basigala nga beeswanta abantu abamu baafuna essanyu akaseko ku matama olw'okubanga senga yevaamu n'abanga abasomedde ku bukodyo nkugambye oli nga alinganga alabira ddala nti ku ssaawa yalina essenga awula nange mwaswala bannange era buli omu agati nze njagala ssenga ndoza wajyanga n'okuba obufaananyi ngaolabira ddala ng'olinga alina essenga wabula bannange bantu mmwe temuli bangu bannange kamala okubaako ku munyarwanda omugezi amala okubabuzaako n'oluvannyuma tweyongereyo omunyarwanda omugezi tusanyuse nnyo okulaba ku mpeewo za Lubogola Simba mukwano
1: nange yenzuuno nateredde dda muzaamugula
0: naye akalulu nga ate kakunyiriza bulala
1: manakunako
0: wenna otaddeku omubiri wenna onyirira olinganga kibebi
1: olombeera bebe mu nsonga ezimu
0: ebimu
1: twekubagiza ne tubiteekako wabbali awasigadde ne tugamba nti ne batandika tuyita bebi naffe netubaako be tuyita babebi
0: kikyo kyennyini
1: okimanyi nti okwagala kuzza obuto
0: nnyo namanyi ekyo nkitegeera bulungi nnyo
1: omanyi nti laavu emala mwenkanyanya
0: kikyo kyennyini tolwala na pressure tombalaga lwala bi pressure
1: bakanya okulaba nga wenna olinga gwe bayiwako otuzza otunyubuga
0: kyokka obabuuzeeko
1: abawuliriza ba Lubogola
0: Simba
1: muli mutya mugamba mutya nsanyusa okubeera mu studio za Lubogola Simba olwaleero zinadde okunywa nno
0: okitegeera
2: ngatukiisatiisa tezijja kunywa
1: kojja weefuge mu bintu ebimu zinadde okunywa tuzze mu nsonga ezikwatagana ku kisenge ensonga z'obwegasi nabagamba nti eggwanga kweriyimiridde mu nsonga z'obwegasi eggwanga kweriyimiridde oba oyagala okuwonako otambula ng'okootakoota nsonga za bwegasi oba oyagala kutambula ng'oliko kasimayiro omukyala bw'azuuka ku makya n'afumbirawo omwami katokotoko manya ekisenge kyatabye
0: kyabadde kirungi
1: yatuuse ku ntiko naye omukyala taatuuse ku ntiko obukyo omumaga omukomeeri ayombesa abaana abavuma obusiru bwa kitaawe
0: bwali beera nomaneja ku mulimu bakigwako
1: n'alyoka asanga abakozi buli omu n'amubogolera agoba n'okugoba naye ng'ekimugobya ki nsonga z'obwegasi zaaganye okubeera kiriya
0: waliwo n'amanyina okuba olwali wano
1: Ya sigalira baba kubolwa
0: nti yangi gandaba wemba ndudu okulya ku bintu nti aba antege ya wemba nga ndi dekore era antege
1: ensonga ezo tetuogeza busegu tetuogeza kitwogera nti kikwata ko buli muntu wayimiridde
0: kitofu
1: buli muntu wali ngomanyoke omubiri gwo gukuba entu nunsi muganda wange mpozi ngulimba bulimbi ensonga zino zikukwata ko oba oyagala oba toyagala
0: kitofu
1: nolo ensonga eyo tuze okugata tafali ko muna Uganda bye bijambi yabyowulira obwambe buvuga mu bitanda bugenda okukyanga maamu kyala bamusazeeko obulago omwami ebitundu bye
0: babitubalabanga bakyala basazeeko abamu ebitundu byekyama nze ndi wano sekuuma nekuuma kyokka ne nekubira omwami wange nenaazisa ennyota nasala wagende walala nesala nenga bakale wakiri kankajjeko fenna tukafiirwe nogamba kakati omulwanira okusobola okubeera nti akuwa ebyoyagala ate obisazeeko kati obufumbo n'obubeeramu otya woomusalidde nga tofuna bintu ate kati okasaliddeko ddala onoogumiikiriza n'obeerawo
1: kati eyo bwe okutegeerako abantu abamu ebyo byonna nsonga za kwegatta yekajiko natabula
0: kale mukwano webali nnyo okweyanjulira abantu kojja omulungi
2: wangisenga wabaana
0: abantu bakulinze dda
2: Basaba ne banyabo batuuliriza naddala abeera ku Radio Simba programu yaffe ekyagi musanyusa obbala bako nsanyusa obbawuliza bannayinze mbalabirako eno omunyalawanda omugezi kuno atusazeeko agambye zinadde okunywa ansooke mubuuzeeko vite
1: nibyiza
2: omeze neza
1: ndaho meze ute se
2: wo meze neza amahoro
1: amahoro ni meza
2: cyane nanjye wo ni meza ni meza cyane we akazi
0: amwe wandagi erasa no bugalo bwa mayi uwaye soko yongera gere
2: akazi
1: kariyo buhoro
2: karaje na buhoro
1: buhoro cyane kuko kesisi yabyicayemo yarabyangijije ariko hasigaye ubuzima buraje imbere
2: cyeka mwana wiye
1: kandi kasito bufite umuntu haho aguha amahoro nibyo ntabindi kasita gufata mu buri gice cyose wumva wifuza kugufatamo
2: cyeka we ariko
1: nakababara ariko ntidufite icyo gukora
2: rekawe

0: Mwami ya Mluganda. Mwini nyako li nuswahili.
1: Programu ya
2: fe. Mwini ya Rwanda. Tuwati ngeda kuongeza hapa nye Rwanda. Kwenga bawasa. Uwanga bafumbirwa.
0: Eda mwengena nga mwebali. Sibu na chenteka. Atono.
2: Nera mo chechirunji omuntu nobelanga enimi omanyi nyinji nyo
0: teri yo chintu chasinze singa kusanyusa abantu nga kugera ku lulimi lwe nga tologedde bulungi abantu bangi banyumirwa omukolo nesigama nti anyumirwa ekyo anyumirwa ebigambo byogera nogezako n'olulimi lwaga uli ugea n'olwe waffe era kyovola ba eno
2: Boge so, jobola bogenda akule baga naye gundi gola bikaya baganda bakubana n'okwali minyanku.
0: Aha. Eranze ntude ntude mikolo mingi je ntude mu ngoya gamba ndane gola bikatoli weyo oli munyankoli. Ndi wanje nti ngongolo gato lugatta mu Luganda, togatta mu Luzungu. Aba wakaba tukoko yanjula yanjula Luganda Luzungu lunyankole.
2: Munange oluzungu lwabo onona.
0: Actually nabanga actually nganga kikino. Na ye Senga nchoka kwa zedala hapa tuuliza wa Radio Simba programu ya Free Charge Sunday liyo mulilo kwa kwata abantu baku wa masimu nga bebaza ne baku wa masimu nga basima banange iye ne batu gama notu gama ndi senga awetu kute wali eshinyusi era ne batu gamba ebigambo bingi nti twebale nnyo twebale edalo kongere tafali kugwanga lyaffe era abantu abasinga obungi ebimu ku byo byali bipya gye bali ne basiima ne beebaza ne sikwebaza era watu twabasuubiza nti omunyolwandi omugezi agenda kujja bali balowooza mbu tusaagambu basaba ne manya batuuliza mwenna abali eyo abatadda ebigere mu bafu nga balinda programu ekyagi otwogerera tuli butoola malusu na dokoli n'omunyolwandi omugezi
1: kakati
0: naye kisinga okwewuunyisa watu se wano Uja kuli ranye vikame vila vila alide mkama mkumye ne?
1: Kwa jia, kutu isa tisa
0: Neda muuliriza se
2: Oyo mwesiga Oyo mwesiga
0: Salamu alaikum
2: Walaikum salamu Kwa kutulia salamu
0: Damu salamu Wende yon
2: Wamamu maree yon mswazi
0: Salamu alaikum
1: Walaikum salamu Hamatula ya barakati
0: Tomala yojirekira Wajia kubba salamu yon mkazi watu
2: Bana fotuliriza abanange tubebaza aberekereza otulo ne mugamba tisengane kojja ngati banna ba kuva mu studio temwebaka banange nga mutwe basobudde bukedde banange sengane no wachi libagulanga ne kasoda ne barisima bali nene tumalo kufa bana tufiridwa nya senga
1: bafiridwa
2: nya kojja banange batonga ndi batuereza bulungi abantu abasima bakyali
0: twavaona samwe
2: gwe kenyinyi gwanyumidwe nye nyubojia nokola kirogambo owaye kati ka mobile money kajja kakakasukire yoko je bakakasukire senga agenda nyo kusodo munene ohagenda ali yeku agenda ali yeku nkoko olaba wano gundi engineer afani bongo lutaya yakusubize koko neti yatukiriza
0: ejira ku mfudu
1: Wewe
0: tukile no gana nancho yo echagale ngoko
2: gachiweddeko
1: yesenga katono nyo nzikiriza nange ngateddobozi lyange kuliryo ni yakojja abantu abawulirize ekiro banango obudde bw'ekiro buba buzito nyo nzemba yita bazira obudde bw'ekiro ngoli na mbuliri omulala yasuzize savuriti likaliti bwakwatako bwati bwawuliriza okimanyi nti olumala okwegatta obulowooza kuddawo buzi
2: kati okimanyi nti waliwo kubiddwa leo na ngamba senga kyemwatukola ku lunaku lwaluli nali mu nyumba bw'omu siina mukyala nze naneetabuka nempulira bubi naye kati kemwagambye kyemugendako leero maama nange nesalidde amagezi Nange nefuneyo omuntu leero gwengedde okusula naye bwe nalaba bitabusenga
1: abantu beddamu bwe beddamu kojja abantu beddamu emirundi
0: waliwo yankubira
2: nga tumala okubula nga babaka babaffe tulyoke tusumulule bulungi
0: mpulira
2: inshallah temuvaawo tukomawo
0: kasookanga weekalakaasi
3: Polijise sa, ereji nyuma, wadete chirambi kwa, manyanga umanyanti.
4: Medi ini radio simba.
3: Juta.
4: yabade kawe jeyabade.

0: Oli kutenda musanfu akasirisa satu febwe mwefe Radio Simba empologoma enungi
1: yedembeyi
0: unakula lero wanago obudde bukyali tetujja kusoka kuyingira kisenge tujja kiyingirawo katutuse musawa musanfu kubanga sawa zino rusi abana babira tibanna bakwebaka kale lero kisagala tibukere nkya UCC ategambe mwe mwakoze biki ebyo Banage soka okuyoza yoza ba mama mwena banange ba mama olakulwa lero lubadirwa ba mama njoza yoza ba mama mwena mwena mwena banange nsoke adalo okwebaza nebaza abana banga bampa David abo ebirungi banembe baziza nyo nese kwebaza tibanange neyaziza nye birabo byange banange mwebali nyo mwebali eddala banange nsimye nyo Shamim nabayego Kayoga Rashida Narongo Rashida Bakinahi Kayoga banange nawe nkwebaza nyo Kulthum Ombeja Kulthum na Kamanya nawe mukwano nkwebaziza nyo banange ntimwebali nye birabo byange nsimye nyo nsimye ddala ne banange banamwejala mukimanya banange omwana buli lwakuyize kyawo naku ngolo yaddikane otabira naku olwo naye era kuba olunaku olwo lubeera lukulu yadde abantu baga bulijjo babeera batuwa naye ate kwegana olwo olunaku abaana abajjukira abazadde babeera batono kale n'olwekyo bwobanga ofunyeemu ku baana abasobodde okujjukira ne bajjukira ne bamanya nti lunaku lwa bamaama najjukira maama engeri gye bakuzaamu engeri gye bonaabonamu nabo banange nze bananga isalutyo mwebali eddala ate era nebanga abaana batajjukira lunaku lwa bamaama noto fayo gamatika mpereze kumama kawajiri kamweleze kameseji akamyoza ezo kutuakuluna kulaba mama obano gamatika anteka kansindike kamobile money kuna kempereza omuzade ya sima kuna buli kuwele omu wade abala kwegama nabiranga kwegama ne kameseji ne kabula nabiranga na karabu ngako ne kabula banangi muzade mbutufu chumovamu labamu wabana mwabali yishu olusi temune nyanga bazadde bino mugamba nti omuzadde asosola mu baana kubanga abaana abakufaako nawo bakubeera ku kiddo
1: kati senga kyembuza
0: abaana abatafayo n'atajjukira nakujjukira n'amala emyezi n'emyezi takubidde kasimu tazze kulabako n'olunakulaba mama neka meseji nekamulemu kakuweereza banange kati nange nja mtuuka ekiseera nenkwerabira
1: senga ye bakuwadde ebimuwakitompaako nenkuterekerako
2: nange bwenatuuka ku lwataata nga nange nkwanga onterekera
0: mpulira
1: namunayinza olwaliro olunaku lwaliro nze kyendukozeemu nsabidde mukadde wange mungu amuwa ekiwumulo ekyemirembe amusaasi bamusobako ng'omutonde ate nze kyenkoze kyenjawulo kyenkoze kyenjawulo nga ssebombi ne taata mungu abasaasire babasobako ng'abatonde ate balamuza ekisa abawe ne jana Firdausi
0: yarabbi
1: nebannange kiki ekyo bulanze bannange olunaku lwabaagaana lutuuka nga ntunya bweti naye nga nzijjukira mukadde wange nandibadde ngamba bannange twagala nenyoone lutuuka lunkosa buki
0: bukosa
1: naye nebaza abo bonna banne nebaza abaana kakubireko mungalo munnange abakuwadde ebirabo abaana abasinga obungi balina olujanja ate nemuzadde namwakyendeka neka naawe ate nga abaana ebiseera ebisinga
0: n'atamanya nti omuzadde buliko omwadde konna
1: asiima era
0: obira osinga ataweereddeyo
1: butereevu era senga zinyankubuulye tewaliwo kintu kyasinze kusanyusa muzadde ng'omwana kukola ye ekirungi ng'akikolera ye
0: ate ng'obadde tokisuubira n'olabira awo
3: ate n'ekirala senga nti abaana beerabira ekigambo ekigamba ng'owadde omuzadde oba wadde maama oba taata okugamba neeyanziza mukama akuwa omukisa kola ofune ebirala bingi ekyo ekigambo kiyina amaanyi mangineene
0: ogakivudde mu muzadde olaba neono pasita yiriyini kati yo pasita
1: yobuvubukaoyo
0: akugamba ne bwonoddira ebbaasa nti ekiweebwayo nokiteeka mu kyaki naye nga maama we ali bubi ebyo nabyo oba omala budde era nti omuntu okugamba nti ogende wa seeka akusomereddwa ogamba nti ogende ewa pasita akusabire nga maama wo waali ebyo nabyo ne byenna oliye musawo asinga obukulu okusaba kwa mama bagamba Katonda akwanukulirawo. Kati kyovula banti abaana abatero okugaba kyovula bebatisinga n'okubeera obulungi.
1: Kituufu.
0: Kubanga omwana ayinza okukwa n'otomusabira. Kubanga tetuganya abaana bonna tubasabira. Naye ate ono abeera alina kakutonedde ate ye okusaba kuba kwanjawulo nnyo. Edduwa ziba z'amaanyi nnyo olwaki kubanga ozisaba olina n'essanyu lingi ku mutima olw'ekyo kyabeera akutonedde.
1: Pasito oyo bannaye oba yava wasenga ayiribya banne ayiribya banne
0: ate nga byayogera bituufu
1: bannaye byayogera bituufu
3: alinaka yayogera oli najja n'akugamba nti munnange baneetaze emitwalo esatu mu ddwaliro okunzi janjaba kino kati ate gwe pasito n'ogamba katusabe Katonda ajjaziku no akukwata esatu ogimuwe
0: ogende
3: mu ddwaliro ekizibu kya ddwaliro si kya Saara.
0: Nze ninayo omwannyinaze yafa nga bamanyi nti olusi mubamu edini ez'enjawulo.
1: Mubika
0: sijja kwogera kyaki gye yalimu kati yalinga mulwadde yalina obulwadde buno kati pasita n'amugaana okugenda mu ddwaliro nti bajja kubeera nga bamusabira kaakati obulwadde kati nga bwomanyi ovudde ku ddagala. Kubanga pasita akusabira nga munange obulwadde bwatuka omulundi ogu nebumuluma kaakati atuuka atabuka abeera bubi nnyo nga bagamba musoke mara okuntwalako ewa pasita wange
1: ekifo ky'okugenda mu ddwaliro
0: nga bamuvuga nga bamutwala ewa pasita olwatuuka wali ng'omu avaamu ng'agenda ga pasita nti mwami gundi ne bwati nti munnange mulwadde muyinyali wano mu mmotoka ng'avuye ng'ajjagaga mumugyewo wano mwanguyeko mangu nnyonnyo mutwale mulaga omugye wano mwanguye kyokka luli yali azenga amubuzaabuza amugamba tomira ddagala ogenda kuwona
3: amujja kumulamwa
0: okiwulira nga takyamira ddagala tagenda mu ddwaliro kyokka awoza ajja kuwona. Okiwulira
1: kati
0: bamuleese nga muyi tayagala afiirawo ati tayagala bamulabe kubanga bulijjo baamulabangawo nnyo ng'afuuse muntu w'amaanyi kati bulijjo baamulabangawo nnyo kati nebakola ki ng'atya abantu okumulaba nti agenda kufa era bwe yatwalirwa ebulago ati yalutonda. N'ekintu ekyasinga okutunyiiza yali nnyo muntu nnyo wa chaachi eyo nnyo
1: naye
0: ekikwewuunyisa n'okujja okuziika tebajja
1: wange
0: tebajja na kuziika omuntu waabwe.
1: Pasito ono omupya yagamba gwe weerwazirwazi nze sijja kujja ku kitanda kulaba naffe ababa bali mu kyaki banno tetujja kujja ku kitanda kulaba nti kiki gwe weerwazirwazi gamba lwaki ekitegeeza abamu babikola babiraba
0: nkugambye tewaliwo mulokole n'omu yava mu kyaki enti azze okuziika
1: ate nga pasita
0: yali afuuse mukwano gwe nnyonnyo era nga bapanga byakukola kyaki mu kitundu kye gye yali abeera sijja nakwogera naye kubanga pasita ayinza okuwulira n'ategeera
1: ti
0: boogera ku gundi naye bali bateekanayo akoleyo kyaki
1: nababeera
0: pasita waayo naye banage ne mukuziika tebalabikako ne pasito teyajja yadde kuziika
3: bakwagala wali nga bakulaba
0: nga bakubaireke bakujjamu okiwulira
3: naye olumala bakuba omugongo
0: kati kyova olabanga pasito ono yazibudde nnyo abantu amaaso
1: eno mwana mutagamba nayingira entalo naye nzirwa najjazisobola
3: naye ayinago yafuludde
1: allaawaga
3: nayemunoonya tetukyamulaba
1: takyaleeta bintu byonna buli yalumbanga omwana nalumba omwana
3: namusabula namusabula
1: kati omwana yazizaayo
0: kubanga omusajja akunyonyola omuntu yeneenene ne bwokwata yadde akakadde n'okatwala n'okagabula n'okasaddaaka mu gundi mu kyaki ng'onowayo ekiweebwayo naye ng'ewakole si tebalina kyakulya mukyala we aludde ng'akusaba ekizigo aludde ng'akusaba ez'enviiri omugamba sirina ssente kubanga omukyala ono yavaako essale ennungi z'akusabira okusobola okufuna ssente singa omwami okeera enkya n'ova awaka nga wakati balekedde emmere wagatolina ssente omukyala aliwo n'abaana tebaina kibagenda kulya tebajja kusabira bulungi era bwe bana sigalanga banyize nebyogezo kwa tebijja kutambula
1: kituufu
0: omukadde aliatia jali okwata kakadoka weyo mama wo amaze banga chinga tali ya nyama amaze banga chinga sukari ya mugu wako mama wa yambala bulungi yeba katia aina mufaliso mulungi aina suke nungi aina blanket nungi ochulira kakati omuntu noto soka kumanya nti nino kusoka kufa ku family yange nino kufa ku bazadde bange ndio kendozo kola chi atine mu busilamu nafa bakitugamba
1: bakitugamba
0: nti busengo banga mtu enenena buli nebwogulu obuguze mmero jikulya family yo ofuna mu empera buli chokulya family yo ofuna mu empera webali nyo chovula banga nemi ni mujiba jikola chi jiba jitambula bunji katona ajongera mu mkisani jiba jitambula bulungi na yego lirobera ngolowoza ati kubanga mu church guyagala oweba kulabe gundi awaye sente nyingi gundi awaye sente nyingi nenga ne mu family yonga nabali obubibanji neto ina nomugo okute ku mukono chokate sente okola chi owa mu church atene mu church joziwa oziwa muntu kinomunga ye olina bagabane mulete sente tuzimbe church chokati ya chijibageno kuzimba ko etakali chapa chini mwanya ga pastor yo ne family ye
3: akuwano muwendo kwa sente guaya
0: gara chini mwanya etakali mwanya ge elabu afira au family ye sigaze takeli kakati gozimbo otia enyumba kutakeli talili liyo
3: wabula
0: kutakeli talili liyo era banji chovula abamu olusi pasi wabanga afude basalone batunda nebagula mwa watu awala chache ezikirye dali vewo kale na urecho chovola banti banange era abantu abakulembeze bamadini muongere nyo okusomesa abantu ntinga tonna bagenda kwa ekiwebwayo soko gende soko malo kulaba nti family yo eri bulungi buli kimu bakirina soko ofweyo manye nti bakadde bo bali bulungi nosango li mukadde we mulwadde na yenga ya dechukumi chumule miyo kutola ate wagena mchachi ate na awayo katika tonana soro kukirizo kusa oku echiwe wa yecho na achiteka mwemi kisa nga mkade omulade akule mino kujanja ba kaya nolecho banange muna atuso nywa okuwenga tuwe sechintu chino netu wagade na chotu wangiro kuhigiriza abantu nti msoke mufwe kufamile za mwe bulichirunji chokole ya mkade o bulichirunji chokole ya mchala o bulichirunji chokole ya banabo ezo katuonda akuongera kuwa mpera
1: yola anjerele
0: ezo
1: nyinja ate
0: kaya nolecho bambi mgeze kukula wangabitu inetupa bulirida mubiteka mungkola echintu chila chetu gendo kuongera ku cheche haba zadi abasajja bayitiriza kojja okubeera nti bwe bafuna abeera ne mukyala gwe yasooka naye nafuna omukyala namba bbiri bwafuna namba bbiri abakyala abamu bajja bamazeeko ajja n'eddogo nayagala adibye mukyala mukulu naye gwatamanyi wa gye bakoze eki
1: gyebatandikira
0: kaakati bwamala okumudibya n'amuddukako n'agendera ddala chokati wamalu kugenda kubanga nina katu waka kwataka kanuma omwana mwala nga alaja nilo mkwano guo mwami we nga alaja nilo mkwano guo mwami we bami nga roza nti obabu analaba nga alaja nye anamudiramu na munga mamuna nge tata wabana abana banuma abana beta ukuza nga tuli mama ne tata abana gendo bateme temo bawe mbizi zibalie akatu wako kanuma nenga na yogera omusajja gula banga linga nga tegera abasajja tuogere koko kwa basajja banangi abasula wo abachala ni bachaira muna abana musayugo omukazi omula babukulu naye omwana musayugo na ya abasajja siganyi osobola okukyawa omukyalo oyo ne lwaki okyawa n'abaana bo no kubanga bagamba nti omukyala omusajja yaba yakukyaye olira ku baana no sigara ngo bawe byokulya naye ngo manyiti ki omukyala alira ku baana naye abamu bwakyawa omukyala n'ekyokulya takibawa n'abaana taddamu kubaweerera naye nga ddala ekyo kiba kintu kya buntu
1: senga
0: wanji
1: njagala ekintu kino abatuuliza muwulire bulungi tuyina abazadde abaami n'abazadde abakyala. Tuyina abazadde abaami n'abakyala nga baagala abaana babawalanireko. Naddira ensonga ze z'omwami okutabuka n'omukyala we n'azizza mu baana.
0: Naye bansobi nnene.
1: Abaana ne batandika okugamba kati nze nzire sayidi ki. Mu baana abo b'ozadde kankuba ekyokulabirako nti tuyinza oba tuzadde abaana baffe bataano. Mu baana bataano be tuzadde, abaana abamu bajja kuwulirira mu maama.
0: Kituufu.
1: Abalaba oli mu taata. Naye nga maama yasinga okubeera n'abaana abo. Kati maama oba yasinga okusiiba n'abaana abo abaliisa enjiri yonna n'akusiige n'akumeta ettoomi lyonna kw'omusajja nga tesobola kukkiriza na mwana ono kwagala wadde okuwuliramu n'ak'obuntu. Mwana wange nze nkubuulira, nze mbadde wano ku bugubi, nze okutuluka okuzaala ggwe, nali senga saali mugumu nnyo, nali kusudde ne mu ddwaliro, nze saalinga buyambi bwe yampa.
0: Gamba n'okubagamba taata mwe tabaagala.
1: Era muviiramu ebintu ebyo ebiseera ebisinga abasajja batanakitegeera kati
0: nga teri musajja muzadde yadde musajja amala gakyawa mwana we.
1: Aha. Kati ogenda okulaba amazima ga Katonda omukazi ono ng'ayagala naye okunyiiza, bw'aba ayomba nawe omusajja gamba weepankapanka ki nga naaba abaana si babo. Ekigambo omukazi waba akivuddemu nga tanywedde mwenge, tatamidde, akigambye maaso ku maaso.
0: Era omanya ne abaana bangadde bonna naye muteekwa okuba nga mubamwa atali wuwo. Kivaawo ekyo kijjawo oyanguwa otya okukyogera.
1: Senga nja nkubuleko ky'ovulaba eddiini yaffe y'obusiraamu egamba nti tokolanga kintu ng'osunguwadde nnyo, atokolanga kintu ng'osanyuse nnyo. Kati omukyala ayagala okunyiiza akuggye ku mulamwa, naaba abaana be weesibako si babo, balina bataata baabwe. Omukazi gw'avaamu ekigambo ekyo n'oba olina omutima gwadde gwagala abaana bo onafuwa. Senga nkubuulye tewali kintu kisasinze kuluma ng'omukyala bw'afuna olubuto obanga gwalufunye. Ayoya luli baayoyanga ttaka ya kiswa, baayoyanga ebbumba okunuunako, ab'ennaku ze baayoya chips and chicken, liver, kababu, zula lusaniya n'ebirala eby'ebbeeyi. N'olabirira omukyala oyo paka lubuto okutuuka kuzaalibwa. Eby'eddwaliro atotawaana kuba nsente ki nnyingi. Omwana omukuzi okuva wansi omutuusa waggulu. Bw'agamba ekigambo ekyo ng'omwana amaze n'okusoma yunivasite oba amaze n'okusoma siniya 6 soba omutaddemu ziba nnyingi naga n'oyo omwana weepankako siwwo. Amazima owulira ennaku ng'ekuluma, nabadde ku mawulire
0: kati wamukuzirira ddala
1: naye ndaba omukyala ng'agambye omwana omusajja yasomesa omwana n'amalako mu yunivasite, bwe yagenze okwera ku DNA ng'omwana yabadde wa buwala ng'omwana si wuwe. Omusajja n'awulira ennaku ng'emulumu, omwana abadde amwagala nnyo. Kyeyasazeewo ekyobusiru ekyempito ekyobusiru, mwana wange anti luyimbadde nkukola ng'omwana wange, katoli mwana wange tuzanye mukwano nkuzaalemu abaana nneme kufiirwa. Nawulya ekintu ekyo
0: kubanga sente nkutaddemu nnyingi,
1: sente nkutaddemu nnyingi, ekintu ekyo yakikoze naye
0: ate n'omwana nakkiriza,
1: n'omwana akkiriza gyabadde ku social media. Kati wulira ekivaku ekyo ki, bakyala tukkirize tugaane omwami oba omukyala entalo zammwe temuziteeka mu baana. Ebyo ebintu ebireeta n'abasajja abamugamba omwana oyo mukazi yangaye si bange, mpulira n'ennaku okuteekayo nze sente, ndi nga kiba kya bulabe. Era kyova olaba nze
0: naye nze kale yadde si kirungi naye nga n'abakazi erudda kibagwanira
1: kubanga
0: kojja omukyala aba akimanyi nti omwana si wa musajja oyo abeera akimanyi.
1: Kituufu.
0: Lwaki abatasobola kugamba musajja oyo?
1: Nze nawaliwo akantu kebazanye ku TikTok okwo omuwala agamba tumaze nga agamba bawe tumaze nawe mwaka mulamba tetuzanya kazanyo, naye nze ndi lubuto. Olubuto lwenina ati nga tumaze tunazanya mwana mwaka mulamba kazanyo nti olubuto luno nze njagala ggwe. Olubuto luno lwoli musajja nze olw'okusajja nsi mwaga nze mbadde omutima omubiri wange mmanja kuzaala nze njagala ggwe, ggwe nanyini mwana. Kati nze nabeerete nanyini mwana ng'omwana njagala ggwe era ndi makago nviira makaga nti kati ebintu ebyo biraba byonna byonna bikwatanga saidi zonna. Tweyambe yambe etero tuzijje mu baana, twekyawo ebyaffe mwami na mukyala tutukuza abaana kubanga omwana amazima Katonda awala na bubi. Omwana omulenzi nga awalanye kitaawe oyinza kugamba ennume bbiri ziri mu nyumba
0: wanamuyanandomugezi ensonga zino gwezoogerako otya?
3: Ebintu ebyo bigazi nnyo naye ebiseera ebisinga tulaba nti Yesu abaami tubakomerera
0: naye
3: abaami balina ensonga abamu kwe ziva abamu. Abakyala ndi mukyala naye tekiŋŋanda kukomerera mukyala munnange
0: ddala
3: baviira ddala ku mulamwa. Okimanyi omukyala bw'anyiiga obunyizi olwa bbaawo okukomawo leete kimuleetera okwogera ebisongovu
0: na yugane vitali
3: iyo nanyizo msajja natuka no murangira bichi na murangira chino na murangira kati olukwe cha woku unji abada wayo fizi mubude hata andi kubutazi wayo mubude oku kakananga tachazuwe la yodara eche chigambo weche vira yu chirabe chilo uzabana bacho nienga mazima genyini nienga abana babi na yoro obusungu obwe tumbizo wabachara webanyiga bangu woku okureta na akuba wechigambo mbutufu bebuwa mumurete de ebizibu abararabami wali wababikora oroku vakumuramua abarufu na yocha kubari nga vira dara kumuramua bachara bebari bajenya abasajja kumuramua senga
1: chitofu
3: katugwo bachale nzera wingambira abachala ntugoboraga jaliro omusajja ne bamutwara amututte tagenda muku kuombia kubata yagara
0: akome chisi chenyine
3: okukakananga akasente kabadaleta
0: no musajja barabe nokea jyo mulaganga gobaleto story nacho ogezana ko yadde nagadde eri abawuli nga tachagalina
3: agenda tukeno wawunyobu wo rudde wo unyokala rumi katugwa bakwagaza kinguli ayongera ku miu miu rutuke eri bamubotuzi
0: emere wefumbira bimere mere
3: gwe wefumbira linga afumbira echi naba pakasite baba fumbire
0: ate no mwami na akomawo ne kulikayo na ale mati ali ku simu
3: abachisajja
0: natamtikula na kavera
3: kati olutuke eri abakazi bali eyo bayagaya gasenga banonya parking olujifuna ku bawu anonya gamba hangenda ku miu miu lanti okusigala nga ali wano na sigara ngo omuchara mweddizo webbali ngo womu makata kya mulaba ye fizo yo kutandika okubula
0: ate muchana atandika oku complaininga kala basajja twava wala kakati laba amazo kufuna ku sente tachanda ba notomanya tulusi ba mire musajja tu abadina ngo tanafuna mulala nenga obugubi bwatu de konga buyiti
3: senga bavudde wala naye kye kikugano okoza ku masuko musajja mwasuru abana bafuka muri mu masuko buliri buwunye
0: kibu nabwingira nga buwunye
3: kamana eru yagara mu abasura omwami asitukana bwabantu agyanaterogena iye yoreza olugoye guruuza nakubadde muvudde wala ono yose muntu umusajja najja ne yebakasawa biri namba vudde ku mulimu akoye tanna ya kantu hakumi uwo akakulya kyaguru oba kyamisana oli eyo kyefulukuta
0: tafudde na kumutegekera gamba abali babali bali ku TikTok
3: ali
0: ku Facebook ali kukegamba ali ku WhatsApp
3: baba bali mu kisenga kagoya kasoka ku mubiri nga kava dakachusa dakara omutima omusajja oguna anaguja woguna kugambo wange sembera wana nayo runa tukeri ku kya kubali yenali kiri abayetegesedda agena no mtu kakonga buli kimu kiri taratibu urugira anti no munange biki ya musajja yansura yakusura wo yina waburamu
0: katino kyali kwebyo eliyo nababira mukazanyo nga yali ku WhatsApp ali ku simu
3: eno musajja yefurukuta
1: bomaronsweke
3: nayo njagala mukama muko bagizoi
1: kora maronsweke
0: kora
1: hezo nsweke
0: kora hezo nsweke
1: na ye tewali yo kintu
3: kyasize eyi sawa bagizanyira
1: Rekera byonna byoinokola dawali lowoza kucholiko ebisale bisinga ndo kankubulie fa abasajja kyovula batugamba abasajja abaana bato engeje omuyisamu ng'omwana jagumira wuli n'ekizibu kyoyina ekizibu kyayina ekisookera ddala kirizagaana bw'onoolabira omusajja oyo amazima ga Katonda bonora biro musajja bulungi najja guma
0: sajja bagala ke
1: naye kizibu omusajja vwa mu tawuni olusi bakubye nempi ku mulimu bakuvumye vumye akasente okalese olese ebyokulya obyetedde mu kaveera obyetedde mu nsawo omusajja nasigala ali ku TikTok takulamusiza takulisizayo takujikude noyingira mu nyumba nononya wono oteeka ebintu ebyo newe agende wa neighbor oli gotogeddeko nga mwaliza na kaluru wenange munage sanzukula munana mchukula nebirana
0: je na pateji nabaddeko navudde sazade musanvu
1: tuide kama manza
0: kati mutabanyi wanga avuga na gamba tuina omwami kutuwa sinika nyo nga sinika chigali atunda fruits chukango lulwadde waka
1: isawa musanvu
0: naga omusajja oyo omulaba akera nyo nagenda nasubula ebibala nakola ki
2: nabira
0: kukubo natandiko na parking abali natandiko okutunda naga makalira bakati sawa zino lwanyuka kati okukola ki
2: okudawa
0: nemuga makati no yomulaba katonda musasiri ambiyambe yafuna omuchalo omuntu mulamu omuchalo ataina bujja wa kisiru nesenga kati oyagwa ku mukazi ayina obujja obwe kisiru na ingiro musanvu ekigere kyo abanga takitusa wakanga ina wakisuza nagenda bugenzi omuchara inza nogaro kumugulira demba malaya bojo badde msaje mu manyira samsavu ngoliyo ko kujja onkonko na nyini nti kugulire
2: sija kugulira
0: bananga abachara omanyi si kirungi omusajja okumutu siza mukumuyombesa kubanga bambi baita mbugu bibunji
2: nyo
0: yeso olachi mura bantu abasajja tibawangala basse mwandu batono bana mwandu banji
2: chitofu
0: kubanga a sente zizo kwa zambuze kumacha nageza ko kuzino nyobude nebuziba nakoma ngo obude bwise naye chano nyasere kubanga atula mungala banyane zateka kukabizale ka kameza ngate ziliwo
2: kalino yo we kigali chimanye nti abaste kanso bana amusanga namuziga bajja jitwala ne kigali okimanya
0: naye kenyine okumutwalira ko twabagana doctor ku street ku street okola kochi
2: nenge omuchala tamuna musiza tamwaniliza
0: wanji
3: ne kojja muna baba chala abo
2: babinyo
3: tebamanyi kusasira bana baba nabo baba sabo kama robo kamazi na ye kati nzengena nenda ba wali wabalenzi bana bavuga boda boda tubamanyi nti benzi barungi na ye eriya abamu ababera ku mulimu ngataze ku bwenzi
2: kitofu
3: sente na asibe misana ngazaganya olunso omukyala wakayi nabi yamusabye tebinabata nababimuwa nabera ku kubo empewo ne mufuwa abamu nosanga nga yebase ku pichi ngali mu kasera kazibu nnyo na yo lukwate kubo okuddayo bwati amazimu omukyala namutandikirawo nasojja navuma nawe mula nakola ki newebuza omusajja anajjawo amaanyi ganakugamba nti owange tunule eno
0: amazima
3: nga amazimu muvuma asibye kukuba akoye atuuka wakaseba babami yeyenoonyeza otuzo otwoko naabo okulya waka babivaako nkubuulira amazima
0: abambagala n'okubajjulira emmere kubanga akomye obudde nga buyise
3: abasajja abalala lutuuka nga ayina emmotoka amenya muto nga yeebaka mu mmotoka
0: ye naye nga ky'ovuulaba nti abakyala bedda baafumbanga kubanga omwami ayinza okuba nga bambi aluddeyo oluusi ngaeri alina gwe yamusuubiza okumuwa akasente oluusi alina bye yamukolera kaakati najja mugamba nti agenda wakaninda saawa emu nja kuba ntuuse namulira saawa emu saawa bbiri saawa ssatu saawa nnya takomawo kati nga ne musajja tu naye afumitirizaamu akinamugasa ki okwanguyiriza okudda waka nga talina zakameza zagenda kulekawo naga akantule ninde omusajja ono obuli anakwatulwamu ensonyi naaba nga obudde buyise nga mulirira ekiseera kiwanvu nampaka sente kaakati ate gwe omukyala n'akomawo n'olyoka otukira mu kuvuma omusajja
3: nkimanyi nti kiviirako omusajja okuwasa omukazi omulala anoonye waafunira obuweerero abakyala baleetera abaami okuwasa namba bbiri afuna obuweerero naye ng'ono omukyala mukulu yamumalako emirembe anoonya agenda wagenda otuuka bamuwe kutuzaanaabe bamuddaabirizeeko bamukuliseeyokko bamuleetera obwagazi bw'abadde tayina asibye yayiriba ku kkubo abakyala baabivaako bali byabwe ate abaafuna essimu zimuseereza baafuuka ekizibu
2: naye ate wakitegedde nti bwamanya nti yafunyeeyo omulala atandika okutabuka ate olutabuka olwokubiri ofuna ky'omukazi omulanze nagaana tolina kumufuna nze siziwakomuti
3: ebimu byamulema okukola byamulema
0: bananga ensooka okwebaza bakasoma affe abalungi abajja ne mumpagira ne mugula eddagala bananga mwebale nnyo mwebali eddala ate ne muleeta n'abalwadde abalala bananga nze ndi musimu nnyo mwebale nnyo mwebali eddala njogera kubajjukiza nti tuyina branch e Kayunga ku Church Road opposite Club Umbrella ne tubeera nga tulina nakifuma omunakifuma omukadde obanga agenda mu kigoodi oba mu kiyembe naye nga mu kiyembe yenyininyini awe tuli ekizimbe kyebigaba kalina edduuka erisembereyo ddala ne tubeera nga tulina emukono mu taxi park awo okulira na kalina eriko poliisi awo nawo mujja kuba mutufuna bulungi nnyo ne tubeera nga tulina ebwayise ku bitaala awali emmotoka we zipaakingi ziva kawempe baganjuka kagoma wezipanga ekizimbe kye kitunudde mu kyennyini kinamu olukubo edda kyatunda batunyanga wengoye ku bigaali kinamu olukubo yingira mu lukubo omunda ojja kubanga otufuna bulungi nnyo ne tubeera nga tulina branch ekibogerwa mata erwa mata tuli opposite ne ekyuma ekyuma ekikadde abangamba bakyuma baddeyali oba ekikadde awo wenyinyiri we tutunudde mujja kubanga tufuna bulungi nnyo ekipande twakigalamizaawo nga ku dduuka ku lubalaza kubanga oluguudo bakyamala okulumaliriza kyoka ekitulabe ewaawe tugenda okuteeka ekipande ekyo ne tubeera nga tulina emubende tuli mu kibaati mbende tuli mu kibaati ojja kubanga ku kizimbe kya Pasita Kisakye ne tubeera nga tulina eziroobwe eziroobwe tuliraanye omulyango oguyingira mu katale era okuliraana bucca mujja kubanga mutufuna bulungi nnyo ne tubeera nga tulina ew'obulenzi tuli kukizimba ky'omugezi mama Meya Tito okuliraana akatimba ka Adra ne tubeera nga tulina eluweero eluweero tuli opposite ne Equity Bank naye tugamba nti mukwano jagula eddagala lya kabotongo omwami eyenyuma mu saizi jagufuna eddagala lya saizi osobole okubeera nga bambi naawe oli ebintu n'owoomerwa ne tubeera nga tulina abalwadde b'emisujja abalwadde ba ulcers abalwadde ba pressure abaami abalina prostate bwobanga omukyala obadde olumizibwa mu lubuto obanga olumizibwa mu nseke obadde ovaamu embuto obadde olumizibwa nga ogeze mu nsonga z'ekyala nali kyobadde ozalabananga bafa mukwala tulina eddagala eryoza mu lubuto neritalekamu kirwadde kyonna nolwekyo tulinayo enkumbi obitambala obulungi ennyo bwe tutunda netuba nga tulinayo obutiiti tulinayo ebyokwewunda by'abakyala ebisanyusa abaami baffe nolwekyo bwotuukawo jangu onyonyole bulungi ensonga zo tusobole okubeera nga tukujjanjaba nolwekyo twebaza nesikwebaza yenna nti mwebala okubeera abawagisa abalungi abakyala batalina apetaiti abakyala bannabukalu omwami nga gwa maanyi tolina olyawo yegeyege oli kipiirapiira mukwano jangu okole ki jangu ofune eddagala nga tetunaba kugenda ku nsonga y'ekisenge kamala okuba omuzaamuko katono n'oluvannyuma oba tulina okukwata essimu nga bbiri ezikwatagana n'omulamwa guno n'oluvannyuma tusobole okubeera

0: Ochari kuchenda mumusanvu akasirisa satu FM mwe fe Radio Simba empologoma eno gye dembe onakulwa lero lero bobo manyinti gwoli mukubi wa lulango olunakulwa lero nkwegayiride totawana kuba simu bambi tulina abantu abapya banji nyo bagezaako kuba simu nene baba nga tebayitamu nolwekyo mbadde nsaba olunakulwa lero programu yolwa lero tuwa omukisa ku bantu abapya bwono okuba nga nkumanyi nti gwoli mukubi wa lulango ojja kunsonyiwa nja kujja kutonyiiga nsaba tukiriziganye olwaleero oyoseeko nga tokubye essimu tufuneko muulyeko ne ku bantu abapya kubanga tubasubwa nnyo mwe mumubeera ku ssimu okulwokubanga mumuzimanyi okuzinyiga bambi bo mubalemesa okukola ki okuyitamu nolwekyo mbasaba bw'omanya nti oli mukubi wa lulango olunaku lw'olwaleero bambi tokuba ssimu saagala munyiige naye mbeegayiridde tuwe ku mukisa abantu abapya nabo basobole okubeera nga bateesaako
1: mungu kakugumye bw'oba wayiseemu wedde
0: simba hello
2: senga
0: wangi
2: atumiddeko nnyo
0: ani ono
2: mbisa yali kitimbwa
1: kale
2: kujja
1: wangi taata w'abaana
2: taata w'abaana mwe bali kuweereza ggwanga
1: naye bali kuwuliriza mukulu
2: agamba atya omunyarwanda
1: waali wano
3: omunyarwanda yateredde
2: dda nanyini kigambo
3: nnyabo
2: nnyabo tenga mutukoze bulungi nnyo ddala
1: esebo

0: teka mumbira nokuulira essanyu wabanno nga yagenda ko eri ewa mukyala Waters ajja kukamaloko kamazi nga wuli obunyonyoko ennyonyogeze ziri ezaaki ezessanyu naawe nga lozo zennyini owulira nga kwongera amaanyi n'amasanyu okufuna amaanyi gw'omwami ogenda mu maaso ku mulimu naye abantu baffe abasajja abasinga obungi ate amayinza gamba ono yesijja eddogo mu kiwato abalayinza nobuyita eddogo mu kiwato kubajjukira senga
1: kati abasajja naddala abasajja bano abamanyi okubeera kuzalakuza ku bassawo
0: beeronda
1: ne bawoza nze saagala mukazi yambadde butiiti saagala mukazi we tubanga tumaliriza saagala byakunsiimuula bawoza kubanga enkumbi baziteekamu eddagala biki ne bwana azitaddemu eddagala abatata akuloga kukwagala mwongere okwagalana naye ng'ate era si buli muntu nti ateekamu eddagala nedda kuba kakati fwengaffe abamanyi nti Mukama Katonda yakuleetera omuntu oyo nga tomaze kgenda kumunoonyeza ku ndagu era yajja okukuuma mukwano gwammwe tekikwetagisa gamba nti ate mala okuloga omusajja ate alyoka anjagala ennyo no okuloga enkwata gy'okwatamu omusajja laavu gy'omulaga keya gy'omulaga otoli muyombiyombi omwami omanyi okumuddaabiriza omusajja aba ayongera kukwagala tekikwetagisa nakumuwa ddagala
0: yenyweza omukwano senga n'ebirungo abakyali bakyateekamu birungo nkubuulira senga abantu bamanyi nakunyimba
1: kati ebyo byonna ebirungo nga bikyali awo kubanga omuntu nga tebunaana kutandika ku bya birungo oba olina okusooka okwetegeka n'obeera n'enkumbi
0: kituufu
1: n'omanya nti bwona oba nga omaze okwegatta ne muno muno olina okumulongoosa naye ennaku zino kojja abakazi abamu tebagula nkumbi ate nga wasenga buli branchi enkumbi ezo gyezi naye olinako satipi
0: senga lindako senga nkwegayiridde nyonyola abantu enkumbi omusajja omukyala ajja kujjayo enkumbi erima giteekewano
1: ekyo sooka okireke nina gwe bansindikira ewange okumusomesa bwe nagenda okwongera ku kyenkumbi naye kaabula katanziseeseko nga ebibuuzo byabuuza nga mmaze okusomesa ku nkumbi nga ye alabira ddala nti njogera ku nkumbi
0: erima mu nnimiro
1: enkumbi

0: kubera nti bobango simula omwami oyino kubera nti bomalo kumusimula oyino kumunyiganyiga mu kuvya daleno wansi pake no waguru ku mutwe no simula amazago galime kusigala mu bumusigala mu makati ga go mutako uyo wanga bega sigala makati omo Yesu achi gavayo mwembanga muri obanga musula wamu obuliri busigalanga botonye tonyeka amazago kale no lecho enkumbi abachabule kila ukosa tipi. Oh. Tipi zina kwa mla trini uka. Mm. Aba mmo kwa paper towel. Uloku banga toinaga na simu. Uloku banga toinaga gana yoza bugo yobo. Na yomu saji anakuwate chitiibwa. Anakuwate birungi. Ngawe muma labu ye muti. Nga tomu kuatako. Kubanga eliyo no mulala go babuga amanti bulopo gende wa boyfriend wo oyino gani enkumbi bo tukango siteke emitwe etwe mukazi wa tulabo ya genda nganga yol tukanga sumulesa weyenga azijamu nga ziteke mitu itu nga baza nya kaza nyo omwambi wakabaliliza alino mchala kumusimula ko omwambi katala wa mchala chakula chi atia mula yenga azijasade mitu itu kati nga mambi ya mugamba ya kuma kuziteka mitu itu nika tambuli denko sayazo
1: siku zijazo kwa zesa
0: okay. Elolu ama lizanga tusizo kudayo nga jevulu nye kumbize nga teka mchi Mwusawo, neze ngambo yali fala nyo. Kubanga, katiziwa zikugasacho kujana zuno ziteke mitu etwe, ate nomala na ukulachi, nozize nga tazukose mulimu gwazo.
2: Echi gambe shu alita chuhuli langa koo.
0: Muna nge mulimu bambi bafala.
2: Nye mula basenga.
0: Bafala teba gwayo.
2: Senga, omulembe guno gwaba somieko. Abantu be unziza na dalaba na bobu wala. Beunzi zebio babi yita biyachikade ebio biyachikade bama nyida kugira ne mugenda ne bagena mchinabiru nukwe ilama zibi kwa zibi tia buwa mezanga wakoma umbudiri kwe simula kuda umbudiri
0: kakati ndoza
2: biyachikade
0: nenga ate buwa uze biyachikade Yesu ngaruwa jikati abasajja beyo nila nyaba chala abakuze kubanga beba tegera ulichimucho na ate yebwa abatuuka nti sawa ya kwegatta abeera siriya sibirozo ebyo byabenda bibeerawo n'ogera obuli ebibozibozi by'abaana abawala nti zakati nga ze ziraawo nti nyaniriza omusajja nga nzizira mu kukolo by'amaloboozi nze mba ndowooza ssente era muli omutu wange nga kugamba guli nawe girotera omale nze ompe ssente zange ssente zesiza okuleeta obuzibu kati olw'okuba kati gye omukyala omukulu ye aba ayagala mukwano yensobolaki munne amuwa obudde n'amukolera buli kimu kyonna kyonna kyeyakola ki ekyalibadde kimusanyusa naye bano abaana abawala bo baweweza ffe obwo budde tetubulina ffe bo yagala akabala amale akuwewera essente zo otambule ogende
1: senga niye abantu abakimanyi nti akazanyako ddagala era kitundu ku bulamu kaabe musajja kaabe mukyala era omukyala nga aludde okulya kazanyako nakota aba musongu wavubi munyalwana soka tubulira bibeera bitya kubanga aba mukambwe tayogerwako naate bwakalidde embeera nekyukirawo naye amazima ga katonda ateeka ebintu mukantu
0: baneeko kagendera kuba nebwobuuza nti biwooma bitya tewali ayinza kunyonyola mpooma yaabyo
1: n'okwegendeza nti bwokageragenda ki keeki yamadala keeki ya basideekiki
2: nedda kojja naawe
1: abantu sibagala bukeeki
2: nakikugerageranya kwoyinza kuleeta mu kigambo kyakwegatta
1: okugerageranya
2: buwoomi bwako amazima ga katonda kino nkibabuulira enkya n'eggulo oba wavudde dda mu nsi eno ng'oyina ensi gy'olimu y'ensonga lwaki ebintu bye twekola eyo birala nnyo byanjawulo mu nnyo era senga ovaayo kojja n'obinvuma oba n'obinnangira oba mubi nnyo kuba ffenna tuba twamense kyekimu
0: ate nze omanyi kyenneewuunya ku bintu ebyo bagamba bwemba nga mwebase mu nsiko nga mwekola ebintu ebyo nti okimanyi nti n'omusota tegusobola kubabojja
1: gubatia muli kumwekeja muli
0: nti bunaga tegusobola kubabojja
1: muli basezise
0: neita munga tena chokula beka tegukubojja
2: banna
0: omuyano n'omugezi
2: wanje
0: kakati nga tumaze kunyonyola ku nsonga y'obutiiti ne kumbi abantu abasuubiza okubasomesa ku sitayiri ez'enjawulo abantu abasubiza omuntu wabanga tebanaba kwegatta ateekeddwa kusooka kukola atya ajje abuukire mubuukire nandiki ayina ekwata gy'ayina okuteeka okusooka okumukwatamu.

0: soro kuyanga mteka mumudu agende kwe gama mune atukua kubela antipata anika akazanyu ngabambi nga mune ya chamuseda ya chitu wagara kati kubo tandikira
1: senga ndabe no jendi na ukoja
2: tukulengera
1: kuntabula
2: tukulengera sinise
1: nze musawe yontabuka ndi muzibu nnyo sagala bintu bya kunchankaranya
2: wanji
1: ani goveri no megange nte murufula
2: wanji
1: nina ebintu bye ebyamenyo okukola urunsa abamu byatukubye miggu netegeka bulungi nnyo na kyabyo kuzange nenzi gumiza nenzi sibensekese zange zinyene goveri ogaba tokano jo ojja mu kibokisa kyo kisure eryo nyingire buyingizi Unu mpana kodi Ntuwebalo mulimu gwe wakola Yari ruda wabana ya chari yo
0: Atenga nazi kuno Omusige biyasanga ngo omuchara ya chari lesiko Ngatibana na kutanika kukula kazanyo Yamua nga chilabo Ngakwata Musa wanamua ya kantu
1: Isebe tubiriri deko senti Ezitagambika
0: Yesu ngalwa chula bati Ukukwebaza
1: Ukukwebaza Unu mulimu gwe wakola Na yaba akati mbubia chikade, omulembe gwagwako biruma, no sangu umwana ngaringa, ogunya nyoveri no ogwamu bugwi. Toyina wotandikira kuyingi, chovula batebamanyi kwaniriza bami, kisanyi sokulaba.
0: Bawuza bia
1: chikade. Nti umwami bwo omwaniriza. Oba musajja akuba kodi no omwaniriza.
0: Olotali ko kumuteekateeka.
1: Okumuteekateeka. Okuyingira sebo kate niziba mu mulyango abayi nokubanga omutegeka okuyingira mu kateni
0: atengo mukazi yali wadasana nokugamba kati yingira bokonko naze nokusukugamba ati yingira
1: naye omusajja agenda kuyingira wa ekibyango tekiri mu kateni kiri awe kicyo kitunurange tangaye magombe kakati oragenda tandikira wa senga njagala nkubulira ebigambo bino teri kintu kinyuma mbula mu buno nga musajja kukwata ku bitundu by'ebyomubiri ebyenjawulo buli muntu alina ekitundu kye kimuzirisa nze nina ekitundu ekinzirisa nzirika nze
2: abantu
0: bakwitugambe
2: teko abantu bakiwulire
0: kitundu kye kikugizirisa kwegawone n'ogwawo n'obeera n'okutegeera tokyategeera
2: nagwamu n'omusaayi bannange walalala
1: Uyino kubako n'ebitundu buli muntu omuntu ogoli naye uyino kubako party kijjo omukwatako ne mukyankalanya oli ayinza okwagala okumununa kumumwa oli ayinza okwagala ebbeere omulala ayinza okwagala okumusikako ekyo omusikazi ne kimukyankalanya ne kimujjako ogenda otambuza bw'otyo omukono mu bitundu nga ayina ekitundu kye yeesunze okukwatako w'okikwatirako ye aba yalowoozezza bulowooza nti bw'atuukira ano nze mbi byange biba biwedde kati buli muntu ayina paati tuyige okuyiga oba abaami muyige bakyala bammwe kiki ekimujjako okumufunamu ky'oyagala bagabaga omukazi mukalu tabaamu tuzi ebiseera ebisinga obole mireduwa nukumani
0: mbano musajja tamanyi wawaina kumukwata awali amazi
2: katu mbambenga na musajja fala
0: mbano musajja fala banji ya patachimanyi
1: jebali haba sajja fala nga bizibu oru yingira wate na kubwa kaka bugumu nga gweri ayiri itila mpaka kumacha kati omukazi kati bwabanze nensigalanga nesike mvidi bwenti nempiranga nswakide anti olugaga nsigaddemu kakati olu bannange njagala obabulira ebigambo bino tuyige okukwata ku bitundu byabannaffe nti omuyose ku bbeere ekyo kimujjako omukute ku bamanyabo
2: Ayiwe
1: ojja kuwulira omuntu bw'ati omubiri ojja kuwulira eddoboozi bwe lifanga omutuusiza mu nsi endala ojja kutuuka okumuyingira nga wamenye dda mu jjenjekalu naye gwe nova eriyo abasajja nga tamanyi mukazi we bwe yakula wansi
2: kituufu
1: tamusikwatangako mu kitundu kye wansi tamanyi oba yasika

0: Uyo muntu
1: kati nkubulire
0: abantu abo bayina kuba batya banangi
1: bebuza amagezi
0: bebuza
1: bwebuza amagezi abalala tebagala kuyiga beba befuna ntino byakikadde
0: tiyabi manyi
1: nkubulira amazima amaloboza genja ulo mukitanda gayina vibe jigaleta umusajja omuwana kuno mugamba kubigamba ebyenja ulo naye nobanga ayita munnali kumulirana eri umusajja akulimu umusajja nakubera kanga bomuyombesa bomujukiza byakuma boyomba bikoze biti abahe uzina bikino ndabo uri kugundi mwara wagundi bangamba gwo muri ko umusajja ari nawe uri nawuza waki
0: munyiza nyine
1: ari nawe tusobora kusengeka yobugambo umunyumize ko ngabwali mukwate ko kubera abasajja bagala nyo bakwata kubere okubanga amunyonyogera
2: musigambi abasajja ne wabanga yaddenga mulinga awulira nti amanyi gabanga gakendera kati gwoyina okumuyigana omanya nti owe wange ye ayina enyanyogeze ku mabeere era bwe mpulira nti yatandisa okubanga agakenderamu gwekwata ku mabeere olabe bwagenda okuwanga
1: aya kiringo abakyala muyiga abasajja kiringo omusajja omukwata omutaka kojja n'omukwata bwoti n'oyonkoba n'onuuna omusajja ono ku musuwa guno ogwema oyo musajja oba omumaze
0: wangi
1: atema n'omulanga naye nga sigwa mu bubi omunuuneko bulungi naye abakyala temwagala kunuuna ku babba abamwe munnange omutaka oyanyuma omukwatako mu kibatu bwoti n'omusamukamwa kyusa ku musuwa guno ogw'emabega eno omusuwa guno kojja gukolera ddala bubi abakya abasajja ebintu ebyo ebimu birina okuyigibwa tubagamba gwe nosta kati bali eyo bagamba mbuno simanyi bikoze bitya tuli
0: meya kalungi obiyize ebintu ebyo era gwe yingini yafire bonge yotayafani ensonga ozitegete mujja kuddamuuza muli mu factory naye nga kale mutegama tugende mu maaso
1: munendemugezi mukazi ne bamubeerako nga bwasinda alinga ekyowologoma tekitegeerekeka tuwebuza eri eddoboozi lyawa omusajja yeetaaga ku ddoboozi erinyuma okuwulira eddoboozi ekkakamu eririmu ku bigambo yenga weebale nnyo dirunga oli bulala dirungu w'omukamara diruwalidde kyeyo gy'osiibye wulira mubuulire ku bigambo ebimuzaamu ku maanyi so si kumumalamu era kakati yerere n'oyumba oyombera ku musajja ng'akulimu omusajja bamuyombesa ng'akulimu ajja kugwa eri nga tonamala gajja kuluma mpaka bonoogenda mu banneyiba anti byebasobola biwasobulura makate gaba gafa
2: katuli yona kya tugamba
3: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ingini ya alaykum salamu wa rahmatullahi
3: wa barakatuh hayati mazima na wa tulimbie kare to tulimbie we wawo na ye dada dada msajyo tansi oke dekola mirimu ngomchala da kutikitoko na wa msajyo mba kuisiza wa amasi
0: babikola
3: mtanzi sa nyingi de facto lego kama buno roo kwa atesimu mungalo dete gweri wazi
0: hey
3: umusajjo uleke nawe
2: hati ya wakazi ya wagwangu chitetime
3: mbata kasimu kwa mungalo ngomwami ya nyingi de facto lego
0: hey
3: kwa umusajjo ya basa ana wasenga kwenda kufuna kudagala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa barakatuh.
3: Balamusizanye no munalwando mugezi. Banange mwe balokutuweleza.
0: Amina.
3: Ngenze ko kunsonga ya bachala abaguza mwami ya surao. Banange kintu chuturu chichijere chija. Omusajja nabera mu ne muchala we. Natu umusajja omwami natuka mu mbeera eyokunyigirizibwa. Mubutufu msajja nanyigirizibwe banga nibadde nnyo naye ng'embeera mukabya nakamba mukama Katonda ono nampaka sente nampa ku sente zino nenfuna bwe neesegulamu bwe nti omukyalo ono mukubako omukyalo mukubako mujjawe nabeera awo nasirika alla na mwatalira nguzo omwo namusasula namusimba ensimbi kati olumusimba ensimbi okusaba kwe kwenyini kuyasaba kukama addukirawo misinde agenda afuna wafunye ngafunayo mulungi we gwasubira okumwozayo zennaku natandika kumwoza yoza naku nga baba wa

0: kamburiri amazima gakatonda muguru musajjo musuwa guba gwamwerezedda kino kyenkubuli
1: ngobedda kwesunga no kwesunga
0: ngobedda kwesunga muchara bo wona birango musuwa gumwereze mubake mukwateko mu matu mukisenge ko munune ko mukutu
2: abamu matu banona mbono nyi abalaba fuwa mukka
0: naye mukwate ko mukutu tambuza boti akalimo benga ayingiryo musajjo geno kulanga yesika mu bwati mutambuza jukiro omuntu oyo banaye tusaba abantu side ne side obengo side ne side obera ngo tukura aba yanabye nga atukura nga toyina womwe kokora tambuza olulimi abasajja olulimi ruba kuyisiza ddala bulala nnyo mutambuza ko olulimi nojja boti n'omuveeno n'olutambuza olulimi olw'omuyina n'otuuka ku bbeere n'olemera okwo ku bbeere amazima ga Katonda muggulu omusajja batakyasobola nakutunula byayina tunula ngamba gwe omukyala gwali mukuteekateeka munno mumanyi nti mwabaagala ennyo okubateekateeka nabo baagala
1: bakimanyi nti fe abasajja fe tuteekateeka abakyala atakimanyi nti naye asobola okuteekateeka omuki omwami
0: bakola bisaidi ne saidi teri etayagala kulya bulungi
1: kituufu
0: mutambuzeeko olulimi tuuka ku bbeere tambula tuuka ku nywanto ye mutambuze olulimi tuuka ku nywanto ye tuuka mu kundi demerako mu kundi obo kirira bwote wansiwe kundi ogena okulaba ngo musajja atandika okwesika atandika okwekola ebitaliyo kakati mutambuze kwata ku musajja kwata ku musajja mubake muyise ko olulimi banga agenda okumuteeka mukamwa banga agenda omuteeka mukamwa buuka abuukemu umukwata omubake yingiza mukamwa jayo kwata ogisaba kojja tukwata ene emabega emabega eno waliyo omusuwa omusuwa ogwo gwa bulabe nnyo ku basajja oba oyagala okumulyako ebintu obimumaleko kwata ku musuwa guli ogunuune obenga guggumizaako ojja kulaba nga yenna alinga eyesika alinga ayagala okufa ogambe mamuna ayagala kunfiira mu ngalo naye olaba ebidde bino ebyo ebidde nno munnange
1: ombagiyita na mipiira
0: ebyo ebidde babinuunibwa ssebo naye abasajja birina okuba nga obinaaba nebitukula bambi birina ekisu kye biwunya omanyi birabika bubi nga nyabo ebidde birabika bubi ebyo naye njagala nkubuulire wakati mu mukwano buli kimu kisoboka
1: kituufu
0: binuune bikwate ogendagenda mu sekisa enyuma ogendagenda mu kikolwa nga munyumirwa mwenna omusajja agenda kuzina ng'owulira toyagala akuveeko ng'owulira obulamu butambula tandika okole ebiriyo yogera ku maloboozi aganyuma okuwulira omusajja muyite ku bigambo ebipya so si biri bye wamanyiira
1: tata Moses tata
0: wire abimanyiye tata wire kati ebyo ebigambo bikomye eyo wano nsi gye tuli mu ndala nnyo bannange ebintu byakumeeka ky'ova olaba ebintu ebyo bisigala eno tebisobola kuvaayo kudda mu public
1: ate nno babikola bannange waliwo ebintu ebisinga otuluma nze waliwo ebintu ebisinga okutuma omunyalanda omugezi ekisookera ddala ebyonna tuba tukozesa mukwano ebisala byobeera ng'olina mukwano gwo byonna bye musobola okukola nga mwagalana ne bwe bansobi mugamba kasa tuli mu kunyumirwa naye oli agenda n'alikoodinga munne we mwekeja ne
0: muddeeneemukolaki
1: baba akyawagana mu katono nnyo bwe kati ate naaweereza omuntu ogu omuntu oyo natandika okasukira bonna buli ku mutimbagano gwaliko kuliko groups ez'enjawulo naziteekayo naye njagala nkubuulire abatuwuliriza omukwano gwammwe ogw'ababiri bwe mukutandika okuguteeka mu bantu buli muntu naakulaba endabikayo entunula yenfaananayo buli akutunulako bwati wadde ng'oyambadde esuuti ye akutunulya nga ali obute nga bye yalaba ebibyo ng'oli bute
0: kiringa kojja omuntu okwekyawa n'omuntu nga mweyagala nga mwekola buli kimu ekyo ekintu mubeera mwatuuka wala buli bw'omusanga oba bwakusanga buli muntu aba amanyi ekikwata ku munne
1: weebale nnyo
0: kati byebyo ntagera na kutunulira ngalaba kiri kye yalaba kiri ngono go sanga nga yakwambula buli kimu mwache ekola mwepe era bwo musana era njagalo gamba abachara nti omusajja nga wamwagala kone mwawukana muwe kitiwe kicyasinzo genda waguru Taba kumanyi nnyo muba mwesuubiza ensi n'eggulu muba mwekola ebintu omanyi bwe tubeerambise twekola ebintu bingi nnyo
1: byotasobola na kujjukira ebimu
0: nze bimu bannange mundeke nzambeera wazibu nnyo ebimu mbasibijjukira kubanga bannange mbabulala nnyo omusajja ayinza okukwatako bw'ati n'alusika n'ogamba wulira bwammalamu obulumi bwe nasanga eri mu nsiko nga nzisika Nogamba kakati oyo nze mba nkyabijjukira ebimu bannange biba byeno onyiga zibire ekyama ekyo buli muntu bwasalawo okwogera ebya munne biba bingi nnyo by'osobola okwogera ku munno
1: ate nno mu bikola no ng'ebisibi okusaagirira akadde katandika okutambula myezi ebiri mwaka gumu omwaka ennaku zino gwe bategunaana kuwera kukupulisiza ez'enjawulo eziri ku WhatsApp ku TikTok ku YouTube ku biki n'ebirala nga batandise dda okutambula kagenda okutuuka okutuukako maama nga bakalabye enkumuliitu nga buli akutunula batagamba yoono yoono
0: tandika kulaba kusonga mu mimwa
1: nejjukira mwe mwakola ebintu ebyo mwali mukwano ng'olina abaana bo oba ne b'osuubira okuzaala omwana oyinza okuba olina abaana baali bato ne batandika okukula abaana bakula bafuna bakamwana bafuna abaami baabwe bazaala abaana be bazzukulu bo bagwa ku bintu TikTok kuba kati n'abaana abato amazima omwana emyezi musanvu omwaka omusanga ka TikTok ng'aseereza bw'ati wadde tamanyi nga kusoma na cooperatinga nagenda nakutumira bw'ati nagana nange kanseereze n'abikola TikTok n'abikola Facebook n'abikola biki n'abanga asobola okuseereza ezi kimugaana kulaba feesi ya jjajja n'atagamba oyo jjajja wuno naye nga jjajja aliki bute
0: n'ekirala kojja ne bakadde baffe abakyabayina nti ebintu ebyo baba babiraba kitaawo ng'atuula ku ssimu ng'alaba ebintu ebyo maama wo ng'enkyo jjo muleetera sukaali oba ng'omugulire kooti taata wo kw'ebyo ebintu bye yalabye nti si kya bugonjofu kale tukivumirira abakola ekintu ekyo naye wakwati mu mukwano twesuubiza bingi twekola ebintu bingi twenuuna wansi ebitundu byaffe buli muntu n'anuuna ekya munne kati waliwo omuntu nga ye mukyala bwoba tomugudde ebbakuli bannange obanga atalina kyogenda mu
1: era talina kyayinza kunyumirwa yagamba tewali mulimu gwakoleddwa
0: tewali guba gwakoleddwa omusajja akunuuna n'owulira nga ndiruddawa
1: kali no watya nno nga alikodinga nuna bwa alikodinga bwamwana akasuula ye ati abaana baffe babeera mu masomero ennaku zino okusoma kwaleero kwakyuse nnyo kubeera wali kompyuta wabeera wali laputoopu omwana aba asafinga bwati kyakyakyakya sakinga sakinga ng'agwa ku taata tebatawanamuvuma kirala kyonna bagamba jangu olabe taata wa gundi kubanga ebintu bya social media bilalusa bitabula omwana bibinza n'omulemesa okusoma n'okuperforminga obulungi ngalaba taata ali bute
0: batandika
1: nebamulangira abalala bagezi ng'akiika akadawunoldinga akadde ku ssimu ye akaweereza abalala ku mwana nga tonnaba kulowooza ebyonna okwerikoodinga osobola obikola naye weebuuze bwe nkola kino ekintu kino kiki ekiddako omwana nga singa banaagwa ku kintu kino omuka mwana oba mutabani wange agenda okuwasa muwala wange bw'anaagwa ku kino kiki ekiddako basibo ne bannyabo omukwano mulungi naye ebimu bisigale nga bagamba nti ebibeera muzaaliro bisigala wa muzaaliro n'ebibeera eno mukazannyo bisigale mukazannyo kubanga amazima ga katonda mulimu n'abalikodinga bannaabo amaloboozi n'agasuulayo n'agasuulayo nagaba bannange nti ensi eddoboozi yagundi lyagundi eryo nero lyagundi bannange bassebo ne bannyabo tukkirize tugaane buli muntu alina omukwano gw'engeri gyaguzannyamu naye kyandibadde kirungi oli n'akuumira ebyama bye n'akuumira ebyama n'ebyama bya munne kyekiga kati abakazi anyumya ku musajja we gwamaze naye emyaka abiri amuzaddemu n'abaana mukaga sajja ali mu lujjanu oli musiru tamala ako oli bwoti na bwoti
2: katuli ono kyagamba
3: senga ne kojja mwebale kusomesa gwanga mwebale natuletera omunyalwanda omugezi oyo
1: mpulira tabe
3: nawe ako kyagattako
1: esabu
3: Sengo no bose ya mulago mkwano gwange beni mu America ngambi na ye kwa aliaba ulirizwa abagala nyo nesenga bachala wafe mbabuli lile kusonga yobu yonjo sengo buyonjo na buba na ye bubu za obuchafu buza pata iti omchala numu sanga waka obuliri bwe bwasibe bwe buli akunkumulako mugenda kwebaka nalyo kakunkumulako omusenyu ettaka oluusi mulinawo ku mwana oba yamusibizamu omusulo gwonna gubunya obuliri otuuka ku ye yennyini naye nga yennyini tasikiriza lwaki we mba mugenda okutambula nemwepepeta nemwezigula obusige nemubusala nemujjayo obugoye obulungi nemutambula mba mwekolera ko baani nawo lunaku lumu nkomewa waka nga weekozeeko nga tulina gy'olaga kusange omaliriza emirimu gyo bulungi otudde wali wenebe emulina engeri gye mupikamu ebbeeri nemulyambaza akaleega nemubanga abayisizeeko
0: nange
3: nga ndaba ekintu ekipya feeling zitandikirewo okulinnya negwe nkusanze mu lutisaati lwe wayolezaamu engoye luna lwa mabeere gwe tulisaamu kaleega olw'okuba wazaala
0: bere erimuliteenukukona
3: erimu litunudde erigonna gakonta na bukontanyi tutuuka okugenda okwebaka munaabye wadde okweyisaako kukawoowo bakkazigo banaye obuyonjo kintu kikulu senga nze kankubuulire ku bintu ebitubuza n'amaanyi
0: nafunakyakubalibutubuza
3: amaanyi senga
1: mugambe
3: ku bakazi babeereku abayonjo banaye akagoye ne bwoba oyinakamu osobola okukoza ebimpali nosanga mpala azozayozoza lwayagadde
1: azituuma
3: awo n'ajjamu eno n'asuula walire zonna
1: naziddamu
3: mukapaketi abamu nno bafuka ne mu nju emisana nsanga akalobo ke yafuseemu
0: kaliyeba
3: wansi watebo banaye aa senga abantu abo mubatugambireko obukyafu busukka olumu naffe n'awaka ne watutama ne tulemwa n'okuddayo
1: ono
3: bose mulago
2: mwanyinaze bosa webale nnyo munaye ngaoteseza bulungi
0: nnyo
2: banaye kambabulire abantu bo bambi bo bakuba nnyo amasimu nga bagamba tugambire ku bakyala obuyonjo abakyala bakyafu nnyo naye ensonga yobukyafu tujja kujogerako ku sande ejja inshaallah nga bwe twabasuubiza obukodyo olwaliro twalyagadde tube nga tubasomesayo kuki
1: obukodyo
2: ekyobuyonjo tujja kukitandikako omwezi sorry sande ejja ate kuba ekisenga tukyakirimu nnyo zino essaawa eziriyo tezijja kutumala kumalayo kisenge era tujja kuba nga tusooka na buyonjo n'oluvannyuma tubeere nga tujja kuba nga twongerezaako ensonga y'ekisenge ensonga y'ekisenge eno nkulu nnyo ate abantu abamu bagitwala tebeefiirayo kubanga gw'omukyala omukyala yena ena omutuufu oba omusajja yena n'omukyala bazibadde basaana okubeera nga temunabakubaako byemukola ebyekisenge mwina kusooka kumala kulaba nti buli muntu weeyonja bulungi nobeera nga tovaamu lusu lubi mu kamwa tovaamu lusu lubi mu kwawa tovaamu lusu lubi mu kundi tovaamu lusu lubi mu mpataanya tovaamu lusu lubi n'eri yenyini gy'ogenda okuyingira
1: makerere university
0: nosanga omuntu bwakola bwatyo nkwawa ngaofa ekivuu
1: tebayisaamu
0: yanutunuda n'ogamba awo omusajja wafiira
2: kaakati ensonga zetwakwogeraku ate tunakwongera ku nsonga ndala katusooke tukwate ku bamasimu tuwulire ensonga ezakwogerwako bazoogerako batya naye nga nabagambye embeegeridde bwomanya nti gwe oli mukubi w'essimu w'olulango bambi tota wanakuba tulekereko kukuba pia nabo tuwe kumukisana obateseko kubanga nawe buliwo ulianga tulina pia beyongedde kunawe kinengeje chikuongera mu amanyi lwenda abasaze onti kati katatezili kokusosola nawe muri kijja kola ki noli pia na was atasobola kubanga akulira Simba hello
1: hali kugamba nti hello hello hello
4: Salamu alaikum ajati.
2: Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Aise kayunga.
4: Mbe wale koso jame wale suweleza.
2: Kale muna. Aisha olimuuliriza mukadde.
4: Mbe nyalwa ndo mugezi.
2: Njagala abapya omukadde sikwagala. Njagala abawuliriza abapya. Nabagambye nti bwono itamu lazima obwe yagala tuyagala nja kujjako.
1: Hello gamba ikonti Radio Simba.
2: Hello.
1: Alo.
2: Katulaba siri so manyati mukadde chokana ata manyati alio obudde bwaffe.
1: Aya dobozi. Alo.
2: Ne mwana alifune mwana alichuse dobozi tujja kumutegeera.
1: Alo.
2: Naye mukwano leka kumala bambi budde. Lekera abantu abalala bakube.
1: Alo.
2: Kati okubye tukukuta to siri se.
1: Ayisebo.
5: Ita mugamba mutya.
1: Elusebo. Anyon.
5: Nebale milimu.
1: Gani sebo nao jebale ko.
5: Kale kutya.
2: Tuogela nani ono.
5: Olumogea na Yasini okuwe masaba nkoko onje mkujikwe
1: sebo ahondo tukuhu idwa mwolimu pia nae wafu wetu sebo
5: mwema yate tuta omunyalwa ndo mkeze mjetu muuli na muuli zi
1: wani wana tumota ulilo
5: anange
1: mhm
2: osa nyusenyo
5: mwena mwena mwongu wala mpia mpia mbia kuku kakazi
0: baba fuki na chizimu ina
5: nusango mchala angi chama zi
1: Ah. Nga nasi jangaja.
5: Nga nasi jangaja. Batang.
0: Bashe vinga.
5: Batanga yenda. Akalimiro okupawe ya mbude mbunimiro.
2: Katisebo njala soke nkubuzi.
5: Yes, nga.
2: Omuchara bobanga olina ye.
5: Yes, nga.
2: Bwabanga achuse chwatu. Nga nyenye chwato baba nyenye chwato ngate bwayogera ku bugambo obulungi lungi nawe omuyamba ku mukogera obugambo
5: nga muyamba ko
2: okakasa
5: nga muyamba ko
2: soko mbuni oyogera otya
1: buje tulabe
2: buje tulire
5: nga waliwe mugamba
1: gubanya ngatezi
5: bandaye mukama yakuwa figa teyakusera
2: aha
5: ino genze no nyenya no enda vila dalanga mbutu kwe enda andi seo kutonya kama ya kusira mwana guwe wawuri mnyawa mkwari wawuri mtoro
2: kumbeti nyenya mama
5: nyenya mbina nyenya na ye ananga wakazi
2: mbina liyama kunyenyeza mbulidi bambi obula mleka kujena ko obula mumu nobo mboa Ho, Simba, hello. Hello, Radio Simba.
6: Hello, Simba.
2: Waji sebo?
6: Mwema kuweleza.
1: Nao kuweleza.
2: Tuwa gana aniono?
6: Sima kula paule muwende. Senga na ngendi mkubi mpia.
1: Gale, tugene maso sebo.
6: Kakati senga?
1: Sebo. Semakula
2: kuogera anti warugave orugava anti orumanyi semakula nofuna omukisa oguyitamu ate okwogera kukolera
0: nyamanya abantu abali oko
1: akyerowooza
2: Simba hello
6: tenga
2: wanji
6: emuli
2: yetuli aniona
6: yenje Haruna Munakyagwe
2: yesebo
6: nzide bamusuuta
2: Assalamu alaikum.
6: Alaikum salamu rahmatullahi.
2: Je baliko mukwano.
6: Njagala omukyalo.
1: Kwali.
0: Wanji.
6: Amukogwali.
0: Wanji.
6: Ningo ndashaka wewe.
0: Uranshaka.
6: Eh.
0: Uranshakira ikise.
6: Ikira saka bya bintu.
0: Bashaka nguha ho.
6: Eh gito.
0: Urakizi.
6: Kandi no kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi
0: kuko ntago muzi ikintu babifata mu bifata nkaho muri ku rubanza
7: kandi kuki nazi
0: hehe wampera hehe se
7: eh
0: wampera hehe
7: ni ndende mu rubanza
2: awa buze awa mulesa
1: urashaka ibingombwa
2: aha
7: enda
2: yoga mu rubanza
7: yagala na sazoi
1: wali
7: na sazoi
0: nasazi
7: nane kimi ukuliza
1: no mnyarwanda omugezi nasazi Monica mulala
7: senge na ye Monica
1: ni mulala no mnyarwanda omugezi
7: ugwa panafe kano betuwele na vuhu
1: esebu
7: nteka teka yo mchale ya ndi badenka kufunga mchalo yo mnyarwanda omugezi kumchazi zabu agamba ukuteka teka munu enda ndika yo kuteka teka munonga muri mu buliri ngo tuline munange bo twali uri ya isaza wedde wano ndika yo nayo nayo neta ndikula mu kujula mmere
1: mpulira
7: nyambala jabera bata ikiro kuteka teka tabu
1: mpulira
7: ebitundu bya penga kagoye kalika nyunyo dente ya kagoye akakwasa madunga nawe kenyini nyinyi nebo bo lyo lingiza yogendo kwa munte kateke yogendo kuingiza uliri bwo ate bwono ufuke emperekeze eyo kutandika okukwata buli kifo ekitandikirwako ekigere mpaka enviiri
1: mpulira
7: yogenda okuva ku nviiri ezo ogenda okakkana ogenda oyo ku bintu bya nasazi byagambye ebyoluwerewere olyo okusooka okumubuuza nti amunange guno oluwerewere walukula nga bo oluleete
1: mpulira
7: ebifolo olupe ekitero kitu nga butuufu ne zino engalo zennyini zitandika okukola ogwazo
1: mpulira
7: okuyimba ne kujja kutandikira awo
1: okukoloobya
7: ogenda okutuuka okukonkona envubu eno gye baguddewo dda ogikwateko okwate omumuli guno okuleeze otandika okumulisa ensuwa nga gwe agenda n'okumulisa gw'oyimba so kyasaakutta omumuli
1: mpulira
7: olw'ensonga nti okuba kuteekateeka baba bamaze okukola ki
1: okuteekateeka
7: okuteekateeka ayi saza aweddewo nayina kyabuuza senga
1: bannanga abuuze tumwagala nnyo
8: senga
2: wanje
8: kale kukuuliza
2: kale mukwana naffe twesimye okuwuliza
8: agati ku mulamu ogwo
1: ye
8: waliwo senga ekigasonga gyeyogeddeko eyekisenge
1: mpulira
8: omujanda omugezi n'agamba nti eriyo abakyala abaagala okubalira mu nzikiza
1: nga bagyeko ettaala taata w'abaana gyako ettaala
8: anti esokoleke nga bagyeko ettaala kakati nsobola okuba nga munzikiza omuntu nsobola nti gyako ettaala naye ate netuuka ti newabaawo olunaku lwange oluusi lwefuna nga ndi firi ng'emisana oba ku makya nengera nti kati abaana bagenze ku ssomero
1: mpulira
8: kati nenkulinda n'okulinda n'okomawo nosanga munda
1: mpulira
8: olubojja nze nefaana nga muneeka kankubikuyeku nsaa zange ku makya kuno
1: mpulira
8: osirye ng'okiraba nyenye ekiwato ng'okiraba mpa nkoze bubi senga
2: oba tokoze bubi
8: kati nze wetera okukola
1: kati ekirota kumulaba kukulaba naye n'akulaba nemulabagana
8: ekiro nakyo tekyandiba tekibi kundaba naye abaana olusi baba olusa babamu bakyawulira oba biki ate nga weba byampolampola naye kati wano emisana nga bali ku masomero
1: n'okuswankula oswankula
0: agakuba negasamuka neri
8: waliwo esawa gyotuukamu
1: nga
0: tekyewalika
8: otegete nti muliwo mwekka
1: mpulira
8: n'akunyenya ku makyoko n'obuyesanyu nga likuvuga ayina etoona ekugwamu ey'enkya
1: mpulira wamma
0: kyekyekyekyenabagambye
8: nogayika n'osanyuka kasooba n'enkuuzo olimu abamu oluusi nga newakola n'okola nga zo zeekanaakana nga za kigero wasoba kyesi nyingi nnyo
1: mpulira
8: naye enkweto z'obutuufu obwange amazima geetaagisa zenkuza ezindeetera obwagazi era nsekasita okwata ku nku Anga zeso zwa za kutodo seri kwa rufanyo
2: Wanji mama
1: Neo chimanji bova kusimu tata atabuse vike na kutabu kina
8: Koja
1: Wanji mama
8: Tatabu kera ya roze za kota posi
1: Agenda kwe yongeza agenda kwe yongeza kubanga Oteseza bulungi ebigambo byogedde bikulu nnyo.
0: Omusajja nga tannali akusaawa zina.
2: Tweyanziza nnyo mukwano tweyanzige.
8: Mulimu atera abakazi abamu ab'ensonyi.
1: Ensonyi nga zimukwata.
8: Bw'omanya nti ekiro by'okuliira mu mutala binjira. Kakati mulinde ku makya omukwasaganye.
2: Kakati mwe mwebibwena temulina nsonyi.
8: Kunyenye nawo munyenye zenga akulaba
2: mpulira
8: kuziringa zo zikorogwazo kuse kulimba senga aze mwemba mara mampulira bulungi
2: amazima okimanyite eriyo nabatamanyi kumtibamala
8: aze mampulira bulungi neyongera okukwata ekiwato nayongera okumala bulungi
1: okoze omulimu gw'ettendo banyala
2: mukyala mwa mulimbo ono wanji
8: akakwagala muno
2: kale wanji
9: njagala nyoko yo mami akugira esimu weka kika
2: leo lino mukyala w'omulembe
9: bwaba mpuliriza
1: esebo
9: andabire nyo mami satade mu nju ya katabaza weka kika
1: esebo era kwali akuwulidde
2: kakati sebo
1: aye
9: Wanji mama.
2: Munage tusonda sedeza musema kuko kumaliza kwa katwagala abauliza abaffe. Tuberenga munage tukungana nga twagala kungalya wa musema kuko banga tuyingire nyumba yi.
9: Penane tukungana.
2: Tusaba obuyambi tumalize nyumba tugerenga tutuine songe tututte.
9: Kale senga bajja bova kwa basomere namba ya Nastazi. Nastazi Nastazi oyo mugambe.
1: Ono si Nastazi.
2: Ono munyarwanda omugezi naye nga esimu ye kayogaya asoloza sente za musema kukuba.
9: Era nja zimutera kwa naye mungambire.
2: Inganzo
9: ulo musa angangeshi yo irani musa nje nenzimanya kwa kumari.
2: Chokali kumpi na umusara
0: na yeka wakati umanya ake zange abanyumiru wa boba kuri batu makazu wata zina ahuli la maduga wa sajja ahuli la maduga wa sajja
1: aliko gambanji hello
10: tarunu kantara na katonya
1: wangi tatawa
10: ebombo wanu
1: ebombo kwa vili mwemu
10: Ero mgeji mekakande bombo.
1: Esewe bombo mtau ni yao ndabau.
10: Ndi kwa abili mwemu wano.
2: Ali kwa abili mwemu.
1: Kwa abili mwemu.
10: Esewe.
1: Esewe aha.
10: Nyeetwe yanzizo mramuo.
1: Esewe tatava.
10: Mnyaru ando mgezi.
1: Wali.
10: Neto limba abantu. Siti bishimbo.
0: Hanyumasi bishimbo sinzi kwa babihinga.
10: Ntabwo rizi ko bihinga
0: ndabizi ko babihinga nzi n'ukuntu babisarura hanyuma se ndababeshera iki hari umugore ugihari adafite ibishyimbo
10: umugore wanjye
0: arafite umugore wawe ntabifite
10: abifite
0: hanyuma se jyewe kuki utekereza ko ntabifite
10: kale
2: mukwana aha tolunyawe ndaga mulumani Nera sewa natasula njala
1: Natasula njala
2: Omunyala na mugezi
0: Wanji
2: Walwe chitu ya tuwalia gali tutangazemu kubantu Abantu bagende batya akatu

0: ngatiba manyi wewe teka kuba ya kuomporeri wansi na kama yati agenda kugazia munne oyinza batangaza mu koko songeyo
1: kakati akachabali kalimu ebi ebitundu bingi waliwo akakuba ngatudde waliwo nakakuba ngayebase abantu abakakuba ngabebase nandirowozeza nti oba bayisa bubi bannaabwe omukyala asobola okwekuba oba omusajja n'akukuba naye kyandinyumye nnyo kuba kayina feeling ze kaleeta omukyala amazzi ne bwe bagaba nga gali wala kayina engeri gye kaleetamu amazzi g'omusikazi ate abasajja banyumirwa nnyo okkakuba nga omukazi nga bw'amansula n'akakuba nga bwe gamasuka n'agamuyiira n'amumasulira yenna oyo omusajja oloba omutatana naddala nga mutudde bulungi wansi muyina engeri gye mweyisiŋŋanyaamu amagulu n'abanga akusitula okukulera n'obanga atudde ku magulu ge n'okuba ne muyisiŋŋanya bwe muti kati oba gwe weekutta eno emabega oba akukutta akunywezezza n'atandika okukuba ebyo byawukana n'okka kubanga weebase bino ebyoga nti kungaziya abantu nga mutudde kizibu okukugaziya nga mutudde naye okwebaka nga mwebase omukazi weebase akuba n'alyoka akusinsimula ogenda okugira bwoti nga weetaaga kunoonya kamufunza kamufunza oba onyumirwa naye akantu kano nga mutudde nga bwe mwetunuulidde bwe muti maaso ku maaso muganda nga oyinza okutta munno n'oleka wali omulambo
0: ng'omukyala amagulu ge agatadde waggulu ku bisambi by'omwami okumu akwisiza mu kugulu kw'omwami kuno mulala akwisiza mukugulu kw'omwami
1: n'aleeta omukono guno n'akuwanirirako
0: kati gw'omukyala n'obanga asimbamukko omukono bw'oti kubanga kisinziira bw'obeera omunene manya ebeera wansi kati oba olina okusimba mukko omukono emabega esobole okusituka edde
1: waggulu
0: eki
1: emana zino esawa abaliko bonna bafu bazibu bawulirira bamanyi
0: kyesibahalo
2: okakuba nga yeebadde okakuba eno waggulu owujja nfuli zino
0: ani ono ono gali gakyambadde munanga
2: munyalwanda oyo kubanga amwagadde emyaka mingi
3: ono gundi ono owekigalama
2: byayagala nange byenjagala
3: owekigalama
0: wangi
2: byayagala nange byenjagala ekisookera ddala ayagala okukwata mu mana ekyokubiri njagala okuyonka ebbeere
0: otyo
2: ekyokusatu njagala okuyonka enfuli
0: otyo
2: kubalindeseemu nze ne munyinyola byayagala wadde ndi mukubi wa lulango
0: yogera
1: sekiwala
0: gwe kukkiriza sekiwala ne musema kukuba bo mbakkiriza
2: omugezi alina engeri gyagamba muwo n'owulira nga ddala kitufu asinda kiri kyennyini ekirala njagala mbabuulire kisengeeza ate kyensinga okunyumirwa kubanga nze buli lwemba nga sikombye mukazi busolo mbasimakira era mbasikuzinye
0: wangi
2: simumaziziza n'amala
0: naye kubuuza
2: mbuuza senga
0: uwa woyinza okukomba omukazi w'okumukuba ddala awali amazzi amazzi we gasibukira ddala ago gano ago agatali ga musulo naye gali gennyini
2: omukazi ng'oyagala amalenzi abasinga kubanga nze kirenga
0: ntambusooka ove ku kyokumala tugamba gano agasamula agasammuka
2: olaba kati agasammuka ago ng'oyagala agakube sooka oyawule enfuli enedde esaidi yenna endala ede esaidi ovenga wakati awo waliwo akantu akakalubakalubamu kakobage gomusino oyinza okukalabaoyina nokakwatako bwoti ng'owulira kamutujja bwe kati kati wansi waka awo waliwo awo wotero wosobola okuyisa omutaka bwoti ne bwabanga mukalu atya okuleka nga tosoose kumuteekateeka n'ogeza okumu ayinza okuyiyira ensulo ayinza okuyiyira amazzi wansi awo wakati wenfuli nga ogezeza esaidi n'esaidi wabanga yasenya

0: kalanze kemba tesimanyi waldayi bulikwe na alabanga anga alirina niwezi na abanga monsawu nja soka nganji buwe mubwe ndi soke nkwate monsawu soke monsasura kakandu mbate simanyi zikapanyi nga mtu wabaya kiyate mkuni
1: sechiwala sechiwala sechiwala
0: mkubango mkazi aliwala alimukalaji
1: sechiwala
0: wakimu
1: nyako uchimanyi nti mfuye zozitu menyo kusiko zitu usa kumutindo
0: kitufu ateka ulira nomu tiala yenyini akutende kabuosi kemfuri zino abala na kazi kuata mkwa tineba kamba vikami na yori no kukua toru galo lunorua wakati luno no tandiko kubunyo nyoke rango vupima bote lumala ye kisera nomu laba wade lumala yo kisera viviri katilu nurusajia nilusigalanga luku utabu kuhusimuli tosika mkazi mfuri ndio huo walula mpalu lingaba la alamu mbaba kutabuti wabulu olinoku ingiza moruwa ala lunurusajia wakati uruwamu noriyoko isako lunurusajia mpola apola bodi ngo gendo walula bodi munango mkazi ya ngamba nilusigalanga zisobola nukwe yongera kwa wadabani na bukinkini
2: esu
0: atekira la bakazi abasinga te bakala kubatunula iyo sokola kulya mmana ne mpo miranga sigitu nute mu
2: esu
0: mama sikere sokere era mukayana na ye abike bigera bike bisambi ekira lo mukazi nga agenda okumala banange teri mukazi atanyumirwa nga agenda okumala ne kwoba mubateko kumala esawa nga namba umalizo kumumala olulwa manyo okutegera nti ozito wa
1: oyusajja anti era
0: ngayamba liza lwa manyo okumanya nti ozito wa waliwo kwetera okusekeka era kwetna naye mubuuza ngu bateke dakika eziwera nga asatu naye kati olwa kategera mbu ozito wa ne okweri notaika okuteka naye nasekala gamba olwo ne weeba mmere mba mpulira nga tikyajagala
2: nti
0: omuntu atamanyi kumazisa mukazi nga tomanyi kumazisa mukazi
1: tomanyi musajja
3: kale mukwano
0: munyalwano omugezi
1: kale
0: wali bade weesetinga kubanga lwakati ekirala ekirungi oli mumasanyalaze ne bakulaba oli budde bonna tebasobola kulaba munzikiza naye oli mukazi nnyo byoyagala byempulira nga byenjagala
3: kale beera bulungi
2: tomunoonya omwana wa
3: wabula bannange
2: nesenga twawula ebintu bino enjogera y'ebintu bino tujogeramu bulala ate embala tugamba kakuba n'ekituufu kyakyo si kakuba kuba kuyisaako kuti
3: anti okuyisaako kwe kutandika kuba otandika okuyisaako ntandika okugenda nga mpulira obuwoomerezi
1: ekiwoomerezi
3: kaakati bwe mpulira nga okwoomerera kugenda kweyongera nekugamba nti yongeramu ku sipiidi kaakati bw'oyongera okuuta ku sipiidi waliwo wentuuka nange nempulira nga mpulira nfa nga kinetagisa kunkuba
2: senga sikakuba tuddeyo omunyarwanda tukakanye kwekyo kusigala sikuba
1: kojja
2: ne buli bw'oyongeramu bwoti emisinde
3: kojja ne bw'ono yongeramu emisinde ng'okuuta olina wootuka essawa ey'okwagala okukuba
1: kojja bweba etandise okwogera nti mpyattuka olowooza obeera ku levo kye
2: oba ku levo waggulu naye ekiretokuba kirikira kirala tukanye kwekyo sigale
3: totuwakanya fuwe mubikola
1: fuwe mubikola
3: tunyumirwa
2: nafa wabikola wetuli
1: ate kojja kukubira ekigambo kino omusajja nga tomazisa mukazi tukuba kikalu nze ne nkulaba nga musajja yadde obaako ebitu
3: ate wamma omunyalanda omugezi kati jjukira atandika na kuuta ate omusajja mu amagezi sooka omale akantu ako akasolo kusoka obale okukayisaako eri wansi kafune otuzizi kati wekafune otuzizo tonojja otusiiga mukatuli akakali wakati awo w'obuki w'obubiini kaakati olwobanga akategeeza nti
2: njagala kino
3: kaakati awo obwagazi butandika okujja
2: n'okuuta
3: kakati mkuti oko ni nana ange we mpulili nanti mkuku utajuki ya nafwe tu singa nyo kunyumiru wanga tufurumia mazi kati ya mazi wakata ya nikuwa kume nanga gaja nina wetuka wano wetuka nga no kukuta nga sicha kweta kakati nga webitu use njagala okube mkubi kati mkukuma amazi gano njega kumbo kwe yongero kusamuka
2: mpulila abana baganywa na ko wewe
1: jamonde kujja baganywa dala
2: eh ekuba ne bange to nya banna
3: Simba hello
2: ari ko je gamba nti hello
3: hello radio Simba
4: awandi gambe kusenya
2: mama njabo meya meya
3: Meya tayi nachagenda kutugaba kubanga wansonyi era bwana ogira bwacha jagaba autulinde musema kukuba oba tulinde patriki otegera kati meya twaje tumalia bude twagala bantu abamala iyo kati
2: musema kukuba huyu
1: ya hello
2: musema kukuba huyu gale musa atuze musa kasoka nga we wana wana tukukwasizo mnyarando omugezi kali mutunke
1: musa
0: kansoke kumunya kansoke oyo secular part week
3: aha we bale nyo
0: secular part week na mugamba
2: aha
0: ino wabango zino omukazi mumana zino omukazi mumana omukazi omuntu osoka kunaba osoka kunaba
1: esebo
0: omukazi naye nali okana asoka anaba
1: mwena ne munaba
3: oba nawo ne buli omu okunaza munne
0: wandi
3: ne oba buli omu okunaza munne
0: musoka kunaba
3: otyo
0: omukazi ne yesiga ebizigo mu mana
1: nyabo
3: Otyo.
0: Ne singa bizigo mana nawo musajja nomwe byo ya kumboro tu. Banga toinza kuingiza mukazi mu byo ya embolo mu mana. Sina biebere ebyo ya bibera bifumite biza. Bibera bifumita.
3: Ate byo ya bifumite biza. Ebiza bila ne byo ya bilala.
0: Ajati.
3: Waji.
0: Ezi zibera zifumita.
3: Mhm.
0: Zigara zifumita mana nevi necho changi chayo gedi kukini no musonga uruwala uruwala wakati mfuri kwaniza kutumiki kwaniza kumara kuziso ya kenjala
1: nsobo
0: uruwala urumu kalabula mfuri
1: wama
0: Obala ulumu kalabula mufuri. Masama zezi salakolo wakubanga.
3: Enjala zina kubanga ansale.
0: Enjala zina kubanga ansale.
3: Chitufu nyo.
0: Katingori ingi za umu no mufuri wakubanga mbutino buyaga nyoku zina. Meda sebo echo mfuri echo echo. Kuso mesezeo tani kanubwa leo salako kundiala zo.
1: Nyebo.
3: Aha.
0: Kati kide kumunyaru ando umugezi.
3: Kakati. Omukazi omunonyo otya okulaba nti omujja yatandika okubeera nti yatandika okusamula
0: omukazi obutandika okusamula osoka n'omuna osoka n'omuzina ati okwo okumuzina okwo embolo embolo n'ogimuyingiza mu nfuli
1: Esebo.
3: Ate ingira mufuli.
0: Amu mana kali.
1: Esebo.
0: Mane embole enetani kwa kukula tukula. Ogendo okulaba. Nge ye mfuli yeyu.
1: Esebo.
0: Etani kwa kukutandika okukankana kankana.
3: Okutuja.
0: Nati kwa kukankana. Awela erele embolo. Embolo mbele chinge burungi nyo
3: yesebo
0: ugendo kula ngetani toka kana ngange ngetani kukutukula tukula
3: amina weba renyo kutubuli ya musema kukuba
0: sechuala patwi
1: musa
0: wangi
1: na enzo sobalo kukwana
5: agumnyala wala mugezi na kula badda
3: katani kwa mukwani ya wanokati
1: mukwana
5: mwala po wachamba de muna
3: tuli obo manyo kwana tandika
5: kaliko kwana
1: mkwana
5: wale ya basoka
3: ate guo kwana ato makazi ya soko kwana umusajia
2: kwana ate bomuangula uwetu alile mari oh nyabu nyabu le nyanya akamonde
5: tandike
3: aha
5: idi ya mkwano wabari nyowe wabari yedala
1: echi
5: okumpa kukumana
1: kono mkwana
5: bade mkwagala omutima gukuba nyo nembolo netandi kukuku ya
3: otyo
5: mbela njagala kuzinamu
3: Achali mkwana
5: kukumana yu
3: mnyalwana nawe damu leka kumara mbanyi
1: uyagala mkuwe kukumana yange unonzina
5: ya kuzina
1: unonzina bulu njini
5: ya kumara kuna hui
1: ugenda kuntandikira wa
5: njakutandikira kumukwano kukumba kubere
1: otyo bova kubere do
5: au wewete kukumana au maloji weweta mungu nga kuingiza mumana mbolo nga njingiza mumana
1: ngokoro otya
5: na kuzina
1: Yesebo
3: Musa wama webali
5: ajati
3: wanchi
5: emu nange kiriwo kutiga muketo yenu abana bajja nebansumbu ogenda okubanga obudde mu mirimu nosinga n'obwana nga butandika okulingizalingiza mu toyi bulabe ugejeri obewa eriwala
3: bananga batera olaba tubakubiriza okulaba nga batuwongera ku sente eziriwo tezimala kola ki tezimala kugula matiriyezo
1: abaana tebagwa mu toyi
2: bayinza okugwa mu toyi
3: okujja ko pozi nga oba tunajja hane kati sente nga ziraba tezimala okugula ebitandika ndowooza abasooke bagibike bagiwe kale ojja bwe munaaba mukwataganyeko ne Sulaimani
5: tubaddeko naye leero nemunyonyola n'agamba agenda
3: kale kati njagala mubeere mwebisobola okulaba nga mbasindikira sente muguleyoko byemugula
5: kali
3: yesebo
5: salamu aleikum
3: waleikumu salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Musa akoze omulimu bannange Musa akukwanya omulidde Musa ate akwewangulidde oh nyabo nyabo linyanya
3: ate amukwanya n'ebigambo ne mubula omunyarwanda Simba halo
6: Senga
3: wanji ani ono
6: ono bambita Jesus Stephen omuyizi wamwe
2: esebo osinzidewa
6: era tamba nti nombo okuzina dagala
2: nukubwe
6: mwasomesa enti zula nti dagala
1: eriamanyi no dala no sebo
6: eriamanyi mwebali kuleta omunyarwanda omugezi
3: uyo
6: asomesa zera atangazize gwanga era nsubira bakazi banne ajize
2: mpulira
6: manya abantu abamu abaddugavu tetwagala kumanya ate wetufuna abatuyigiriza mbu babeera basiru
2: n'atamanya nti abiyigira ddala n'abitegeera nemuyamba
6: nze mwasomesera mbeyimirizaamu nnyo
2: owulidde n'omulala ayize nti bw'anaasanga ebuwanvu nga sasula ku ssente
6: wekiri mukama waaye
2: abala temanyi nakwebaza
6: okwebaza omuntu gakuba wano okwebaza
1: nokukolesaayo
6: oba omutuma emubende ku bigere
2: esubu
6: oba kirabiranga ddala ng'ekive
2: esubu
6: umunya wano mgeza ina katuka yugedao ndi omukazi anonya chomu sajia
2: mpulida
6: okumuteka mumuru ngezo lapu nga yugera vya yugera ngechangi tachipona ku ngezo lapu ade mkukome inkereza nga njijukite
1: nga chiriwa
6: omanyize okunteke nyomu mudu evipire ejo ntonga nkuru nyono omusiwa ebintu ebyo bibiri nsonga nkuru nyo jendi
2: yesu
6: nekirala kakisa ako inze siya sagala nyo kubatikia mubatizi mukazi Musa agambye mbuyota ndiko omukazi asoka kuzina mbuzi
2: nga mutandika
6: ata wabono onyeza mundo
2: mpulira
6: nge mbula mungu wange njagala nyo omukazi ne munonya na ena nonya mukama wafo ya hizi okuwe anga yemu kambenga ya ya gadirao nengo umutima kukote kuna tula ebintu pinyuma nyo okwe gata ngomubiri no umutima vyo nadi seki
2: ambudira
6: abakaza abasinga
1: esebo
6: nukula ba wabira no umusajja nga bezina wamubako wati na agweri tamudira kubanga unasanyisiza ono mutaka nayo mutima takusanyisiza
2: mpulira
6: enze nyumirwa nyo omukazi we munonya naye wanonya
1: webale
6: nayenze okumala gagwa ku mukazi muntu ukiriza ekiruubirwa kyona antuma ng'omutima owanye tegusanyuse obanga atutte ekisero kuluzi
3: kale mkwano
6: mwebali kuweleza nzo mizi wa mjizito Stephanie Munabuyukwe
3: kale mkwano na wabali kuweleza tuli kuchenda msava kasidi sasatu fremwe mwefe Radio Simba mpologoma enonji eyedembe banange nyongira okuola wakastoma mje mugule dagala ikayunge dagala yoneli avu lingiri weliri enachifuma weliri mkono weliri waise weliri aretu kwa ne delivery tuteka ku taxi wabanga oli wala wabanga toli wala ngoli wa kumpimpi tukutekera ku boda neri kuletia neri kutuwa kubulonji nyo nuna chitwa gante brade temufile na biruwade bananga abasajja mwina nyobu kinigi wabawe na kuzewa mwili abichi obuntu obu komando kuigama nobe langa mchalo yelu vede omuleka mwenyota ekintu kitali kirungi nakamu namu abasajja abalebera banange muyigo obukodyo nyomanyeti noti omuntu oba omanyeti nine nyinyogezwa ne wano zo mukazi bwankwata wano ne wano mutakane baba agudde atekwedde obutekibwa okusituka ateera mumanye n'okumanya nti omukyala nina kumukwata mbifoki ebisobola okubanga bikola ki ebimukyamula n'asobola okuleeta amazzi Simba hello
7: tenga we baro kuwereze ko
3: na okuwuliriza tuogera nani eno
7: omwavu omugezi nnume kulabika Kayunga bugeredde musazira ssaabasajja kubaka
2: sansi okuwuliriza sebo
7: owaayi leero omusajja sikuwola nsimyesimye
2: naakukubeeri ogenza okulya ng'oli bubi
7: otulo tugenze tutegete ni wetukutte
2: mpolira taata w'abaana
7: ekye ningamba kunu ne bwayogera bwogezi omusajja omukyala asobola okuba nga akigala
2: mpulira
7: okusinzira ku statement ajakoze kandi omukyala ne bwaba nga awuliriza twasobola okukikusa
2: mpulira
7: agamba mbu oluyo lukadde lwe lumanyi ensonga naye simanyi patrika myaka gyalimu
2: kugamba akusobeddemu n'obitegeera mu luvanyuma
7: ngambidde abazeeyi bakyatulya akeebi
2: olidde nga yabisunsula bulungi nga bwe birina okubeera
7: I will get what I got. Ugira nununya ko munu ugira nununya ko munu abalala bafa
1: kitofa
7: iyo nunya ko munu no manya cyo batali
3: kare mukwano
7: na yesinga
3: buri mutu muhamade katora kubanga sawa ziwedde
7: iye ine yanze katinda nzanali savie eko akagemera akagamba ati atese zo burungi urunako rwalero yegonge ene tubako na karabo ko tumwa kubanga sibya
1: Ujia
7: kupa kumuzuri, ya mwafu mgezi nilume kura kikumba katinyo pa mikwano wa
3: kale mkwano fatu kwa katinyo uli kuchenda masaba kasisa sato feme mwefe radio Simba
2: mpulume nujede
3: mwama yine dakika jezili tulimu mwana anachituli nubu dakika obuitamu
2: mungu atugumi
3: Simba hello
7: enda
3: wanchani ono
7: ya mwani kivati kwa kambu wa mwina
3: wani
2: I was able to get a little bit of a job.

0: Ano senga.
1: Wanji.
0: Zidio ni kabimbiri.
2: Ani.
3: Jonye kabimbiri.
0: Zikata mate kabimbiri.
2: Esebo.
0: Nebaza zangi peza ya mwe.
2: Esebo.
1: Amina.
0: Mtu mingi ni tuwa isama ni mwe tuweze kuhiga igalo programu ye.
2: Mpoida.
0: Nenda mwione kenkule mbeza.
2: Esebo.
0: Omuchala mpisa kintu chikulu nyo chinja yo mkwano gona.
2: Esebo.
0: Wango kudebo na ovoli mumuduze. Tamanga ine mpisa.
2: Mpoida.
0: Kale mvimpi mpi mwibari kuweleza.
2: Nawe bari kusima sebo weu.
1: Kale mkwano bera bilonji tuli kuchenda masanvu waka sili sasa tufu bwe mwefe Radio Simba
2: mpulume nunji yete mbe
1: utuwagi nanga dakika zili abakumi ana mwemu ezakaita kusawa umunana
2: nje waleko nyabo nja
1: kubasawa badange tuberenga tumaliza programu mnyaro ndo mgezi umba umba tetu gende
4: pumba umba nsoko kwebaza aba uliriza zine sawo kubanga omuntu akyawuliriza nga atakyakubisimu abamu baba sibye bayiribanga bakoye eto bebaza okubanga mukyali ko kitegeeza muyine ensonga lwaki muwuliriza nje kwa okwebaza abawuliriza senga ne kojja atakubasimu tasindika message ya uliriza buliriza aliye
1: bebasinga nobungi nabo
4: banange mbebaza mbebaliza dalante mwebali nnyo abachala banaye tuddeyo kukwagala oba okwasooka kye nandigambye tudde mutwagazisa abaami bafe okutwagala omwami mukolere ya akantu nga kanje at least mukunamire yes yambala akantu kobona banga ali eyo yebuzabuza abaana bagenza okwebaka oba biki oyina w'omusisinkanye weteza wetege yambala akantu kubwekati bako kusuru kutamo karondi akura bo kutamo kuvayo musajja ajja kubata sigadde chechimu muyigo bambalira obuntu kusura akantu kutamo karondi akarondi ngo akutunulida tunuleno nyuma oluna akubeeri iso mubere bayonjo ngo yambadde akantu akeyongera okumuzza banange ujja kuba okoze ekintu ekikomya w'omukwano abakyala muyigo kudabiriza abaami muwuliriza abaami bayombe eyo muli bakyafu bazibu abakyala muli bakyafu mu mapatayiti akalega kagubasira ulira obupale buberawo empale y'omukyala ng'eddugala teyeetaaga kulabako abakyala temumanyi kumukwemwa nusubula okunusakandira nobaki obuliri obuyonjo kojja bunyuma okwegattirako
2: kitufu nnyo
4: buba bulabika bulungi naye obuliri obukyafu bukuleetera okwagala omusajja okuzinira mu nzikiza
2: nga tomulaba
4: kanti toyagala alabe biri ebiri eyo n'otunula emirannamiro tewalabika obuliri amasuka galinga gaffe nnyonta nawe wenyini towa patayiti kulaba ko abasajja banyumira okutunulira ku musajja kamukazi ng'anyuma okulaba ng'alabikako bulungi bw'oba omanyi obudde bw'omwami ng'anaatera okudda weekoleko akantu nyumamu kyusa engoye ze wasiibyemu bw'akomawo tuulako naye bw'ojja fukamira mubuuze tuulako naye mu ntebe waali mukulisa eyo mwebaza emirimu gy'akoze komyawo mulaalo ye gy'asiibye enseeba yamuzoganyiza nga yakooye naye nadda n'oyomba n'atuukira ku bizibu ebyawaka nga tonnamubuuza osiibye otya eyo olunaku lutambudde lutya akantu ako kakomyawo omusajja okumwerabiza ne be yayombaganye nabo ku mulimu muwaako okunywa muwa otuzaana abe okomyewo omubiri gwe ogwakooye kooye mujje tukogenda mu buliri ng'eno avuddeyo n'obugambo obunyuma obuwoomu olunaatuuka kwagenda okutandikira okukukwatako olwotandika omukulisaayo gy'asiibye omwebaza obbalabirira omwebaza okkulabirira naawe kennyini muweeku mugambe nsabakuwaako olwaleero nga ndabika ngu mugambe ebintu nga si bya bulijjo bane bino ebintu byakwekuulako waya kojja ate ebintu ebimu mu mukwano oba ekyetaaga kulimbalimba omukwano mubaamu okulimba naye ng'olimba kubanga okuuma ekintu kyammwe nga kiri wamu namwe abasajja bannange amazima gaka muyigo kutuzira ko bulungi muyigo tutunura ko mumunye muyigo tukwata ko kutungwira tonfubutukira kizibugwe banange muno mutunure ke byenjawulo mukoreke byenjawulo muletere yo kukantu ate nawo omukyalo vunanyizibwa bawo muwaya akantu akenjawulo obula mu bujja kunyuma makaga jatambula nga manywevu abasajja je batambulire yo bala baba kyala abenjawulo nga ate abakyala beteze nga ina buli kisanyizo kyonna omukazi kyayina okuba nakyo kamukwana era tajjagaana manyoro gweno togenda funamu agenda tuukeri ng'omukazi yabala mu buli kimu mwefeeko abasajja baakubwa abakazi abakalu omukazi nga toyina kutuzza olabye oli mu kaseera kazibu nnyo ajja kutuukako bw'asanga ng'omukalabula tajja kudda nkya ojja kuba omufiiriddwa ate ng'olunsi omwagala mwefeeko munoonyese nga bawe ku birungo muyigwe okuwooma abakazi abatawooma muli babi nnyo ujja kulowooza ddogo naye nga gwe obulamu nga solution gy'eri kubira kusenga akubuulire kiki kyewandikoze eddagala gy'eriri akuwe oba weetaaga kunywa mazzi nywe ekidomolo oba okimalamu kimaleemu oba weetaagisa ki abagamba mbu temwagala kusika abakyala kibi nnyo abasajja ebyo tebaagala biwulira bw'osanga omusajja nga agamba nti nze omukazi ayina enfuli simwagala oyo omusajja aba aliko ekikyamu naye ayina ekizibu kye muddaabiriza amaka mwefe mujje ennyombo mu maka buli bwe munaabeera nga muyombagana teri kigenda tambula bulungi mu maka byonna omukwano ogutambulira ku kukkaanya mu maka n'abaana baleme okugabana ebinyizo byammwe by'omu bisenge nja kukala okwebaza abatuwuliriza okuva obwedda nti mwebale nnyo mwebalire ddala abantu beewandegeye mwebale kumbeezaawo mwebale kuwangaalirayo mwebale kumpa kasente bakasitoma abange abatanekaanyiza ebbanga lyonna nti mwebale nnyo mwebalire ddala abawuliriza balubogola simba mwebale kunjagala mwebale kunfaako mwebale kunnoonya mbaayo nno nze siina lunaku lwe sibaako naye nga bwe mumanyi nti oluusi oleka abalala ffe twakubaakuba amasimu oleka abalala ne bayitawo n'obeera eri n'owuliriza buwuliriza mbaagala nnyo bamikwano mbaagalira ddala kujja nensanyusa okkulabako we bale kuntumiranga
2: badde manyiko siima bulijjo
4: nsiima senga naawe bw'otyo entegeka za Musa ebya ddala nange ngenda kuziyingiramu siziyingirangamu naye ngenda ziyingiramu senga tujja kuba twogerezeganye enamba yongiyina tukole ku Musa ebya ddala ogwo gwe mukwano ogutaggwaawo ekyomusakasobola kyerabira na buli muntu yenna atoola ku lwa Musa Katonda agenda kuwa omukisa
1: n'abantu okwongera okwagala Radio Simba n'okwongera okwagala puroguraamu ekyagi
4: nga towulirizaako buwuliriza nga toyinakyo bingi ebitugatta ffe bwe tubeera wamu ne tubeerawo ku lwa munnaffe ekyo ekintu kiba kirungi mbatumiddeko nnyo mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala
1: webale nnyo webalira ddala munyalondo omugezi webale nnyo okukkiriza okukyaza era tujja kusaba n'olwessande olujja osobole okubeera nga okomawo insha allah
4: siina buzibu senga
1: amiina
4: nja kujja
1: kojja
2: bassebo ne bannyabo abaana b'obuwala n'ab'obulenzi hey tuli mu studio za Radio Simba programu yaffe ekyagi twala omukisa okusiima n'okwebaza mwenna abali ku Radio Simba ababuliriza abakuba amasimu ababeera ku WhatsApp ate abakuba amasimu nga beebaza engeri gye tubayigiriza engeri gye bakuguseemu gye basobodde okukuuma buli kimu bane mwebale nnyo mwebale ddala sinza butatumira mutabani wange alioke ahabeerako mutabani wange Mikidadi mugerwa nkulengeddaawo n'omuzzukulu mwalabyawo n'omukyala bane mwebale nnyo mwebale ddala kubeera ku Radio Luvogola Simba okuyiga n'okuteesa mwebale nnyo temujjango nyongera okusiima abantu bonna abampa emirimu gy'okwogerera ku mikolo mu Luganda mu Lunyankole n'Oluswayiri bane mwebale nnyo temujjango gwatanira kumpa mulimu olinda ki gwatanampa mulimu ki ky'olinda simanyi lwaki olinda ateebidde byerubagawa mpe emirimu tojja kwejjusa nja kwogera olunyanko nja kwogera Oluganda n'Oluswayiri ere mirimu jiguke tewali mukazi ayinza kunemera yo wati wali omukolo gwinza kunemera mukubo nti ate mukazi wamu wadde bigambo byamulemye ajja kutuuka ekirala nebaza abantu mwenna bannange bensaabaza okumpi newala baniyite mujjango okumunyungira emirimu batanakumpa kiki kyolinda era neyongera okusiima n'okwebaza abankubeko nga beebuuza naye tombiipinga gweoyagala teoyagala okuseeya tayimu wange nedda gweweetaaga era wombiipinga sijja jje kuba nyabonyabula ennyaanya akammonde sijja jje kuba ekirala ayaga okuneebuuzaako enamba y'essimu kisanga ku WhatsApp ku imo ku x ku Facebook ne ku Messenger enamba eri 0755 4 MM 5 8 0 njidamu eri 0755 4 MM 5 8 0 ntumira nnyo mwenna ababooda booda mwebale nnyo okubeera ku radio yaffe eno nga muwuliriza ntumira abatakisi muna mwebale ntumira ab'obutale na mwenna saawudde era susudde kinoomu katonda w'ekisa ekingi omusaasizi abankuumire ssaabasajja kabaka wangali assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu
1: waalaikumussalaamu warahmatullahi wabarakaatu the ben agamba nti senga kayoga zibe nandyogedde kansome emmeseji zino agamba nti senga kayoga ne kojja mwebale okuweereza n'agamba nti nsanyuse nnyo okuwulira ku munyarwanda omugezi yeebale kuteesa bulungi n'agamba nti ndi wano mu New York City United States of America n'agamba nti wano ewaffe mu New York site ziri sawa emu n'ekitundu eyakawungeezi ku sande eya evening n'agamba nti tuwuliriza radio Simba dhabeni mukwano webale nnyo okuwuliriza dhabeni no tulina luli yatuwayo dhabeni emitwalo etaano naye nja kumusaba ayongera tudduukirireyo kubanga twaga muwulidde nti abaana
2: abato
1: bajja balingiza mu ttooyi tutya abaana singa bagwamu obuzibu buyinza okugiraawo ate amanyi gaffe ge twateekamu okusima abantu lazima baba balina okugiziika kati awo tuba tufiirwa nolwekyo buli muntu yenna newaba wali otuwaddeko muzeyi kabanda bambi ambuuzanambuuza bana ekiki ekigenda maaso kugundi kukya musa kuba muzeyi kabanda oyo yatuwa emitwalo gyali obiina banange tukyayongera okusonda newabaye watuwa ne tukusaba bambi otwongereyoko bambi tumalirize omulimu guno tusaba tumalirize omulimu ffenna tukyayongera tujja kwongera okuba nga tuleeta kanono ndoozi baya nasembayo
3: senga assalaamu aleikum bannange waliwo omulamwa waliwo muyogedde ku kigambo ky'obuyonjo bannange muyingira obuliri mwenna nga muli bayonjo mwenna nga buli omu anaaziza munne nga bw'okimanyi naye Katonda yakola ekintu mukwano muno omuteekateeka obulungi mwenna n'akyamuka natandika okuvaamu akasu akaakayimisa omukya naawe noyagala wakiri otuuke ku mufaliso ako omunalanda omukazi omunalanda omugezi okamanya akaswako nga bakuteeseteese bulungi
2: kawunyawunya katwala ettooke
1: lwaki banange essimu zange ziri 0 7 5 8 6 kamalize nendo kale bambi yabadde
5: esembayosalamu aleiku warahmatullahi wabarakaatu medise mwanga ndi waneno mubute bamunani kamwe
2: nga walusimbi
1: bambi akuba leka muno nsome message muno tulize audio ya muno please
5: kojia semu
2: anji semu wanda yaliga walusimbi
5: engo mulu nyalo ando mugezi muulite bulungi na yaba chala babu mbeira baji vako tipa chakala chikola basajja omusajja okuma wawa mkazi okuma wawaka nata kutela ya watu utuzi utubukuma
4: chichamu
5: na kutunaulila kutunaulizi
4: chichamu
5: katikwe na kulekane wefa kufi kati uwezi tulila amazi nga kanyokoga atomu sajibuluwana ave nyamaza kanyokoga nomu virigufa nomu simubufa kati nosala woko uwezi tulie bafu nuwetu waliogeno tuka mnyumba nga nao apataitia kuwete kota ilu utambula kutambu zingo ugwa kati abakyala peye kwa sanyabana twali atata wamazi
4: tibu wazala wazamu sangu ati mamani
5: tu wazala tu mkwano kuba kuwete u
4: kukuzala kuzamu sangu
5: chovola wagena nafuna wichi na chitendi chone chimukole za piata batitatila kulaba uwe ugeno kulaba nga abasajja basengu sibafumbi tuwa na chiyombe kete ngu wawa kamole sewu silwa kumanti tamu wakala nukulo kusizero mpisa za jakola ebisera yuna ngembera zuna ziteka kubana ya segala kuziteka kubana vitu kamusajia tachamu kwa raji tachamu teka kubido uzo akola ga kamarega chovula wakola kamarega nemuli mwa wakaza wa mwa wakaduwa no mkwano kwa hawe ibibu nabi mwoge teko sengomu unyalu ando mgezi na akaduwa na vionga achabi kwa lilo msajia na wanga achaya usuro kubanga inapata iti ndia wakaza wa mwa
4: chichamu
5: kwa wasi kala kola vyambala
4: sora wacha wa sabi ya kubaba la
5: yetesa yange medise mwanga kuteba mnanika
1: medise mwanga weba lenyo kutesa kwa esimu zange 00 msavu 02 yeri kwa WhatsApp 3 5 8 6 8 namba zange zo nazifana gana zichusa kubu chusa kodi 0702 35 8686 yeri kwa WhatsApp ni mwabone 0752 35 8686 0752 35 8686 ne 0752 35 8686 0772 35 8686 na bagambi edi ku WhatsApp edi 0 5 0 2 3 5 8 8 6 tuongere ku mulanga muli de musa ngabwa gambi nti ekinya abana babagoba obugobi abana bagere bagara balingizeyo bisera byankuba omwana ayinza kutuuka awo n'aseera n'agwayo omwana bw'afa tujja kubanga amanyi gaffe gonna agagisima gajja kubanga gafudde bwereere kale nolwekyo mbasaba nange atannaba kutuwa n'eyatuwa ffenna ffenna bambi tugezeeko kukola nga tukola ki ntere omwami eyo enamba eyo BP nga mutere blocking tugezeeko okulaba nti bambi tuongereko kasente ate nga jukira tuyina ebintu bibiri byetwetaaga okubeera nti tumaliriza omulimu gwa Musa twagala nyumba yetu giyingire mu butongole naye nga ewedde tugimaze nga nenyumba eriri omwemu yetaaga kuba plasta n'okukola floor ekikyasizo kaluba ye matiriyo kubanga twetaagayo omusenyu twetaagayo ku mayinja twetaagayo omusenyu mayinja ne bloka ez'okuzimba toy n'olubalaza kati ate nga twagala tuba tugenza okuyingira tusobole okubeera nga omulundi gwaffe ogugenda okusooka okukuŋŋaana ffenna abawuliza b'ekyagi tubeere nga tukuŋŋaanire wa musema kukuba tujagendanga bwetutyo nga tugenda tuyinza okusala tugambanga kaakati tugenda dere wagundi talina bizibu naye gundi muliriza affe nnyo kaakati omulundi mwezi bwe guti tugenda kukyala wagundi omuntu oyo tujja kumusondyangayo kasente tukamuwako okututeekateekera okutufumbira ebyokulya n'ebyokunywa tugende nga mu buli bitundu tugenda tukyalayo kitusobozese okubeera nga nga ne mbuli bituru gye tulaga tuongere okufuna abawuliriza ate nga n'abatatumanyi nabo basobola okubeera nga bakola ki nga batumanya. Nolwekyo mbagaliza ekiriwo ekirungi n'amakya amasenekerevu musule bulungi mweraba wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.